0: Mamedi motle wa tsebeletswa le sedi metsotso ke le shumela metsi supileng hantle ka mara ho rra ya bone nna lwana re mmoho nna na o ke la gaola di thewa dikalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM hopola hle motho e motle re ya ho renga ya botshelela hopola ho renya rona ya bohlano re tlotla re fumana le nana la rona la ntsegela mmoho nana la rona la sabudumedi mme la rona la ka jeno la ikgetha wena motho e motle mme metsotsong e mehlano pele hora ya rona botlhano re tlotla re fumana mafube mme taba ena e bohlokwa haholo re tle re fumane le moruti wa rona ya tlotla re fa taba tse bohlokwa tseo nna le wena re tlotla re ithuela tsebo ka tsona tsatsing lena le ikgethang ntumelele motsotsong wa jwale ke tle ke etse tjena gobane ena taba ya ikgetha
1: aning me ka jano lena ke ne ke re re shebisane ka taba kiena a ko shebetsela yo sebedisang mantswe ka yona o hopola gore mantswe e ka ba sabole e o ka utlwisang motho e mong bohloko mantswe e ka ba sebetsa seo o ka atlehisa motho e mong kapa o ka mo tshekelang lebitla ka ona. Hangata o fumana ka hara malapa ha re kwatile ho na le mantswe ao re a sebedisang a o fumanang hore mohlang o neng o qeta ho a bua mantswe ana ha ka dula hantle ho motho yeo phedisanang le ena. Mme mantswe ana a mo hlabile for the entire part ya bophelo ba hae. Mme le ka jeno lena, motho yenwa o ntse a fupile boladu ba bohloko ba mantswe a o kileng wa bua ho yena. O hopola hore mosotho hore lentswe ha se monwana ha le kgutle. Mme ke kopa hore re ke re

ke kena le wena mo mmamedi letsatsing lena la sabata tshebeletsong ena ya mafube e sa le nape go sa tsena batao moruti ma modupi nisledimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mmamedi letsatsi la phomolo letsatsi la Thabo modimo ya matla le a leboga ntate ya mosa le reko ga ntse o re ba baletse ka ona le mema mogau wa gao ntate ya matla re tshireletse modimo ya legodimong wa re tseba modimo ya matla ka gona ntate ya matla re ba etsa dibe pele gago modimo empa ka metlha modimo mogau wa gago o tlotse le gona ka o sa feleng ka ona re maatlafatse le letsatsi nena modimo tlhono lefatsa botlhe ba bitso ke a marado tate mora le moya o galelang jesu ke morena amen a di fumane lengwalo la rona bukeng e ntšha ya mareka kgaolo ke ya lesome le metso e tsheletseng re tlo qala temaneng ya bobedi le ya boraro mme a e fumane le ka thusa modimo ba le ka mokgwa letsela ka meso ya letsatsi le qalang beke ba ya lebitleng letsatsi ga le sa tshaba ba ne ba botsana ba re ke manyatla re phukulisetsa leje go le tlosa monyako wa lebitla a morena e tlhonofatse dipelong le mengwe botlhe ba utlweng ka keresete morena amen mo mmamedi di kopana le ditaba tsa maria magdalena le maria mma jakobo ga mmogo le salome ga jesu a le lebitleng ba tsogeletse lebitleng ba nkile dinoko ba re ba le tlotsa jesu ga ba le leetong ba ntse ba botsana a na ke mang ya tla re phukulosetsa lejwe lena mo mmamedi wa ka ba ne ba tseba gobane lejwe lena le boima ga ona motho ya tla ba phikolosetsa bona empa ga ba tadima ba fumana lejwe lena le sa le phikolositse e mo mamedi wa ka ya rategang kgweding ena ga le kala kgwedi ya bomme mo mamedi wa ka ya rategang ga batla bomme ba tshwana le bomme maria mma jakobo le bomme saleme le bomme maria magdalena bomme ba sebete bomme ba itletseng bomme ba reng ga o le thata ba eme ka maoto ba lwane bomme ba reng ga o le thata ba gumame ka mangwele ya bona bomme ba reng ga metse e senyega ga lokise metse ya bona go seng gona ga letsatsi bomme le batla le bomme ba tshwanang le bomme anna bomme ba neng ba tseba go rapela ga batla bomme ba thabitha go seng gona ga letsatsi bomme ba itlelang ba ireng ga tsotlhe di senyega bomme ba eme ka maoto ga re batle bomme ba ema dikounta ditrata ga re batle bomme ba dula megatlong ya basomi ga re batle bomme ba letseletsang batho ka lešano ge batla bomme ba sebete ba na le maatla ke lena lefatshe le senyeile go na le dipolayano batho ba bolawa batšha ba bolawa ba thekoa sekefetswa le batla bomme ba emang makoung a ditrata ba apereng diaparo tsa bona bomme ba goeletsago jehofa tshwale ka bomme magdalena le bomme maria e bomme e na ke kgwedi ya bomme e batlang bomme ba itletseng e batlang bomme ba nyolosetsang mego le dithapelo tsa bona go jehofa ge batla bomme ba kobo bomme ba sebete e bomme kgwedi ena ga re emeng bomme ga re emeng bomme re lo tiang re lo ba bomme ba sebele re lo ba bomme ba matla re lo tia re ikapese ka matla lokisa lefatshe la rona le tletseng dintwa le tletseng dipolayano motlhomong jehofa modimo a ka re utlwa ke rata go fela jehofa re matlafatse jehofa re boloke kgweding ena bomme re lo ba bomme ba matla ba sebele ka keresete morena amen a re amoele mogau mogau wa morena rona jesu keresete rato kopano le matshiso a moya o galelang dibe le rona botlhe di re matlafatse di re tise di re boloke ka keresete morena amen.

0: ke metsotso e robedi hantle ka morago ra ya bahlano motho e motle o tlo re inele matso metsing a se ka thato ya rona re ya ipotsa le rona bebe ho etsa hala e motsotso ngwa jwale ba ke ntsa hore re o felana no la haula tsa bodumedi kwa no tshebeletsong ya le CDFM ke ntse ke le ka ho hokela jwale ba itiba ka mehala ina ya reporta ntshwarele mmamedi motle ha se ka bomu ha se ka bomu fela ha jwale a ko nke ke buisana jwalo le imam ya singa le temo ha le motso tsongwa jwale imam dumela hle khabaniso
1: ho tsonda ke mashoko
0: ke pitsi u pitsi antle khabaniso
1: e ke pitsi ntate ke me tshebe o me di ba ha le batho botlo ba hokela
0: ntate ke a le buha o tlogine le matsomi tsing hle khabaneso gele ka ka hohle re re bone go tabatsa gona ditsepame hantle le teng ka magete di batla di reporta ho bua nnete ha jwa le tjena ri ke ke upe fela gona e beng khono madi ao ke a mofumana khono dumela
2: dumela ntate ma se
0: ke a phela ke tsantsa mme ke a le bua hle mohala wa hao le wena ga wa hlaka ha se ka bomo hle a se hlakogela gao ke a dumela ke hlakogela gona ka kwano re ntse re le ka go bona gore na ebe re ka etsaetsa jwang gore ntho tsa gona ditsebeo tsepama gantle ka makgethe ee kopa fela o ntshwarele fela jwalong kgono se ka ba latlha mogala wa gago nke ke tswele pele ka puisano le ntate imam imam ka jeno setlhogo sa rona se batla se ikgetha le teng ke rata fela gore re thuse momamedi wa tshebeletswa lesedi hoduma sona gobane se botlhokwa e le ka nnete e be tumelo ya rona ya islam e dumela go lebollo la basadi le teng re dumela go lona maemong afe
1: ke a lebua ntate masoko ntate masoko ka gare go tumelo ya islam o tlamehile o gopole gore ntho e nngwe le e nngwe eo re etsang ke ntho eo re rutlweng ke moporofeta Muhammad kapa e re boneng a etsa kapa e re motlwileng a bua ka yona kapa a e kgothaleditse ke ntho tseo re di etsang ka gare go islamo tseo e bang e le ntho e tlhagang ka thoko rona re le ma-muslim ga se hangata ga se ntho eo re e kenang gagolo ebile ga e na le ntho e sa tsamaelaneng le

0: Islam o tla gopola nako e fitlhile gore ke ile kare Islam ga e kgatlhano le setso le moetlo wa batho e ba moetlo oo le setso seo se se kgatlhanong le Islam. Jale e re ke etse motlhala, go na le ntho e nngwe eo moprofeta Muhammad a thotseng majuda ba ntse ba etsa kapa a thotseng setšhaba sa gabo se ntse se etsa. O etsa motlhala ka mokgwa o ba aparang ka teng. Moprofeta Muhammad ha a tswalwa ma-Arab a ne ntse a apara ka mokgwa o a aparang ka teng le gona jwale. Moprofeta Muhammad ha a ka ba a e change-a taba eno o la tswela pele ka yona bana go ne go sena ntho e mpe a ileng a e bona moo. Motlhala o mongwe gape-gape e tla ba wa gore ma-Muslim le majuda ke batho ba nang le tlwaelo ya go beya ditedu kapa ba se ke ba kuta ditedu. Moprofeta Muhammad ha a ka ba change-a ntho eo, mohlomong maileng a e fetola hanyane fela ke gore rona re tlamehile re kute ditedu tse ka godimo ka mona molomong pakeng tsa nko le molomo, ke tsone tse o tlamehile re di kute. Moprofeta Muhammad a re e le gore re tle re kgone go fapana le majuda gobane majuda bona ba di tlwelela ka godimo le ka tlase. Gore re fapane re tlamehile re itse ka mokgwa ong. Jale ga o tlua tabeng ena ya tsatsing ena ya lebollo, moprofeta Muhammad ga ona moo a kileng a bua teng kapa bomme ba badumedi kgotsa ya Allah e be le bona kapa Allah a thabe le bona. Ke bua ka bafumagadi wa moprofeta Muhammad kaofela ga bona kapa setsong sa ma-Arabia mohlomong ga gona ntho ya mofuta ono e kileng ya etsagala. Empa go le jalo ga ona moo moprofeta Muhammad a itseng re sekebe ra etsa. Jale ga ntho e le ka mokgwa ona o re seng re buile ka yona, o na le ntho eo go thweng ke qiyas ka hare ho Islam kapa ba nang le tsebo ya Islam ke bona ba dulang fatshe ba e sekaseke gore na e ka ba teng ka hare ho tumelo ya Islam ka mabaka a feng e bang go sena moo o kgotlhaganang teng le tumelo ya Islam. Mare ka mokgwa o seng go shebue ka teng go fitlhelela gona jale, o motlhala o mongwe gape-gape e tla ba motlhala wa malobolo kapa go ntsha dikgomo. Go ntsha dikgomo re tseba ntho tweng ke mahadi ka hare ho Islam, empa tumelo ya Islam ha e shebu ha e sheba ntho ena ya mahadi ga ona moo e bang kgatlhanong teng le tumelo ya Islam. Jale ga ona bobe ka ntho eno e jalo le lebollo Islam ga ena kgatlhano le lona, ga e kgatlhano le lona e bang go sena bobe bo bo etsagalang. Empa e re ko tlhalosetseng ntho tse ding tate matlhogo tse kanang tsa ba bothata e bang ga di ka itsiwa ka mogomong mohlomong ma-Muslim di bona ba ka di etsa. Nakong e ngata ha batho ba ya lebollo ka setso sa batho ba batsho se kenya dingaka haholo ba phatsuwa ba tliswe ntho tse kareng tseno tsa mofuta ono. Jwale Islam wa tseba gore yona le dingaka ha e tsamaelelane, ma-Muslim ha ba pase ebile ha ba sebedise moriana ka mokgwa ona wa gore ba tliswa kapa re tshwanang le tsa mofuta oo. Ntho e nngwe le nngwe e kenyang badimo le madi bakeng sa e mong ntle le Allah, tumelo ya Islam ha e kene taba mofuta oo. Mohlomong e phapang e ka ba gona mono gore ga o fitlhwa ka moo e bang go phatsiwa he mohlomong gobane ntho tse dingwe ka se di gana a keretsa batho ba bangwe e bang go etsiwa ntho sa mofuta oo ka moo wena o le Muslim o sa kgone gore o ipeele le letlhakoreng tumelo ya Islam e ka se o lokele go etsa ntho ya mofuta oo. Empa e bang e le gore o tla dumelela wena gore ga o fitlha ka moo ore nna ke le Muslim tumelo ya ka ga e tsamaelane le go phatsa, ntho eno e ka sebe kgatlhanong le Islam. Ntho engwe gape-gape o ke e tlhokometseng tate mahloko jalo ka Mosotho wa Aforika Borwa ke tlhola ke bona batho ba bomme haholo Basotho ba yang lebollong, mokgwa o ba aparang ka ona gape-gape o hlaisa ditho tseo ma-Muslim a tlamehile gore a se ka ba di hlaisa le yona yeo tumelo ya Islam e ka se e dumele. Jale e ba ntho tsena di ka lokisa tsaitsiwa ka mokgwa o motla etsa gore di tsamaelane le tumelo ya Islam, Islam e ka sebele bothata ka yona. Mohlomong ba rutiwa molao, ba rutiwa ntho tse ntle le gore na o tlamehile ba tshware malapa a bona jwang. Islam ga e kgatlhano le ntho tseo, empa tse dingwe tsa tsona tse kananya ba di etsagala ka moo tumelo ya Islam ga e dumelane le tsona. Ka hoo e ka se kgothaleletse batho ba bomme gore ba ye lebollong e bang e le setlamo gore o tlamehile ba rapele ka mokgwa o ba rapelang ka teng, I mean ba apare ka mokgwa o ba aparang ka teng le gore o tlamehile ba etse ka mokgwa o ba etsang ka teng le go dansa gape-gape gobane ke a tseba gore ba bina go na le ba jaiva ka puo ya batho ba bangwe kapa go na le stepe seo ba se etsang. Islam ntho tsa mofuta ono ga e dumelane tsone. Jale e bang e le gore re ka kgona go kopana kae kae gore ntho tsa mofuta o o tjena, nna ke kopa gore ke sebe ka disa ke le Muslim, ke kopa go apara ka mokgwa o Islam o itseng, ke apare ka teng. Dumela Islam e ka sebe le bothata, empa e bang e le setlamo tsena tseo ke buileng ka tsona, ma Muslim ha a kgothaletswe ho etsa lebollo ntate mahloko le bathong ba bontate ho ntse le fela jwalo. E bang ho etsuwa tsena tseo ke buileng ka tsona, Islam e ka se kgothaletse, empa ba ntho sehlohlo ya lebollo e bohlokwa ka hare ho tumelo ya Islam, jwalo ka ke tshilo hore lebollo le teng ka hare ho Islam, empa e ba le kenya ntho tsena tseo ke seng ke buile ka tsona. Le Muslim ha la tlameha hore le tsamaye ntho sa mofuta ono o jwalo. Ho na le tsela e nngwe eo di ka etswang ka yona moo ho sa kenyeng ntho tsa mofuta oo. Kgabaneso
1: e hlakile kgabaneso, ke re ke lebohe hle ntate Imam Afrika. 12:16 hantle ka mora hora ya bohlano, ke itse o tlogine le matso metsing. Re a leka ka hohle hohle re re hokele baiti ba rona ka tsela e nepahetseng jwalo ka ha re tlwaetse, fela ho latela mehala ya rona e batla re phoqa letsatsing lena. Ntumelle motsotsong ona mmamedi motle, e ketle ke beta batsa ka hantle ka manane pele di ka mphoqa tsa mpe ya ka thoko. Ho seo ke se rerileng, ke na le mme eo ke tlotla ke buisana le yena, ke Mme Maramponi. Mme Maramponi wa nkutlwa motsotsong wa jwale motswadi wa ka.
2: Ke o tsa ntate mahloko mara ko o tsela hola haholo.
1: Ka hlakong la ka ka kwano ke lekile tsohle mme wa ka hore ke kgone ho bua le wena. Le microphone yona ko beile haufi haufi le molomo wa ka hore o tlo kgone ho nkutlwa. Jwale ke ntho tsa rona, re tla bona ke ntse jwa mme wa ka. Mme Makamponi, ha re ke re bue ka tumelo ya Bokreste, re shebile haholo ka kotloloho tumelo sehlong sena sa rona. Tumelo ya hao e reng ka lebollo, tumelo ya Bokreste?
2: Ntate mahloko, ke o tla ntshwarela hore ha ke arabe potso o sa e botsang goba ke tsama ke sa utlwe, empa tumelong ya rona ya Bokreste taba ya lebollo ke taba ya selekane, and ha se selekane se entseditsweng basadi, ke selekane seo Modimo a se entseng pakeng tsa Abrahama le batho ba batona. If nka ka e bala ka kotloloho ntate mahloko, go tswa bebeleng ho Genesis chapter 17, ha ke e quota ho tswa ho verse 10, e re ke wena selekane sa ka seo letlang ho se boloka, se mahareng a ka le lona le ditloholo tsa lona tse tlang ka mora hao. Selekane sena se re ba batona bohle ho lona ba bolotswe. O ntshwarele ntate mahloko hobane bebele ka nako nngwe e na le mantswe e ka reng ha re ya mamela ga utlwe kare ke tlhapa, empa ke kopa wa bala a le jalo. Modimo ha o tlhalosa selekane sena o re le pome nama ya ntlha ya dipele tsa lona, mme e tla ba pontsho ya selekane sa ka le lona. Ka mantswe a mang, taba ya lebollo ya selekane ho ba le part e tloswang gore go thwe motho o boloditswe. Ke ka taba ena selekane se sa kenyeletsang batho ba bomme, e leng selekane sa banna fela. Mo a e tlhalosang o re ngwana ya matsatsi a godileng meno e le mmedi hara lona a bolotswe. Ba batona kaofela melokong ya lona ba tswalla ntlong le ga e le ya rekilweng ka tšhelete, ka mantswe a mang le bana ba di-adoption, ho ditšhaba dife kapa dife eo e seng wa mofuta wa hao, ho bolotswa ya tswalla ntlong ya hao le ya rekwang ka tšhelete. Ka mantswe a mang ntate mahloko, mona Modimo o ne a hlaba selekane le Abrahama gore ho bolotswe fela bana ba nang le matsatsi a robedi ba leng teng tlung ya hao, go sa kgathaletse gore ke bana ba hao ba madi kapa ke bana ba keneng ka adoption, empa ha hona moo kenyeletsang hore ho bolotswe basadi teng. Le molaong wa moshe ha re e bala ho Lefitike chapter 12
1: a ko e tshwage jalo hanyane fela, o e tshwage mono ho Lefitike a ko e tshwage hanyane fela. Mme Maramponi, nke ke hlae ka mona mamedi re mmoho nnane o ke lagaola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le Lesedi FM, ke hlaa ka mona ke ya go utla.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Nana o ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ntse o dutse le nna matshoho mahloko metsotso ke mashome mabedi le motso le monga ka morago raena ya bohlano. Ke ntse ke na le baeti ba ka wena mmamedi motle ke ikopile tshwarelo qalong ka mehala ya rona e sa hlakeng ebile e sa kgoneng gore amogela botlhe fela ke tla nne ke ba gokele baeti ba rona re nne re buisane le bona. Se re utlwile letlhakore la tumelo ya Islam mme motsotsong wa jwale ke ntse ke buisana jalo le mme Ramponi ya ntseng a re fa ka tumelo ya bokreste. Mme Ramponi ka tswela pele motswadi wa ka.
2: Ke a leboha ntate Matlhoko. Ke ne ke re ntate Matlhoko selekane sena modimo se ntse tsa pele molaong wa Moshe. Bukeng ya Lefitike chapter 12 verse 2 and 3 o re ho Moshe bolela bana ba Israele o re e ka re ha mosadi a emola a ba tswala ngwana e motona o tla ba sisila jalo ka mohlaileng kgweding. Verse 3 a ba re ka letsatsi la bogoba meno e le mmedi ngwana o tla bolotswa a polongwe nama ya ntlha ya pejana ya hae. Ka mantswe a mang ena e ntse e hatelela ntate Mahloko taba ya lebollo a ena le e kenyeletsang teng basadi. E kenyeletsa fela bana ba batona. O nkutlwe ntate a kere batho ba baholo ke re ke bana ba batona e seng batho ba baholo e seng batho ba batshehadi. Ke a leboha ntate Mahloko.
1: Mohlomong motho a ka batla go tseba gore na ke ka lebaka la eng e tsagala tlhakoreng le letona fela e sa e tsagale tlhakoreng le letshegadi. Gobaneng ke botsa potso eno ke seo re se bonang ebile re se utlwang lefatsheng leo re phelang go lona. Gobaneng tumelo ya bokreste e kgetha letlhakore? Ke ne ke botsa gore na ke ka lebaka la eng tumelo e ya rona ya bokreste e kgetha letlhakore ha re tla ntlheng eo.
2: O ntate, ha se taba ya gore e kgetha letlhakore empa ke taba ya selekano. Ha ke etsa tumellano e re ke tla ke e tlhalosa gobane go tloa tshimologong Modimo o nantse a beile motho e motona e le tlhogo. Batho ba batona go tloa ka tlhago Modimo o ba beile e le baetapele. So ka tlong ga ke etsa selekane ke etsa selekane le ntate botlhe ba ya latela. Ke taba eo Modimo a designeng lefatshe ka teng ona ka nna e etsa le batho ba batshehadi empa batho ba batshehadi Modimo o ne a sa tloa a ba beile le ditlhogo tate Mahloko.
1: Ke a leboha, ke a leboha mme wa ka. E re ke kopane le nkgono. Nkgono o dumela tle. Ke phetse, o phetse hantle nkgono.
4: Ke phetse hantle ho le ntate.
1: Eya, hlakoreng lena ke nahana mohala wa hao ke ona, hlakoreng la hao ka nnete o sa re jeseng ditheoelang. Fela wa nkutlwa nkgono. Nkgono Madiao. Hele ke mathata e re ke tswele pele le wena mme Ramponi ho baneng ha le bollo la banna le atile ho feta la basadi tumelong ya bokreste.
2: Ha go tlhonda
1: ho baneng ha le bollo la banna le atile ho feta la basadi tumelong ya bokreste.
2: Ha re le atile ntate Mahloko ha bo tshwalo ha we dey hantle. Ke salutsitse hore le bollo la banna le bollo hantlentle le etseditswe bana ba bashimane le etseditswe banna ga gona mo le etseditsweng basadi teng ntate Mahloko nka e sebedisa ha o ntumella with experience gobane le bollo la basadi ho ya ka meetlo e etsiwang ke batho ba meetlo ke be ka iphumana ke ile empa ga gona ntho nka kareng ke gotile ke ngolola gae ka yona go bontsha gore Modimo ga a tloa a etseditswe le bollo gore e be le bollo la basadi. Empa ke bibele e hlalosa hantle gore ha e tsala e ba le bollo la bontate go na le part e tloswang e hlabeng e le pontsho ya go Modimo o hlabile selekane pakeng saka le setšhaba sena. Ntate Mahloko ga ke e tlosa le tebeng ya bibele e bohlokwa taba ya lebollo gagologolo go batho ba bontate. Ke ka e sheba le ka taba tsa tlhoko ya bophelo batho ba bontate dingaka di ba kgothaletsa ho bolla ka lebaka la matlheko ya mmele ha ebe ke beya hantle ka mantswe a mang ho na le melemo e fumanwang ha batho ba batona ba bolwetse than ha batho ba basadi batho ba basadi haona ha ka e bua ka puo a dingweng haona di-benefits ntate matlhoko haona ntho ya bohlokwa e fumanwang ha motho wa mosadi a bolwetse
1: mamedire mmoho nna o ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi efa metsotso ke mashume a mabedi le metsotso e tsheletseng hantle ka mora hora ya bohlano re mmoho nna le na la haola tsa bodumedi o ri inele matso metsing re ntse re le ka ho bona hore na ebe mehala ya rona e ka re ha uhela hore re kgone ho buisana ha monnate ntle le mathata ke likile tsohle mmamedi e motle ho bona hore na ebe ke kgona ho hokela taba tsaka fela di batla dimphoqa bona ba haesale re ke ne ke tswele pele le mme Maramponi ke tla boela ke lata e mongwe wa baitiba ka hape hape mmamedi le yena ke tle ke mo hokele ge buisane ha monnate le yena tabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona motsotsong wa jwale mme Maramponi ke nnete jwale ka o hlalosa hore hlakoreng la bomme ha hona letho le wena ka tumelo ya bokreste o ka ngollang ha e ka lona na le ka kgothaletsa le le tumelo ya bokreste hore lebollo la basadi le ne le tswele pele le teng maemong afe
2: bata masoko ha ona bohlokwa go ba gore lebollo la basadi le tswele pele goba gantlentle ga gona bohlokwa ba gore basadi ba bolle ha hona bohlokwa ha hona selekane seo modimo a kileng a se hloma gore batho ba basadi ba bolle tete masoko ge ke o hlalosetse taba ena nka dumela gore mo lebollo la basadi ge ka reng le kena ka teng ke testamenteng e ntšha mo Paulos a sa bua ka gore ga o qala o inehela bophelo ba gago go Jesu Kreste o bolotse and ga o sa bololana me o se o bolola pelo ka mantswe a mang taba ya lebollo la pelo ge ka e dumelela re kenyeletse basadi gobane hanghang fela ga o qala o nehela bophelo ba gago o rekise ke tlogelela dintho tsa gale it means go na le parti e o e thathang ke mo lebollo la basadi go ya ka bokreste ge ka kareng le kena teng o latlha dibe o tlogelela ditsela tsa gago tse nong tse o di etsa pele o nehela bophelo ba gago go mokana Jesu then go ya ka fa Paulos a tlhalosang ka teng ke mo lebollo la basadi ke kareng le kena teng gobane o kgatha dintho o kgatha ditlwaelo tsa gago tsa gale o phela bophelo bo botswa then re ka kenyeletsa basadi empa ga ne lebollo la nama ntate matlhoko ga ona mo basadi ba kenang teng
1: mamedi re ntse re le mmogo nnane o ke la gaola sa bodumedi e re ke leke go hokela jwalo mme ke nkgono madiau ke a o letsetsa a ko arabeletlhe ge ke re buisane le wena motsotsong wa jwale ka taba tsena tseo re ntseng ge di tshotlha motsotsong ona ke a bona mohala wa walla fela ga o nkgono nkagabela ke mona ke o fumane he nkgono madiau wa nkutlwa getong le ke a leboa go menagane ga re ke re utlwisisetlheng kgone madiau gobane jwale tabena e batla e le bothata ga re tla tlhakoreng la bomme botlhokwa ba lebollo tumelong yae ya rona ya bana ba thari ke bofe
5: lebollo la bomme ga ona mo lethapaneng le la bontate gobane re godisa ngwana wa ngwanana le ngwana wa motshanyana empa tsatsing lena e re ke bue ka la bomme e leng lena le re ke la basadi ka bana kala ka rona banana gobane re bua ka lona ke kgwedi ya bomme re mmela Ramponi ke reno ke nnaesnante o masosa le bana ba motsedimogolo le botlhe ba nketsetsang selemo se setšha kere go tumile jale bo teng ba lebollo le botlhokwa ba teng tate ke sekolo sa rona maAforika sene ke kaya dikolong tsa baditšhaba sena ke sekolo sa rona mme melemo ya teng e meyaka ke teng sekolo se rutang botshepegi le bona bolwanedi le boikarabelo ba naga mono ga go le le ipatisitse le tsatsoga la botena go bane ha re go dipetse le bo la le di bana ke mane mo re ka bona go ka tsoa mabuse ka tsoa bo mara ka tsoa se le ga ntse ka empa ha re tla ka letsatsi lena la banana e leng lona le rekang bomme ba ka moso e le re tlaga basetsetsa kgweding teng ke mona mo e leng gore re ba ruta dintho tse ngatantate ebile lebollwa gantsentle ke ditseba boitsebong ga gago ke gona mona mo re ithuta meoko maele le mekgwa go tswa molekong ya bo rona go fetela le moleko e metšha ena e re ithutang e re ebidisang e leng bona e tla ba setšhaba sa kao tsone ga ke fitsa gape ke gona mone ke beya ka gore ke ntshetsopele ya thuto ya ngwana mo Aforika mme lebollo la basadi ke thuto e kgetlheileng e tlhomphetseng barwetsana go ba betla go kena mogatlhelong wa botlhadi e le go tsena ka gare go lenyalo mo e leng gore re ka bona basadi ba sedire basadi ba siile e leng bona bonne ba tshwereng thuta ka bogale e seng balana ba di-social media o kala baaalapeng a ka rekgotsa molekane wa gae ebejale e petesi jale ga re fitsa gape aaka sentse ke naga basading ya lebolle mme fana ka thuto setšhabeng e tlhorisa bona go betlha tsebo ya lelapa lena ke melelong mme setšhaba ke etswa ka lelong leloko le tsaka lapeng leno goba setšhaba sena se se tsona se e leng gore re a se lokisa re a se train lebollo jalo ka sebolokeng ke sekolo sa rona ke mona mo re tlamayang go koba e sa le metsi re ithutele bana ba rona be e ka ba baetapele ba rona re se ra ba lelelela baditšhaba gore ba re ditele bana re isa bana lebollong gore ba tlo ba banna ba kaosane le basadi ba kaosane ebile re na le mekgatelo e mmedi ya mabollo tatsi yalo lebollo la pele ke la ga ngwana a santsane a le monyane mona mo ngwana a tlabe ga bogobiwa ngwana a ke le ngwana a ntsa le ka sekolong ya mmane o na le tlhapo ena e ntseng e mo rotela go mme wa gago gore a jise ga ntsa le ka sekolong ga o kala a tswa ka sekolong mogobi wa gae owa ke mona mo lesia leseng le ikemela le ka jeswa ka letsele ka molemo wa lona ke lebollo la pele la lesia leo lebollo la bobedi ke mona mo e leng gore re tlabe re bashenyana le banana ba tlo fetola le gona go tswa megweng ya e ne ntse ba phela ka yone megweng e ntse ba phela ka yone ya go ithutela godima batswadi mona mo e leng gore ba dula ba lebeleletse batswadi ba ba itsesetsetse lebollo la bobedi ke mona mo banana ba tla iša leloteng mona mo bashenyana ba tla iša thabeng ane dibaka tsene tsentseng ke di bolelang tsa tsatsi di na le semoya sa rona maAforika a ke sebaka felafela jalo ka tsena tse re di bona di etsala gone jalo ke dibaka se kgetheileng ga batho ba ya thabeng go tshwana le sefala se halalelang ba ya godimo mane gobane re dumela gore badimo ba rona ba gona moo ke dibaka se kgetheileng ga se tsotlhe se kgetheileng gore botlabo di kgetheile ke kopa o adima letelelana la sekgowa it's a natural altar e bopilweng le go tlolwa ke mmupi gore ga o le godimo sepatapatseng lena ke moo la le re ka buisanang ke ona mone mo ipatsang ipatisisa mme bomme bona ba ya metseng ba ya lengoteng gobane ke re lengoteng lengopa ga ngata le ba pela keeding ka ntse jale ga ba ye bakeng se leseng ba arogang fela ke kgutlele elelele le yona tsatsibaka seo baebile re na le madi kwa fapafapaneng for bone empa ge re tabeng ena gore na gobaneng ba ya lebollong ke mona mo ba ithutang ka leloko ba ithutang ka botšhaba ba bone ke mona bo ba šhedisanang go tlele gore ba bonneng ke mona mo re agang kopane bana ga ba ile lebollong ba thutela o ka se utlwele ka pila gore pila e ya kopana batho ba nake ntho e lenge ga ikemela le mong gore kelo ngwana wa hese ke batla go pasa aa re tshwaranang ka matsogo re etsa ntho e lenge le benne ke tse tabeng e nngwe gape ya bosiele gobaneng se kenyeleditse motho e mong le mong e leng gore o na le moya wa bosiele ntate wa a ke buisa ditsangoma gobane e bona keeeeaemo motho o mo le mong a nang le moya wa bosiele jang kapa jang o lokela go ya lebollong mo namaile re utlwa dintho tse gona
1: ke a leboa tlheng kgono madi ao taba e tlhakileng mamedi e motlhe metsotso ke masome a mabedi le metso e mene pele go gora ya rona botshelela nnanao ke la gago la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm go na le mo mamedi a tsekeleditseng molaetsa kwano ebile wa ntlhokomedisa gore moramatlhoko nna ko utlwa jwale le tlhapholola lebollo ga re kene ka botebo ditabeng tsa lebollo ee ga ke batle le gore re kene ka botebo rena go e tswang mme ke eng ke batla fela go utlwisisa le momamedi ura a tsebe gore na le bollo ka tumelo tsa rona tse e fapafapaneng na le amogelegile momamedi e motle le teng la bomme ee re ile ra bua ka lona nakong ya go feta lebollo la bontate mme ba tlhapholola ba re fa yona gantle gore na ga e le gantle lebakabaka la go etsa lebollo la bontate ke lefeng mme kgetlong lena re batla go utlwisisa gorena go baneng bomme le bona ba lokela ko ya lebollong ke yona taba ga re kene dikateng le gore na go etsagala enche ditumelo tsa rona di a fapana momamedi motle o se o ikutlwetse ka tumelo ya islam o ikutlwetse ka tumelo ya bokeresete mme o ikutlwetse le seo mme kapankgono madiao a se tlhalosang ka tumelo ya botšhaba ke tlo o fa sebaka momamedi motle gore o kobotsa dipotso godima ditaba tse o re buileng ka tsona ga jale fela melaetsa yona ke ntse ke e fumana kgabane tseso ke rata gore re tswele pele ge ne re botse e le gona o fumana kutlwisiso gopola lena lenanao ke leo re ithutang ka ditumelo tsa rona godima dintlha tseo re phelang ka gare go tsona ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke ya go utla
6: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaeleileng
1: lenaneo ke la gaola tsa bodumedi tshebeletsong ena ya mantlha lesedi fm ntumelele motsotsong wa jwale nke ke nke maikutlo a gago kapa gona dipotso tse wena o lakatsang gore o tlo o tlhakelwe godima tsona mamedi dumela
7: tsontate matlhoko le baedi ba rona ke mogaki a mabote mo nabege ya lesotho ke na le potso go moemedi wa tumelo ya islam pele ke tshwaela ya gore na tumelong e ya islam na batho ba bomme jalo ka ga ka jeno setlhogo se ama bona na ba elwa tlhoko go e ka ya bang ba eta pele ka gare go tumelo eo jalo ka ga gona jale tsetse ding di emetse ke batho ba bomme jale ke tle tabeng ya lebollo ka bolona re le setšhaba sa basotho baditšhaba ba fitlha mona ka ditumelo tsa bona tseo e fitlhileng pele e leng ena ya bokeresete ba ile ba sola lebollo gagolo ba le supa e le ketso e senang modimo ka gare mme batho ba ne ba kgaolwa kerekeng ga fela ba ka ikamaganya le ditaba tseo tsa lebollo empa itse ga ba elelelwa bao gore jale ba latlhegelwa ke bolatedi ka ga basotho ga ba ikemisetsa go agoana le moetlo o wa bone ba gutla thinkgwi ba bese ba re lebollo ke selekane sa moshe le modimo le nepaetse gathe lebollo leno la moshe le modimo le leno le la moo go boloditsweng jeso a fapane ho hole le lebollo la gona re le basotho a re bolotse masea gona gele ba basotho
1: ke a leboa ke a leboa ntate mohaila ere ke nke mmamedi mong hape kwano mmamedi WhatsApp mona ke gona ho fumana le molaetsa wa hao wa hlaka fela mohaleng mona re na le mathata ke ne ke lakaditse gore le momamedi a tla nqhwaye mohaleng re ke re utlwe dipotso tsa hae nomoro ha e soka e fetuwa ntse le 086 000 3084 086 000 3084 athi ya WhatsApp nomoro ke 0797585066 ke ntse ke na le wena mamedi dumela
8: ha nke ke dumedise ntate mahloko le baeti ba gago ke nagana phosonyana e teng ke translation ya gore go bue ka circumcision bebeleng e tlete go thwe ka mona ka sesothong ke lebollo lebollo le circumcision ha se ntho e le nngwe gobane ga o tlhalosa lebollo la sesotho o bua ka ntho tse ngata gagolo empa ha o bua ka circumcision o bua ka ntho ena e mme a buang ka yona ke nana ho fosahetse gore e be batho ba ka botswa ka lebollo go sebediswa lebitso lebollo ke nana ntse o lokile ha o no sebedisa lebitso circumcision o seka sebedisa lebollo lebollo ba letsebe ka nnete e le batho ba kreste gore na lebollo ke eng lebollo le batla batho ba lona ba le hlalose ka go phethana lebollo ke eng ha ke leboe
1: ke a leboa gabane yesu ke leboa o menagane ka tshwaelo ya gago mamedi dumela
9: gatse le le bahloko ntse ke phegedina le borone ke kopa go utlwa o imam nna mo ntate imam gore ana ba bolola na ke a utlwa o tlhaisa dintho tse ngata tse ngata jale ke batla go utlwa fela gore na ba bolola na go mme ne ke kopa go botsa mme gore ana seka ga re utlwa bebele e bolela tjena na gore bana ba bolotswe ba na le nako e kae go bolotswe motho a jwang a na lebollo la gana jwale tse letsa dintho tse gantle na a na ntse letsa dintho tse gantle na kapo re fositswe mo ntate mahloko ga ga bolotswa nana motse ke phegetona le bone go gongwe fela na
1: gabane se ke a leboa tlhe ke leboela tshwaelo ya gago le dipotso tseno tse o di latlhetseng ke tla fa mme maramponi sebaka ke tla boela ke khutlela go yena gape ke a tshepa o ntse a mametsi motsotsong wa jwale re ke nke mmamedi mong gape le sedi a fa mdumela
10: tate mahloko ke dumedise wena le baiti ba gago mmo le ba mamedi tate mahloko taba ena lebollo nna ke bone ka sekeresete se utlwisisa ka tsela ya sona gona ga le bana ba thage re tla utlwisa lebollo ka tsela ya gona ke mo kgona le leng ka mahlakorong otlhe la bomme le bontate le bana gobane mono ke boithuke sekolong sa boithuto fa o tlatla phedisana ka tlong ena ya mopomo jalo ka mmeramponeng a e bua ga se le mo e leng go focusitswe gagolo ke taba ya go ithuta ka bophelo ka kakaretso ona bophelo go tsamaya jwang ke sekolo taba eno so mme ramponeng taba tsa sekresti tlhentse tlane di re imele ka nnete le bontate Aborama kanda-kanda ke ntse ke le mametsi ke le masegolosotho
1: ga baneso ke a leboa ke leboise nako ya gago ke nka e mong gape mmamedi mamedi kgotso
11: dumela ntate mahloko le meifo ke rata go tshwaela ha ka ke bolela ka lebollo la basadi ne le le bohlokwa ne le ntho e bohlokwa e patehile empa hona jwale kore ha re ya lentsweng la Modimo ho hang lebollo ke pelo ke ho amohela morena Jesu jwalo ka morena le mophulusi o lahla dintho tsa kgale lebollo ne le le bohlokwa ebile le hlomphehile gona jwale ba le takalatsa fela ga le sana boleng kore ga ke be jwalo ga le sana boleng ga le sana maatla a lona a fedile jaanong tshwanetse batho ba latlhe dintho tse gobane mesebetsi ya teng ga se mesebetsi e modimo a e batla mesebetsi diketso tsa teng ha se diketso tse tsamaelanang le lentswe la modimo batho ba teng ba dutse ba lahlile modimo ka tsela e makatsang ai ntate Mahloko ha ke dumelane le lona ho hang
12: DJ Sticks Molo mhlobo wa mothandekayo uphilile ai tata enkosi DJ ukuya ngobuKristu tata ithonto into yamadoda hayi into eyabantu ababhenqeleyo nalapha esixhoseni ikhona kodwa hayi ezintlangeni zonke iBhayibheli ithi ngumnqophiso phakathi kwamadoda noThixo utata wethu uAbrahama ukuya ngezibhalo ukuya nje testamente endala kodwa izinto ziphinde zijike futhi kasingena ku testamente entsha i testamente entsha yona njengoba umama eyichaza ibeka njalo ngobufitshane ngiyabulela DJ my DJ amen
13: batho ba ba banka le bolo ba ba tota ja u ka ba bu ba mara ba ha ha ba fane ka tlhakise tso e tlhakileng re tle ta ba tsetsa le bo ba di nka kae
14: dumela ha ba enta de mahlokolo ba di ha o ke koko mona landane putso ya ka e habile ho imama hobane ha bua ka ditaba tsa lebollo la bomme haholoholo dinaheng tsa Masolomane tse Africa ma ke kopa a re bolelle rona hobaneng ha Somalia e le naha ya Masolomane ho ba le mathata makanakana ha o bolotswa bomme na e hlaha kae taba eno tumelong ya bona ya Islam mmoho le bukeng ya bona ya Quran ena ya ho kgaola bomme ka tsela eno eo boholo ba bona ha ba ba le bana e ba bothata kapa ha ba se bana le batho ba thobala e ba bothata bo kanakana potso ya ka ho mme wa bokreste ke ona hobaneng ho kgethwa bomme fela bontate fela bomme ba sa kene le teng hobaneng ha ba nka tumelo ya majuda ba e kenya ka ga tumela ka ga botšhaba ba Sesotho ke a leboga
15: kgotso ntate Mahloko le ka ntate Mahloko ntate Mahloko ne ke kopa o ko botse mme gore nna lebollo la bomme le tswa kae le tla boa ho kae gobane lebollo le re le tsebang le ka re ho Baebele go thwe ke lebollo la bontate la bomme le tswa kae ke batla go tseba fela ntlha e gore na le tswa kae ke sma ba ntate Mahloko
16: kgotsa ntate Mahloko le baetube gago ntate Mahloko ne ke botsa gore ntate wa tumelo ya Islam gore na lebollo le le mme a buang ka lona lona na bana le lona jwa le lona ka tumelong e ya bona
17: ntate Mahloko dumela le baeti ba hao ka sehlo sa hao ntate hai dintho di fetuile kore ke a le mona mo bibele man ho Timothea e reng Timothea wa boraro e re mehlenya bofelo re tla utlwa ditaba tse bohloko ene tse sentsona ho ba jwale dintho di se di fetuhile ha ke le bone le bohlokwa le bollo leo hana jwale ho latela mesebetsi e seng e etsahala e seng e nyarosa mmele e tsitsipanya mmele kore e seng e sa kgahlise ka mantswe a mang mehlenyane dintho di ne di etswa ka bohlokwa ka boitlhompho empa ha e le hana jwale atjhe ka nnete ke bona le se le sena molemo ho hang mme mamoloi ka mona ka dipilaneng Hope House ke itebohe
1: ke a leboha mme mamoloi le wena mmamedi a ileng a latlhela potso ka ba hona o tshwaela ke le buile ho mina hane gabane tseso a ko nke ke fentate imam Africa a tla re arabele tumelong ya Islam gabane eso ke boetse ku amohela hape na no lena la rona la tsa bodumedi o ka arabela se mmamedi a seng a se butsitse ka tumelo ya Islam ke
0: mashoko e ndati mashoko lo ka ku tlhela hole empa ha ku tlhela rona u itseng jwale ere ke arabe ke tla le ka arabela and that world ketela a ketang go botsa go ba go mole yo ketla ketang go botsa potso hona jwa lishina na horna dina hetsa Somalia dina hetse ding go ba neng ha ba itsa bokgwa o ba itsa ka teng ke gore ke la ka shalo sa pele a ke ne ke tsala hore hona le dintho tse ding ke o Islam o di fumana ding tse di tswela pele e ba ndi se gashana le Islam Islam ha ile gashana le tsona ntho engwe le engwe e le gashana le Islam ke yona ntho e Islam e le gashana le yona re ka se ke nne le jo le ga lo social dikile ke matlhoko go rena ho yetsiwa eng ka lebaka la ho ba neng re moyeng empa ona le tse ding tse tswa batho ba bo mmeki na hetse ding tse itseng mo ho na le mamoshimi a mangata ba mokeme a ba fumana ditho tseo ding tse di le teng mare ka lebaka la ho ba ha di kgahlano le Islam hobane ha ba se ba di shalotsa beng ba tsona ba re di fokotsa sekgahla sa ditakatso baneng hobane ka nako eo ba tloa ba se maemong ano a hore ba ka etsa ntho tse ding tse itseng jale ntho ena e bang e sebetsa ka mokgwa oo e leng ka teng ka mokgwa o ba shalotsang ka teng Islam ha e le kgahlano le yona ho na le ntate momameke mong a mputsitseng hore na Islam e reng ka lebollo ka mokgwa oo bomme ba le shalotsang ka teng hona jwale mme o shalositse hore ke lebollo ho na le moo kenyang ditaba tsa semoya ka teng le ho kopana le badimo ntho tsa semoya le ho kopana le badimo ke la ka hlalosa hape hore ebang e re ke etse mohlala ebang mohlomong ngwana ka ona tlamehile hore a tlo bolotswa kapa o tlamehile hore a ye lebollong kapa ke batla hore a ye lebollong ke dumela hore ebang o lo rutwa ntho tsa mofuta ono o jwalo ebang ho na le motho a ka tlang a tlo mo rutela yona ka tlung e le ho etsa bonnete ba hore ntho tseo Islam e buang ka tsona ba re haholoholo ke thuto a kere Haebe ba ka kgona ho tla mona moo ke dulang teng ba tlo rutela ngwanaka mona ha ke bone ho na le bothata empa ha ba tsamaya ba lo rutela mono ka nako nngwe ba ka nna ba rutela le ntho tse ding tseo tumelo ya Islam se tsamaisaneng le tsona hopola hore ka nako nngwe na le ntho tse ding tse tsuang se ntshang motho ka hare ho tumelo ya Islam jwale re ka se tumele ntho tsa mofuta oo ka bokgutshwanyane e bang e le jwalo ka mokgwa o nkgono a e hlalotsang ka teng ho na ho hlalotsa hore mamoslimi ha ba kgothaletse ba bo mme hore ba ye ba e lebollo jwale ona le ntate a buileng ka taba ya hore lebollo ke circumcision ho ya ka tumelo ya Islam lebollo ke circumcision ho na le karolo e nngwe e itseng ya botona kapa ya botsheadi e angwang e le hore ntho eno e tle e kgone hore e be lebollo jwale ka hare ho tumelo ya Islam rona re a patala re lo etsa circumcision ke lebollo ntho eno tumelo ya Islam e hlalosa ntho eo e le lebollo so e ba sesotho hlalosa lebollo e ntho eno e feteletseng eo ke ka se tsotse mo le mari tumela itame shalo sa le bollo ile second season ka pa ho ama karolo e iteng ya botona ka pa ya botsiadi ho ya dinga tse ding tsa bo Ethiopia le tse ding tseng a tsa ma muslim and e bantho e tsakeng e ntse ba jimu ha ona botlhatsa di bo bunyane mo ntate mahloko ya ka tumela Islam
1: Imam ke a leboha ha o e hlakisitse ebile ya utlwahala ke a dumela ho momamedi wa tshebeletso ya lesedi re mmamedi motsotsong wa jwale nke ke nke mme Maramponi a ka re arabele hoduma sena seo re ntseng re bua ka sona a ipapisitse haholo le tumelo ya bokreste mme Maramponi taba tsa ka ke tseno momamedi sa ile a botsa dipotso o ka arabela
2: ke kopa ho qala ka momamedi a botsitseng hore ebe lebollo la ona jwale le ntse le tshwana le lebollo la kgale na Lore le into ebe ho ntse ho etsuwa dintho tse nepahetseng na. Le madi ao ke tlo arabela ntate ke itshetlehile ka dintho tse ke utlwileng o di bua. Ere ke qale ka hore lebollo la kgale le madi ao ka tsela eo o le hlalosang ka teng hore le ne le etsetswa lengoteng moo basadi ba neng ba rutwa hantlentle ebile o e hlalosa e le sekolo se ahang malapa. Momamedi ere ke o hlalosetse. Hona jwale tsietsi e re kopanang le yona mabollo a hona jwale a fapane le kgale ka tsela ya hore ha sa ya lengoteng so bona batho ba bolotsang batho ba se ba bobolleletsa ka hara motse ka mantswe a mang taba eo bomamadi ao baneng ba etsa e le sephiri ha e be se teng sene se etsa hore ba tlowe ka hara motse ba se ise lengoteng bona ba se utolotse hobane ba se ba tlile lengoteng ba se ba tlile ka ga motse ntho e etsang hore lebollo le fapane gona jwale lebollo se le kgwebo ga e sa le moetlo and ke kgwebo e botlhoko ntate Mahloko ka tsela ya gore bana ba rona ga ba tswa lebollong ba gutla ba fetogile ka tsela ya gore le di-gangster tse re nang le tsona gona jwale di qala mabollong ga ba gutla lebollong o sa dula le motswadi motswadi a monka ebile ba ditswa ka gore e fele banna ga ba tswa lebollong go thuse le monna e fele motswadi ka mantswe a mangwe o fuba di-qualities tsa gore ntho e nngwe le e nngwe e motswadi a etsang e monna a etsang gobane o tswa lebollong o tse o ka etsa ke ka tsela eo ge nang le bothata ba bana ba telelang o ka ya dikolong wa botsa matitšhere ka nako ya bana ba tswa mabollong ka yone ke mathata dikolong gobane re kalela go na le mammulwana ntate Mahloko a bana ba tswang mabollong e reng ga mang a ka qala a o bitsa leqai o sa le emela strateng o sa lo gagathua di-gangster di qala moo ntate Mahloko ke itse go nne madi ao taba ya lebollo la lengoteng o tlo ntshwarela gobane ke taba e ke e tsebang gantle ga e bitsa sekolo ke a nyako wa motlho mo ntse se itse ga ke ya dinepa gantle gobane ga ke na ntho nkara se bitsang mogaetsane ka yone gore ya lebollong ha ke atla ke ithutile letho motlho mo nkile ka ba drop out kapa ke saitse ya ketsetse ga gona ntho ya botlhokwa e e tsiwang ntho e kampang ka e tlhompha ke gore sekolo se nne madiao a ka beng a bua ka sone sena sa reng se ruta banana bosadi ke gore ngwanana ga a tlo kena lenyalong go nkuwa bo mme ba nang le experience lenyalong ba mo beye fatshe ba mo rute bosadi go se taba yeo baneng fa ba bitsa yona lebollo e seng yaka lengoteng tate Mahloko
1: Nna madi a wa ka ngale fela ka ya hlalosa ke mo hlolofela thetsetsi wa ka mo skati ba ka yona o skati ba ka yona ke a leboa ke a leboa e ri nke me madi a u mo tsotsong wa le ngkhulu madi a u a ka ga ga bele hudima tsena ke na le metsotso metsotso mmedi fela ngkhulu madi a u a ka o ka arabela dipotsong tso hletse fitileng ka mo mamedi
18: Ntate wa ka re ke le ke ho matha he ke re tse etswang ke tsa mo tse etswang mo ke tsa mo ke ka hona di etswang sebakeng se ka thoko le motse ya batla ho tseba o tla lokela ho ya mo a lo tseba ke boele hape ke arabele mo mamedi a reng o a ipotsa hore na le bollo le tswa kae ha a qale mo mamedi a ipotse le ntse le bitswe le reng diphisa le kae bale a tswa kae re bile le ntho tsena pele ba tlang ka dibuka ba tlo re jwetsa ka tsona gobane bona ba na le lona ka bibele ba re nang rona re leng ka kae mabitso a naa momamedi ga a lo ipotsa ipatlisisa go na a tswa go kae ke tle go ya go qetela go na le momamedi a botsitseo gore na ga a bone molemo wa lona a ke ke ba ba bona molemo wa lona gobaneng le se le nenyefaditswe le se le kentswe le entswe ntlhompi ebile ga a ithate batho ba bo rona ga ba ithate ba gatlhwa ke mafisana a metse e neng ba rata tsa metse e neng ba nyefolwa tsa bona mme mamponeng ga ke qetele ka wena a ke re bona banana bakeresete ke bona ba senyang dintho tsa rona ka sunday o ya pulpiting o tla ba rera bibele ga ra beke watla o tlo etsa tse e tswang ke basotho tse e tswang ke maaforika ba beile kgwebo ka dintho tsa rona ba bile ba ntse ba di senya ke dumelelana le wena gore le senyeile o senyeya lebollo o bua nnete ga gore le se le etswa makeisemong le se le etswa ka gara motse le etswa ke bo mang o kontlha o tlhokomele le etswa ke batho ba yang dikerekeng o kekebe wa sebeletsa marena a mabedi ka nako e le nngwe o kekebe ya re sunday wa ba mokeresete ga ra nako o moaforika o batla go phetha tse e tswang ke bo mmadi ao fitlhalela nthong e le nngwe ke a leboang tate
1: ke le boa mina hane tleng khono mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ne ke la ka di itse hore nka bulela mehala ho bohle ba botse dipotso ba tle ba hlakise taba ena e re buang ka yona ntshwagele mo mmamedi ha se ka bomo mehala ya rona e batla re phoqile ka jeno hore re ka bulela mehala le hore re utlwe mahlakore ka ofela ha ona ibile ho peisanwa ka yona taba ena ntumele taba ena re ke re qoqe ka yona nako nye tlanga ke rata go nka sebaka sena ke lebohe botlhe ba bileng le karolo ka jeno nanong lena la rona la tsa bodumedi jalo ka ke tlhalositse mmamedi e gopotswa e le maoto a mane ge ne re le bomang rona ba kekeng ba fosa re inele matsoo metsing go tlogoloke nakong e tlang gabanetseso ke lebohile ka seo le re fileng sona ka jeno hodumatlhogo gorra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa re tlo balelwa ditaba tsa e letsa letsatsi mme pele go tsona ntumelele ke kopane le tiisetso mokwena ka lenano la rona la mathumisa

0: Becky M are inamandla ere re poteka mona ka mabenkeleng ha re khutla re tlo qoqa le re thabile.
1: The Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya nyala, ya Supersan kapa ya Iwisa Super Maize Meal, 10 kg ya Tasty Grace, le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 299 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka pama tshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Moletsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya hao e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la di-5, ebe grant ya bana ka labone la la di-6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Get ready. Lesedi FM ke molewa. Morethetho wa sebele. Kgaso ya makgonthe. Lentswe la hao.
0: Ha se mo he mamedi re tlo buisana le mogotsino wa ka le bitso la hae ke re thabile motsiri. Hello Rita.
5: Mela mo manbonki.
0: Ha monate le kae?
5: Ke teng wena.
0: Ha monate o nkutlwa hantle ke gola.
5: Eh mama le bo.
0: Ha se mo he. Re thabile re qoqele he jalo ka ho ile wa tla dibekeng tsa ho feta o re qoqela ka leeto la hao le talente ena ya hao ya ho ganna baesekele o nona le leeto le yang kwana eThekong moteng o neng lo matha he ka pa lo reisa le babang re qoqele leeto la hao mogotsi wa ka.
5: Mama le bo leeto la ka ne le monate ka kile ka kopana le batho ba batjha. Ke ithuta ditsela tse ntjha ke bile le adventure monate mama ne bonke.
0: Jwale re hopotse he hanyane hore hana le ne le ganna le ntho e ne le lebelo le le kae di kilometer tse kae?
5: Mama ne bonke di kilometer ne di qala 106 etlong Pietermaritzburg ho ya Durban. Hona le e qalang ho 85 etlong mo 85 e qalang e ya Pietermaritzburg. Hona le ene le ho 40 e tloa 40 ya Peter Maris ya Durban.
0: Jalo wena o no le ho di kilometer tse kae?
5: Ne ke le ho 40 mama le bonke.
0: All right. Jalo ho 40 mona o hanyane fela ka re tlotlela hore o no na le batho ba ha o ntse o sheba ba di lemon tse kae?
5: Mama le bonke 40 ene le dilemo tse kopakopane ho nona le bana ba banyane ho na le batho ba baholo ne re reisa le batho ba baholo haholo ho rona le ba banyane and then le ba ba dilemo tsa ka.
0: Jale nomoro ha o sheba ka ofela ne le ba kae le ha ise e le nyona hantle bonyane ne le ba kae
5: nomoro ne re le yona ne le 5300.
0: A re thabile ka nnete.
5: Ke o jetsa.
0: Ke o jetsa. Jole re jwetse he re thabile o sebeditse jwang bathong bana ba onong o reisa le bona ba 5000 ba feta 5000
5: Mama ni bo ngita kentsa ka tsa under 15 ke finyeletse position 4
0: ooh
5: and then but ka o fela ba ne ba le mo ba ne ba le 5340 ke tsile number 32
0: a o mogotsi wa ka o sebeditse hantle hle jwale mpolelele ho ine e le lebelo le nyolohelang kapa le theohang
5: ne le theohela mamane bo
0: okay jwale ntho o ithutileng yona ka lebelo le ke lefe ke
5: ithutile hore mamane bongi o se tshwe dintho pele o di etsa ne ke tswile haholo ka kutlwa batho ba re Durban e na le di-stipi tse ngata e na le di-appeal tse ngata empa nna ga ke fitlha mono ga ka bona ntho tse ngata
0: jale ga e ne bano o itshositse nkabe o saya gobaneng utlwa o na le letswalo la dintho tsena tse ba buang ka tsone empa ga o ka ba o itshosa ka ntho tseno wa re ke tla e bona ntho ena ke fitlhe
5: ee mamane bone
0: mogotsi wa ka go nkile nako e kae bakeng sa go ikwetlisa bakeng sa lebelo leo
5: Mama yo nkile 2 weeks.
0: O ikwetlisa jang tsa le leng habedi ka letsatsi ha nngwe ka pono etsala.
5: Mama ne bang ke rata ho ya gym hoseng and then latanyana ka bo matric ya fela ke lo otlola mmele ke ya tsa di short distance.
0: Yo mogotsi wa ka re thabile haholo o sebeditse hantle o re emetse hantle ke a tshepa le ba mamedi ba motlotlo haholo ka wena re a leboha o sebeditse manana o sebeditse haholo fela jalo go tloga mo go ya pele re ya kae
5: mmane bongi o tloga mo ke tla ya Gauteng ya Gauteng 94.7
0: Okay, ina 94.7 ke a e bona. Jole yona ke tla baneneng le tlo sebetsa jwa.
5: E ka November between the 22 le di 20.
0: Okay, mogotsi wa ka. Ho lokile re thabile haholo o re etseditse letsatsi le monate. Ke sonta ha se monate, sonta ha sa pele sa kgwedi ya basadi, o tla ka ditaba tse monate, re kopanta te modimo o hlonolofatse. O sebetse ka thata o feta mona re batla go bona di television mona o so ya mose o lo re emela ngwanana
5: mama ni bongi ne ke ka rata go ka ba le motho a ka nthusang go thola bicycle tsa ona jwale
0: oh ya jwale ebang motho a lakatsa gore a o thuse gore o fumane di bicycle tse tsa hona jwale a ka bua le mang kae
5: a ka bua le nna founung yaka
0: ee wa tsaba ha re etseng ha re etse ebe founu ya batswadi wa ba
5: okay
0: ke ka ba ya hao ee ke kopa gore fetsa papa ebe tsona tse tsa tla founelang ho tsona ba jwale batho ba baholo batla ho hlantsa ngwana ka
5: okay ee ke ka nna ka di bitsa
0: o ka di bitsa wena ngwana ka di bitsa
5: 078 078 66
0: 7
5: 7 3 8 Eh ya
0: manana. I just feel mama. Ke go pete hape.
5: 078 66 7 3 8 4 4
0: Right. Ke ke le buhile he. Ke hana ntate wa ho libitsola ha ke mang? Ke ntate ntho motsire ke.
5: Ntate mogotho.
0: 0786673844. 078 ke tsekile pita ke batla batho ba dingole. 078 667 3844 noto super robedi tshelela super tharo robedi ne noto super robedi tshelela super tharo robedi ne 078 66 7 3 8 44. Ke lebile ha ho le ngwana ka utlo.
5: Eya mama ni bonke.
0: O beletsa tsile monnato ntebohele ho mama le papa. Ke a leboha ka mpho e tswanang le wena.
5: Ke
0: tla ba jwetsa mama ni bonke. Ga ditaba re thabile o re entse motlotlo ka nnete o tswile dithakeng tsa hae o tswile nomoro ya bone mme ho batho bohle ba kopane re thabile ba ne ba di fetang dikete tse 5 ka ofela re thabile o tswile nomoro ya 30 a nang le metso e supileng o sebeditse ka nnete re ya leboha ho di mahloho mamedi ke metso so e 30 ka mora hora ya bosupa ke nako he ya hore re tlo fetela ho ntate moruti motantsi magele hore a re fe se khutlwana saka se kgethehileng moruti

aho ya hao e rata ha ka ka ngwena Jehova wa magotla. Moya wa ka wa idibana o sisitsa mabala a ntlo ya Jehova. Pelo le nama ya ka di hoeletsa ho modimo o phelang. Isita le serobele sena le sehlaha le lefokotsane le na le ntlo. Mao le beha madinyane a lona teng. O ho di a le taretsa hao Jehova wa magotla. Morena wa ka le modimo wa ka. Ho le hlonolo ba ahile ntlung ya hao. Ba ya ne ba o rorise ka mehla. Ho le hlonolo batho bao e leng matla a bona. Bao pelo tsa bona di ratang ditsela tsa hao. Ha ba ntse ba haola le kgohlo ya baka. Ba e fetola kgohlo ya didiba. Mipula ya hwetla e apesa ka nala. Ha ba ntse ba tsamaya ba ekeletswa matla. Ho fihlela ba itlhahisa pela modimo Sione. Jehova modimo wa magotla, mamela thapelo ya ka, se ke ha tsebe modimo wa Jakobo. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se sa batleng lerata, sekgutlwana se sa batleng modumo. Ke motantsi Samuel Magele ya ho ehlang a re be mmoho ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng.

mamedi ha re rapele Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwa ha le mengwa ha e sa le o le modimo o sa balweng le dilemo le o seng hona o santsane o le modimo wa maoba le maobeng re setleile ka wena re tshepile wena ke ka ho ri le ra tswa o seng hona ka tlasa mahau a hao e ba le rona tsa maonya letsatsi lena ha re kena ditabeng tsa hao ha di hlonolofatswe ko wena ha di ye di khutle ho ena le ya reng Jesu ke mopholosi bile ke morena re tshwarele melato ya rona le ditshito tsa rona mme o re rute hore o modimo ya leballang tsena ra dikopa lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang re bala lentswe la modimo Evangeli ya Johanne kgaolo ya bone temana ya pele ho isa ya leshome le motsomong itsa morena a tseba hobane ba farisi ba utlwile ha o thwe Jesu o fitisa Johanne ka ho etsa barutuwa le ka ho kolobetsa le ha ene se yena Jesu ya kolobetsang empa ile barutuwa ba hae a tloa Judea mme a boela a ya Galilea e ne e ka kgona a haole le Samaria ya ba o fitla motseng wa Samaria o bitswang Sikare ha o file naha eo Jakobo a neng a ene Josefa mora wa hae sediba sa Jakobo se teng moo Jesu ka hobane a ne a kgathetse ke tsela a dula pela sediba e ne e batla e le hora ya botshelela jwale mosadi e mong wa Samaria a tla gametsi Jesu a re ho yena mphekenwe hobane barutuwa ba hae ba ne ba ile motseng ho reka dijo mosadi eo wa Samaria a re ho yena e re o le mojuda o qela jwa metsi ho nna ke le mosadi wa Samaria athi bajuda ha ba kopane le ba Samaria Jesu a mo araba a re ho yena hoja o tsebile neo ya modimo le a reng ho wena mphekenwe ke wena o ka beng o qetse ho yena mme ka be a o file metsi a kollang mosadi a re ho yena morena ha ona sekgelelo sa o ga le sediba se sekoti metsi ao a kollang wa nkile ka ena lena ke lentswe la modimo mme re dumella modimo ona fela ho hlonolofatsa lentswe la ona hoja o tsebile sengwena re kopana le puisano ya Jesu mmoho le mosadi pela sediba sa Jakobo empa gankgolo mona ke ntho eo re ka e bonang e le nyane haholo e le metsi a kopuwang sebakeng sa ho nwa nakong ena ya Kreste Palestina e ne batalletse dikilomitara tse ka bang 120 ho tloha Leboya ho ya borwa kapa ho tloha Dane ho ya Berseba Jesu o ne a nka kgaso evangedi mme a e phatlalatsa hohle empa ka lebaka la hobane o ne a sa rate ho iphumana a tshwasehile ka hara dipolotiki tse amanang le taba ya basamaria le bajuda o ile a nka qeto ya ho tloha Judea mme a lebe Leboya nga Galilea ke mona moo boholo ba thuto ya hae ya evangedi bo bileng teng o tlile ho batla le ho pholosa ho lahlehileng ke Jesu ya tswang letsholo o tla re batla le pele rona re ka mmatla o kopana le mosadi ka nako eo bophelo ba hae bo dubakaneng ka nako eo a sa itsebeng ka yona empa ntho ya bohlokwa eo ke ratang re lemohe ke hore ebile Jesu ya kopanang le ena ka nako eo a sa tsebeng Jesu se bulang puisano ya hae le Jesu ke seo Jesu a mo kopang sona e le metsi ho ena le ho fa Jesu seo a se qelang ho yena mosadi enwa o sheba moaparo wa Jesu o mamela leleme la hae sena sa ba sa etsang ke qeto ya hore enwa motho ke letswantle ha se wa habo ebile hana tokelo ya ho qela metsi ho yena Jesu o phakisa a lemoha hore mosadi enwa ha tsebe ke mang ya qelang metsi ho yena ke ka ho moo ke ratang ho tshetleha ditaba tsa rona ka jeno bekeng ena ya pele ha re gakola kgwedi ya basadi re fumanang mantswe ana a reng hoja o tsebile neo ya modimo le ya reng ho wena mphekenwe
ke wena o ka beng o qetse ho yena me nka be ya o file metsi a kolla kgweding ena ya basadi o santsane ho ena le basadi ba bangata ba sa tsebeng me ho la ba tsebile neo ya modimo e ka be bophelo ba bona bo se ka moo bo leng ka teng ka jeno o na le basadi ba o hoja ba tsebile ya neng a re wa ba rata dilemong tseo tsa borwetsana ba bona ba reng ka jeno moruti hoja ke tsebile e ka be bophelo ba ka bo se seo bo leng sona ka jeno o na le basadi ba o hoja ba tsebile yeo ba neng ba re ho yena pela moruti ee ke tla phela le yena bophelo ba ka bohle hoja ba tsebile eo ba reng ho yena ee ka lebaka la hae ke monna wa semelo se jwang e ka be ka jeno ba ntse ba phela ka jeno basadi ba bangata ba sheba thaka tsa bona tsa bahlankana bao e seng e le bontate ba malapa ba nang le boikarabelo ha ba sheba ka moo ba hlokometseng malapa a bona ka teng ka moo ba hlokometseng mafumadi a bona ka teng ka jeno re kgweding ena ya basadi ke basadi bana ba emeng sedibeng sa Jakobo mme Jesu re ho bona hoja o tsebile mosadi wa Modimo ha enwa ya o kopileng lerato dilemong tseo ya ba wa moqhoshetsa o bona e le ngwana ya tswallwang bofutsaneng hoja o tsebile e ka be o tshwere jalo ka mofumahadi ka jeno ka mehla ha ke kopana le basadi haholo ba fileng mosebetsi wa matsoho mme ke mamela ka mo ba lahlelang fela ha ba bua le batho ba tlileng ho kopa thuso le ho fumana ditshebeletso mo Modimo ba hlonolofaditseng ka mosebetsi ere ha ke utlwa ba lahlela fela motho a sa shebe le dilemo tsa leqheku leo a buang le lona e ba ke re jalo ka Jesu mosadi hoja o tsebile mpho emeng ka pela hao e ka be le wena ya qetseng ho yena ka jeno mosebetsi wa matsoho fedile o ipona o le madimabe o ipona e ka o louwe hobane batho ba o jella mona re ke hopotse hoja o tsebile ka nako eo o neng o buisa batho ka mo ratang ka teng hoja ka nako eo o tsebile neo ya Modimo e emeng ka pela hao e ka be o sa e hlekefetsa ka dipuo e ka be o sa e hlaba ka mantswe mpho ya Modimo yeo Jesu a bolella mosadi enwa ka yona sedibeng sa Jakobo ke mpho ya pholoso re phela nakong tseo ka tsona o nang le basadi ba emeng sedibeng sa Jakobo bao ha o ba sheba ka ntle o tla bona e ka ba lokolohile athe ka hare ke diboshwa ba ditlamong mme bomadimabe ke hore ha ba tsebe ba nahana ba taolong ya bophelo athe ha ba tsebe empa hoja ba tsebile neo ena ya Modimo le a reng o bona mphekeno e ka be e le bona ba qetseng ho yena sidibeng sa Jakobo bodutu boteng mme bodutu ba teng ke hore basadi ba bang ha o tla teng ba tloha ha ba batle ho ipona ba ga sidibeng seo gang sona hlomong maketse hobaneng batho ba o apohile ka jeno lebaka ke hobane ha o so kgone ho itemoha hore ha o tsebe motho ya sa tsebeng o kotsi haholo a sa tsebe hore a tsebe a ka ba a beha bophelo ba motho e mong kotsing hobane ha tsebe re kena kgweding ena ya basadi ho santsane ho ena le basadi ba dutufaditsweng ke taba ena ya ho se tsebe re kena kgweding ena ho ena le basadi ba sedibeng sa Jakobo moo ba emisitseng ba fumanang hore ba kgojwa maikutlo empa bothata ke hore ba etsa sena ba sa tsebe hore ba se etsa ho bomang ka jeno basadi ba ikwalletse ditsela tsa dikgwebo menyetla ya mesebetsi ka lebaka fela la hore ha ba tsebe hoja ba tsebile e ka be e le bona ba qetse mme e ka be ba filwe metsi a kollang sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa batleng modumo sekgutlwana se sa batleng lerata re bina se fela se teng sediba.

sekhutlwana saka se kgetheileng, sekhutlwana se sa batleng lerata, sekhutlwana se sa batleng modumo. Jesu ha le mo a tlhoko ena ya tsebo, ya isa mo a elelwa lenyora le aparetse mosadi enwa, yeo boikakaso, boikgomoso, le boikgantsho tsa hae di isitse mo a tlalang makoko, ho qela metsi a phidisang, le a tla mo pholosa. Jokong ya dilemo eo e sale a ijere, a nkuwa ke monna enwa a mo tlohela, a nkuwa ke emong le palo ya bona e se e mo timella. Basadi ba bang, bophelong bona ba phela ka hara lenyora le tshabehang, ba ntse ba tshwere nkgo ya metsi. Ke boramesebetsi, ba hirile, ba nyaola, ba dutse ditulo tse hodimo mosebetsing, empa ha ba ntse ba jere nkgo tsena, sekoboto se a ba qeta, ba nyorilwe. Mahlong a rona ba ba shebileng, re bona e le batho ba phetseng, ba thabileng, athe ka hara lenyora le a ba qeta, le a ba kgakgatha. Ha nako ya ho ya hae e fihla, e ba e bodutu haholo, wa ipotsa o ya ho mang, o ile o dula le mang, hobane jwale o saretswe. Mosadi enwa bophelo ba hae bo omeletse, empa ha itemohe. Sena re se utlwa mantsweng a hae ha rabela Jesu temaneng ya 11, morena ha ona sekgello. Sa o kga le sediba se sekoti, metsi ana a kollang ao wa nkile kae na? Ana ke mantswe a mosadi ya batlang seo a ka ipatang ka mora sona. Le ha a se a tsebiswa hore hoja o tsebile, o ntse a iketsa tsebanyane, o itshwarella ka taba ya sekgello sa o kga hona sedibeng sena, seo e leng dilemo a gao sona, o se a se bona e le sediba se sekoti. Mme o botsa Jesu hore na metsi a kollang ana wa nkile kae? Bona ke bofofu ba o hloka tsebo. Re nahana re na le sohle, re nahana re tshwere bophelo bo fetang bohlale ba morena Jesu, re nahana re tseba ho feta morena Jesu. Ke thapelo yaka hore basadi ba santsaneng ba dutse didibeng tsa Jakobo, moo ba nahanang ba tseba, ba ke ba utlwe seo Jesu a ba bolellang sona kajeno. Mpho ena e re akareletsa bohle. Ke ka hoo seroki se seng ha se fumana mohau wa yona se binang se fela, barui ba fumanehe, le bafo le marena bohle ba batlang moloki le buletswe le lona. Le ha eba sedibeng sa Jakobo ho na le diphoso tseo o di entseng, ho na le batho bao ba utlwisitseng bohloko, le wena ya neng a hloka tsebo, Jesu wa o akareletsa. Mosadi wa Mosamaria, mahlong a lefatshe ho kenyeleditswe le barutuwa, ba ne ba bona mpho ena e sa mo tshwanela. Ho ba Mosamaria fela ho ne ho etsa a qhelelwe ka thoko, ho ba mosadi le hona ho etsa a kgeswe le ho feta. Kajeno rona ba ipitsang Bakreste, ke rona re qhelelang ba bang ka thoko ka lebaka la ho hloka tsebo, empa kajeno re a bolellwa hore ho ena le mpho eo re e filweng mahala, mme yona ke Jesu fela. Metsi ana a nyorollang, a kollang, ke metsi ya bophelo, ebile a nyorolla ka ho sa feleng. Hore re fumane mpho ena ya bophelo, metsi a phidisang, re lokela ho tseba morena Jesu jwalo ka mopholosi, re lokela ho sebetsa ka thata hore re iphumanele mpho ena eo a re tshwaretseng yona hoseng hona ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Nna le lona hoja re tsebile neo ya Modimo le a reng ho rona, mphe ke enwe, ke rona re kabeng re qetse ho yena. Ho na le batho bao bophelong babo ba rona e kabeng re ba file sebaka, hoja re tsebile. Ho na le batho bao ka hara bophelo ba rona e kabeng ba na le bodulo
ha ba le ka hore etsa hantle le hore aha ya ba re ba qhelela ka thoko ho ja re tsibile me nka be re ba file metsi a kollang sebaka se santsane se le teng sa o qela empa pele re qela re lokela ho tseba Jesu hore ke mang ena ke mpho eo a re e filwe o seng ya ka re amohang yona o seng ya ka e qhala matsohong a rona o seng ya ka e tswakang gobane ke metsi a kollang metsi a phidisang Jesu ka sebele mosadi ho ja o tsibile leetong lena la Jesu o ne a sa tshwanela ho pholletsa le Samaria empa ka lebaka la gobane ho ne o tshwanela ho kopana le mosadi enwa ya hlokang tsebo mme a mo tsebise ka mpho ena ya metsi a kollang metsi a phidisang o iphumana a tsamaya hara basamaria bana ba neng ba sa ogelane mollo le bajuda Jesu o fapohela ho rona hoseng hona gobane ho na le seo a batlang ho re tsebisa sona wa re bona ka mo re nyorilweng ka teng o emesedibeng o re ho nna le lona le basadi ba Afrika Borwa bohle bao a kopanang le bona bekeng ya ho qala kgweding ya basadi ho ja o tsebile neo ya Modimo le a reng ho wena mphekenwe ke wena o ka beng o qetse ho yena mme ka be a o file metsi a kollang ke mona Samaria moo ho neng ho ena le mosadi ya neng a sa thaba ho hang ya neng a ena le lenyora le tibileng la efangedi sena se ile sa etsa iphumane a le ntweng le o aparelwa ke bofifi moyeng o ne a ile a utlwela ka moprofeta enwa empa o ne a e soka a iponela ena ka mahlo le hane a sa kgone ho ya ho yena empa yena a itlisa ho yena enwa ke Jesu wa rona re rwalla dieta nakong tseo re mo hlokang ka tsona o tla ho rona le ha tsela ya hae qalong e ne e sa leba ho rona o tla ho rona le ha re sa mmitsa nakong tsa rona tsa ditsietsi ba seroki se seng se se se re le mohang rato la Jesu molemo le feta rato la batho o le reko rata ba sa mo rateng o batla ba sa mo batleng a fumana ba timetseng o mohau o seng ona mosadi enwa o lekile sohle o pata tsharelo le lenyora tse moyeng wa hae ka hara bophelo o na le dintho tse ngata tseo re di sebedisang pata busula bo ka haro rona re reka dintho tsa lefatshe tse tshwarehang ho kwala le ho leka ho hlakola ditsietsi le mathata maemong a mang re ba re balehele tahing re fela re lebale ka dintho tsena difahle hore di meqe ka sohle se ka pata maoma a makotofa a hore a fumaneng lefatsheng nakong tseo re patehileng hole le mahlo a lefatshe ho ja o tsibile ho na le dintho tse ka beng bophelong bona o ile wa diqoba ho ja o tsibile ho na le batho ba o ileng wa iphumana o phela le bona mme ba o senyeditse bophelo bao ke tshepang hore ho ja o tsibile e ka be o ile wa ba qoba bophelo le ha bo ka o duba jwang kapa jwang morena Jesu o na le tsela ya hae eo a fapoelang ka hara bophelo ba hao ka yona mohla etsang jwalo se ka iphumana o foufetse o sa mmone ebe mmotsa dipotso di sa fele ho ena le hore o mo amohele ho ja o tsibile sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ha re bine se fela.

sekhutlwana sa ka se kgetheileng, sekhutlwana se sa batleng modumo, sekhutlwana se sa batleng lerata. Kgweding ena ya basadi ha re ya dikopanong, mme wa ka le wena kgaitsedi ya ka, mosadi eno a o siang kgosi dibeng o ya motse mme o ile o bolelela ba bang ka tse wa di fumaneng ho morena Jesu, le wena o tlo ya dikopanong tsena, o tlo ya mesebetsing ena, siankgo, sia dintho tse o imetseng mme o bolelele ba bang ka tsona. Ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng, o fuwa monyetla le wena hore ha o ya o ise ditaba tse molemo, tse ahang, e seng tse thubang. Mohau wa morena Jesu Kreste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Ha ile thato ya Modimo ha re kopane ka beke e tlang. Amen. Kgotso.

0: di da bazana tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya borobong ke nga di thapo tsena ke di busetsa go wena mama ne bongi ke tseo
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng.

0: Koto ke buisana le wena tsena nkgono ntate moholo wa tseba hore ha ile beke ya pele ya kgwedi ke mane mo re kenang malapeng a fapafapaneng mo re thusang bana ba borona hore batle ba be le matla mo re thusang ba maloko wa rona ho ba phahamisa moyeng hore le ha ebe dintho ha di tsamaye hantle ho na le moo re lokelang ho balehela teng ho na le moo re lokelang ho tshabela teng mme wena nkgono ntatemoholo wa ka o seng ha kajeno o ka nthomella voice note nomorong ya 079 7585066 ha eba ho na le lelapa leo lakatsang hore o le phahamise moyeng lapa lena o ka kena ka mantswe ya hawa kgothatso o ka kena ka sefela seo nahanang hore se ka emisa moya wa bona o ka kena ka mantswe ya ditemana wa kena ka hare ho baebele wa bafa ona a kwetse jwalo hlenkgono wa ka a kwetse jwalo ntatemoholo wa ka ho 079 7585066 kapa wa ntetsetsa ho 086 000 3084 086 000 3084 ke mo tla mphumanang teng ntumelle fela ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ke tla onkela pina
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena Hwa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Nakong ya mafelo a beke a ngodiso ya bakgethi di ofisi tsa lefapha la morero wa selehae lefatshe Afrika Borwa ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi hoseng ho fitlhelela ka hora ya bohlano mantsibua ka lapele le lapedi sena e ne e kgobolela hore ne le maobane le ka jeno di ntse di butswe etela ofisi ya lefapha la morero wa selehae haufi le wena ho etsa kopo ya smart id kapa ho lata haiba e se e lokile ho na le dikopo tsa di smart id tse entsweng mme dikarete tsa teng ha di so latwe mme di ballwa ho 350,000 lata ya hao hona jwale smart id card ya hao ha se fela tokomane ya boitsebiso yo fa phihlello e sireletsehileng ya menyetla le o fa hape le boitsebiso ba hao mme ne te fatsa le hore o itekole hore o sebetsa jwang bakeng sa tokelo ya hao ya bohlokwa ya demokrasi e leng ya ho kgetha sireletsa smart card sa hao bula menyetla itukisetse ho kgetha molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la morero wa lehae re tlisa siriti ho bohle
2: Kepato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meholo ya sebete sa bona. Ke molelwa.
0: Ha se mohe mamedi e re keng ke pina e tla ka keletso mofokeng a re o na le wena.

0: Mamedi e dula hantle metsotso ho ya le shumele metsi supileng ka morao ra ya borobedi ke ne ko nketse pine monate e tlang ka keletso mofokeng are o nale wena ere ha o le tsena he mamedi ke tlo buisana le wena ngkhono ntate moholo ke tlo utlwa rena ebe o seng ha ka jeno re kena ka ruma lapa thing ho ba sonta ha sena ke seo re thusa malapa hore atle ayeme maemong o hle e o ba fetang ka hare ho ona ere ke tle ke qale ka mona ka WhatsApp mamedi ke buisana le wena.
1: Hello, Mama Nebangi. Le kae bonga bonga. Teng bua le nkgona ho makolobi mana botsabelo. Di e a o hlenne wa ka. Ka yona ke tswa ke khotatsa ba makolobi bo hle. Ho hle ba makolobi. Ha ho lo botabile mangwana wa ka ntsa sna bophelo. Le mo pochistrumo ra ngwana wa ka le obstata batho bao ke ba hodileng ba na bophelo. Ke re bona ba itshepela Jehova ba itshepetseng Jehova ha ba swabe ke Isaiah 40 verse 31. Ke a leboha bongi o be letsatsi le monate ke nkgona o makolobi ke a leboha.
2: Ke wa ka dumela dumeisa ke nkgone maphoka mona Hlabile ha esemane Petersen ba re ke nnekumamela ke na le mmangwana ka senang bophelo mane Spirit ke batla go mamane. Phama ka pesalema ya 23 Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho phama mmangwane wa ka hle ke a o tseba mme strong tumelong yetsa ntate modimo re ke ntse ke le motho a hola mmele wa ka o fokola ke a leboha mamane bongi ba ba
0: mamedi ke metsotso e le shumele metso robong ka mora hora ya borobedi re ke mabenkeleng ke a gutla
3: nako ntsa tahlehelo bophelong mohau. Ke ka pama tsidiso a maholo wena. Ha lo ke la utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Bo so se le ha ka le ke
5: ke gata ho le fa dikoloto tsa ka ha a kame
4: ke hantle ho bona
5: Xiaomi ke mola madness o ka ihapela 1000 rand pakeng sa sekoloto se se se so se le fa ke gata ho le fa dikoloto tse pedi jwale nka khutsisa 2000 rand
4: wow
6: ke mola madness eo ha a kame tsela hona le dipehelo
0: ere mamedi ke tle ke khutlele hape ho wena ya ntseng a buisana le nna ka WhatsApp re utle ke itse re kena ka hare ho malapa mamedi a utlwileng bohloko re kena ka hare ho malapa a seng a sna tshepo re kena ka hare ho malapa a bona nyika ntate modimo ha sa le yo bophelong ba bona ka lebaka la dintho tse ba hlahelang re ke buisana le wena ka WhatsApp re ba imise
7: dumela mangwane bongi o bua le nkgono mme maphalana wa Intabase Harrismith. Ei, kgweding ena mmangwane bongi, ke kgwedi e bohloko. Ke ile ka bua ka re ntatemoholo ya kula. Ao, ntatemoholo sa ile a re siya. Empa hobane morena Modimo ha hlolwe ke lotho. Ke iphahamisa ka sela se reng. Jesu na mandla le sipini a ke le bua mangwane bong ke ka mo ke tshisa ka teng ke a le bua thank you
8: mama ni bongi le kae ka mohau ke nkhono scoutu ka mona ka makalakale ke kena le le lapala ha yan mona makalakale leo le neng le pata moradinyana wa bona ke re ha batshidisehe mahlo a bona ba watlose ho yena ba re fela seo nka dimileng sona ha o re ke se busetse ke tla leka hore hulukile hulukile hobane ho phethaetse fela thato ya Modimo ke a leboha mamane bongi thank you bye
9: Mama ne bong ke dumela hle o phetse o bua le mmimi lasbona ma qheku mona mauke ke ne ke kopa ho phamisa bongono bana ba latelang ke dingwetse tseso mane sebokeng ke re busisiwe makhoni sesedinyane ke re ouma matseko sesedinyane bona ba mane zone 11 sebokeng ke qetela ka usi wa ka e le ngonong dane mona maokeng ke re ba phahame ba kula ba ntse ba tsama ke re ba phahame ka sefela se seteng sediba sa madi ya bua mona ke ngonong mimi mona maokeng ke a leboa mama ne bongi le letsatsi le monate.
10: Dumela mama ne bongi, nna ke mme mamago, ke dula mona Frankfurt na mahadi. Ke rata o ke nang lelapa la gampele ba dula ithoballe, mme mampele ntate mbele ba se ba hodile, ba na le bokulo bo itseng bo ba tshwereng. Jale ke re ka lebitso la Jesu ke galemela makulo ao a ba tshwereng, ke a le bona ka timana ya Isaiah 54:17, lerumo le leng le leng le tietsweng bona le kekebe laetsa letho, go bulela Jehova. Amen.
11: Dumela mamane bongi, ke nkgono mamogena mona botshabelo di efeng. Ke kgothatsa lelapa la ga Jamela, mme Majamela mme Matebello maobane o ne a boloka molekane wa gae. Jale Jehofa Modimo a phamise moya wa gae. Sefela ke se ereng baratuwa ba rateileng, Jesu ga o rialo ge ka belaela jwang? Ga se meogo ya rona e ka re tlhatswang dibe gore ke nna ya lefantshwarelo. Modimo a lo baitsa gantle lapeng la ga Jamela. Modimo a mo sedile a mo fodise motho yo o ne a kula, le ena bana beso ba rateile mmele o ne o se o sa mo jage. Bokgono mamogena di efeng botshabelo, ke a leboa mamane bongi.
0: Ke leboiletle nkgono, e re ke utlwe mogaleng. Ke itse go wena mamedi re tlo kena ka gare o malapana a utlwileng bohloko, re tlo kena ke gare o malapana a latlhegetsweng. Go na le ba bangwe ba neng ba eme ka pele go mabitla a tlameng maobane ba tla ema ka jeno ba seng ba utlwile dipii tsa baratuwa ba bona. Ga ba bangwe mamedi e le mathata a hukula 086003084 Lesedi FM dumelang.
12: Hai mamane bongi.
0: Le kae pa?
12: Ke a phela mwaka.
0: Ke a phela. Ke bua le mang?
12: Ke kopela bye Sifune. O dula mane le Lensia South. Ya tsena mo phelo. O kopela ke ntate Malape. Mona na le extension 2. Ke re tsoha tsoha o phahame ka sefela, sena se reng bophelo ko wena fela empa batho ga ba tsebe. Mamane bongi, ke felela gona mono. Ke re ga e tswe nare.
0: Ke lebohile tlhe ntate molo, ga e tswe nare. Lesedi dumela. Hello.
13: Re teng le kae mami?
0: Ke a phela moratuwa waka.
13: O mamane, ke kena le ntho le lerato molato ka New Rest za tsone mani ne. Ngwana e sale a na dule diphatheng a kula. Kore ke re go lerato ka sekulena. Moya o tsusitseng Kreste bafung, wona moya o ha o le ka gare go wena lerato o na le maatla o phedisa le nama eo ya gago e e swang. Gore o okwa ke nkgono ya seng a tsofetse lerato, kore ke ntlho botlhoko. Modimo ga a ka phamise lerato diphatheng tse chesang. Ke a leboa mamane bongi, ke nkgono scout-u. Thank you, bye.
0: Ke lebile gagolo tlhe nkgono scout-u. Le Lesedi FM dumela. Hello. Lesedi kgotso.
14: Kgotso le kae mme mamane bongi?
0: Ke a phela moratuwa.
14: A monate, o bua le Nkosana ka Monyakeng Vessels Bone.
0: Ke ntatemolo.
14: ke tsena le o shwa kana pata molekano wa hae monna a ita u maobane ka le bitse ke ke me te khaseng ake ke re ntate modimo a mo fe matla ke a itse ka pesa le me 23 e re nhang ka tsama go tsonya mo go tlo le futhi ke ka tshwa bobela go le bomo ka mantswa a le bo ke go shwa ka bele matla mama le bo
0: ke le buile ha holo le Sedi FM mama di dumela
15: hello
0: hello le kai mama di khotso
16: hello hello bongi
0: le kai ma
16: re teng bongi le kai
0: ke a phela
16: oh ke le bo bongi ke nkhonotselane matheo mona Bloemfontein
0: eh nkhonotsela
16: oh bongi ke khothatsa bana be sohle le nna ntse ke khothatsa ke ikenyeletsa mo oh ke bongkhono bongi ra kula re a hulana re se le bongkhono se go thatsa bongi mo di maretse hantle hle a re sana gaitedi a re sana a u buti re se re le bararo fela a o ri tya ho modimo ka mehlale matsatsi ke re ba go thale bana bana beso ba tie modimo ba fodise a re sidile mangwelana re fole se go thatsa ka sepela sa sione se reng ha re tshepeng morena o tla re tshidisa mohau wa hai mohau kwa hai tsela o tla re phidisa di ding tsa rona tsohle wa re namolela le matshenyeong ohle o tla re lokolla ke re ba ene re tie boraro mbona bo re fetseng se le bararo fela ke a leboa bongi ba kopela ke ba go thatse ke ngwana bo bona selane matsheo ke lebuile bosh
0: ke lebuile ha holong khono mamedikeng ka wa o qetela dumela hello
17: your call has been
0: le se di khotso hello kimi tsutsuma medi e mashomo mabedi le sekoto mashomo mabedi na le misiropeng le sekoto ka mora hora ya borobedi me ke nako he ya hore re tlokena segotlaneng sa rona sa bophelo kwano sebeletsong ya lesedikeng ka Sinethemba are pokang Jesu ke morena.

0: Kine ke unketse pina e monate e tlang ka September are bokang jeso e mashuma mabedi na le metso e mehlano pele re fitla ho renya boropong me ke nako he ya hore re ke re tlo sheba mamedi hore na ka jeno se khutlwaneng sa rona sa bophelo ke ditaba difentsa bohlokwa tse o re shebanang le tsona ka jeno mamedi ke la ka tsa hore re ke re tlo bua ka di sesame seed peo yena e bitswang sesame hore na e bohlokwa hakakang bakeng sa hao hangata mamedi rena le ho bona di sesame di rata o tshelwa hodima di buns ta bona di gabi gabi sitse hodima di buns mono e ke tsona di sesame city tseno he mamedi tse o kelakatsang hore re ke re tlo bua ka tsona ka jeno ntho ya pele mamedi ngata di nthompa mamedi ke qolla tse pedi fela tse tharo hore e bang o sebedisa dipeo tsena tsa sesame dika uthusa jwang ntho ya pele mamedi e ka sehlong re ya tseba hore o tla fumana ntse ba ebeile haholo hodima borotho lebaka leo etsang hore mamedi lebewe dibeo hodima borotho ke ho bontsha hore mamedi dina le fiber fiber ke ditlheferetsi mme ditlheferetsi mamedi di bohlokwa haholo ditsebi di re mamedi ebang o sebedisa kapa o ka waja di teaspoon tse tharo tsa sesame di ka o thusa haholo mamedi hore o be le ditlheferetsi tse lekaneng bakeng sa letsatsi tse tla thusang hore mala a hao a sebetse hantle tse tla thusang hore mamedi le wena ka bo wena mmeleng o be le matla mme e thusa haholo mamedi bakeng sa hore pelo ya hao e sebetse hantle ka lebaka la ditlheferetsi tsena di thusa haholo bakeng sa hore e o sireletse kgahlano le mefetse e meng e itseng e thusa hape mamedi le hore mmele wa hao o seke wa iphumana o nona ka tsela e tswileng taolong hape mamedi e thusa batho ba nang le bohloko ba tswekere haholoholo ba type 2 ke kopa ho phetha hape mamedi sesame e thusa haholo ka fiber e leng ditlheferetsi ho thwe ke mohlodi wa ditlheferetsi mme e bang o ja bonyane di teaspoon tse tharo kapa 27 gram ya di sesame o ka iphumana o na le fiber e lekaneng kapa ditlheferetsi tse lekaneng mmeleng wa hao tse ka thusang hore mamedi mala a hao a sebetse hantle tshilo ya hao e sebetse hantle e thusa hape mamedi ho fokotsa bokgoni ba hore o ka ba le mafu a pelo e thusa hape mamedi ho thibela emeng ya mefetse e itseng ho wena e thusa hape mamedi hore le mmele wa hao o ske wa nona e ka thusa hape le batho ba nang le tswekere ena e bitswang type 2 ke yona he mamedi taba kgolo yeo ke neng ke batla re bue ka yona ka jeno mme ka jeno re ne re bua ka sesame seeds e ka thusang haholo bakeng sa dintho tseo tse tharo tseo ke di badileng le tse dintse ngata mamedi mme hopola hore ebang o batla ho di sebedisa mohlomong o batla ho nka kano ya hore jwale ke a di sebedisa botsa ngaka ya hao mamedi ka tsona bakeng sa hore o di sebedise ka tokoloho e kgolo e nngwe ya dintho mamedi tse bohlokwa bophelong ke hore hopola ho nwa metsi ho bohlokwa haholo nwa metsi 2 liter bonyane ka letsatsi mme o so le monate hona jwale hona le body app tse re thusang tse re bontshang hore na mmele wa hao wena o hloka metsi a makae ka letsatsi metsi a bohlokwa haholo bakeng sa rona ha re le tjena he mamedi ke ha re phethela sekgotlwana sa rona sa bophelo
1: tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
2: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molemo. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

0: When it OK Star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ho kgaphela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100 000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka $24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn Parboiled White Rice ka $29.99. Le di-175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Disolo di fumane ho fihlela ka di-10 tsa August. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

hotibule ku lebohe mamane bongye mo medi ke o dumedisa tsena tsa hora ya borobong le tsona re di thagolaka tse amanang le dikgetho.

na kotsotse cha jwalo mosimane dumi mkokstata ha bina pina monate na tsharulo antle na non la makhulong a matala a tsama le nanki sa metsotsonge mashema mabedia ka morao ho hora ya bo robonga

seke wa itseletsa wa heno ka leshano ke mola go thata uno ke mola go thata o thata o thata o hlotseng batho le ha bana le dibetshe le ha ba tlama dikoloro le ha ba tlama dithai o seke wa itseletsa wa heno ka leshano metsotso e mashoma mabedi le metso meraro ka morao gora ya boro modimo ha batle motho modimo ha rate motho ya etseletsang e mong ka leshano ka maka modimo ha e rate ntweo o e hloile ha batle lo e bona ha batle lo e utlwa

tseba mo mamedi matsatsiana ha ntso shebella le television e o fumana hore hona le batho ba neng ba etseletswa fumana hore hona le batho ba neng ba tsongwa mme ba tsongwa ka kekeletso hona le batho ba neng ba batlwa ba bile ba fuputswa empa ba fuputswa ka ntho eo se nnete ho otla pelo ho otla pelo ho tabola maikutlo o seke wa etseletsa wa heno ka leshano wa tswa re modimo ha o etseletsa motho ka leshano modimo ona ona o re tsa o rapeleng o tanola modimo o be a pepeneneng ho bontsha hore modimo ha rate leshano ho bontsha hore modimo ha rate motho ya etseletsang emong ka leshano o beha pepeneneng wa o tsudisa o tla sala o le tjena o beha pepeneneng.

qetellong qetellong jwale hey ere qetellong ha qeta ho beha jwalo ha qeta ho beha ontseng ya man le mang ha qeta ho beha mono aw shebe o hlole o mo sheba mahlong hlole o sheba modimo mahlong o ske wa etseletsa wa heno ka leshano le monna wa hao wena ausi o seke wa mo etseletsa ka leshano le monna yo o dulang le ena le motho o ratanang le ena o seke wa mo etseletsa ka leshano go bane tsatsi le leng le tla dula mona ka tsatsi le leng

ke motse ke o kopa nanong lena la makhulung a matata ona le batho ka jeno ha ba saleyo le fatse mona ka baka la ke ke le so ona le a u se o ke buang le ena hona jwala ke tsiboka empa o mametse makhulung a matata ore ntate o se wa e bua ntwe o ke nna ye ya kileng a etselletswa ka ntho e ke sa itsebeng a etselletswa ka ntho e ke sa itsanga hona le monna e mohlomong motsotsongwena o mametse le nnaneo la makhulong a matala o ile a kwallwa dula dilemo tronkong gobane ba ile ba mo etselletsa ka ntho a sa etsang ebile morao tjena go na le kekeletso e nngwe e seng etswa gagolo e etswa go bo ntate ore ntate enwa o ile a etsa tjena ngwana o ile a etsa tjena bonyeo a etsa motho a ye tronkong dilemo le dilemo ka baka la kekeletso gobane a ile a etseletswa ka ntho a sa etsebeng a etseletswa ka ntho a sa etsang go etsagala mohlomong ke moaisane wa gago mohlomong ke a o buti wa gago mohlomong ke rrangwane wa gago mohlomong ke malome wa gago o ile a etseletswa ka ntho a sa etsebeng a etseletswa ka ntho eo seng yone.

Lenane o ke la makhulong a matala ke swanta baking ka jeno. Ke a okopa mo mamedi le ton la hao la bophelo. Le ton la hao la bophelo a ko hlokomele ho etseletsa. Ke nthwe bohloko. Ho etseletsa ho tabola pelo, ho tabola maikutlo, ho tabola moya. Ho na le motho ya tsebang ho loa leshano. Aleluya, aleluya, a etse mafito. A kekeletso. A ho etseletse motho a bue dintho di hana ho fela. Ho na le motho ona jwale o hloile motho a ileng a etseletswa ka leshano. A ileng a etseletswa ka leshano. O mo hloile a batla batloba. Ho na le malapa a sa utlwaneng. Ho na le malapa a sa tsamaelaneng ka jeno. Ho na le malapa a sa buisaneng. Ho na le malapa a hloyaneng. Ho na le malapa a rohakanang. Ho na le malapa a batlang le ho bolayana ka baka la ntho e le nngwe.

0: empa ke rata modimo ho ba modimo o sebetsa ka tsela e sa tsejweng ke motho
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nkadimeng ditsebe hleng. Ackerman Super Sale e fihlile. Ke a pheta. Ackerman Super Sale e fihlile. Re theole ditheko ka ho ya ho 75% dintho tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Reka ka lebenkeleng kapa online. Ha Ackerman's fela.
3: Nna ebe ntho ya sebetsa.
0: Ke bona ke le bona le kena kwano bohlobedi ke bona ke le shebile kwano bo bongane ke na le lona hle batho ba batle botlale ke le bona mona khara nna no le na le matla la makhulung a matala sontain sena ke le bua ke bona ha le ntse le kena jwalo hey u ska wa itseletsa mothimo ka le tshano man ha sentwentle metsotso le shume le metsoro bong hona jwale pele hora ya le shume hona le ausi hona le mme ya dutsing hodi ma mashala mashala le shano molekano a idula moetseletsa kana kotsohle hey molekano wa hai ra burigwe o ya mongwe kana kotsohle wa moetseletsa o bopa kore o bopa a di nthotsesiyo o a hanthotsesiyo Kuna le motho a dutse mo di mamashala. Ha sa tseba hore na are le lerato e bile le ya fela. Lerato le ya fela. Le ba ikutlo e bile a fela. Ho ba no dula etselletswa ka nthotse wa sa ditsebeng. Aba roha kwelo roha kwa.

motho tlo o ruakela ntho sa itsebeng a o ruakela ntho sa yetsang a o tlame ka ntho o sa keneng le o kena ho yona go bane moya wa ha ile pelo ya hae e tletse keletso tletse ho etseletsa ho etseletsa ha o sa tseba ho etse jwang ha o ka tlung Nako ngwe fumana hore o bo bilaelwe o le mosadi o bilaelwe ha bohloko o bilaelwe ka bana ba motho ena yena e le bana ba hae. Hobane moya wa hae le maikutlo a hae a tletse ntho ena eo modimo a sa e batleng a tletse ntho ena eo modimo a ihloileng a e nyonyang haholo ho etseletsa. Ho etseletsa. Ho etseletsa. Kalashano kamaka le ratwa le monate hona jwale akubuika le nyalo ho ba le nyalo le bateng ka bakala le ratwa le sabe maikutlo ha sa liyo na kongwe ka la penlena ho so uwa fela ka ho qhotwa dikgomo o kere se ile yona tsela ro ah ke tla etsa jwang ke tla msebetseng ke khutle tlatswe dijana ke phehe ke be di jo mono aje aja ho rwa dijana kongwe ka pa dija o sana taba khori ke tsele ditswe ke gathetse ha tsa tseba kiring ntho engwe le engwe empe tlhapa engwe le engwe meleko khori ntho engwe le engwe be ba o dimaka

motsong ona jolo ka ke bua ona le ntate ya tlhola mmeogo ar monna ka re bua ka nna ke nna yeo wahaka o ile bua ditaba tseo sentsona a bua dintho tseo sentsona tsel ka le sha etselit ka maka a bopa ntho e tsa itse mga tlama di fitu ha ke tsebo rena ke itse jwa ha ke tsebo rona jwa le ke itse jwa bophelo ba ka se bona panikile ka etseletswa bophelo ba ka bo monate u panikile ka etseletswa ha ke tsebo rena ho tlile jwang mo mamerika ipotsa empa maine ke ena tlango araba ke tsebo rena ho tlile jwang hore ya re bupileng monga rona monga bophelo a ba fihle mane mo horeng o ithute jwalo ka motho mane o ske wa etseletsa motho e mong ka leshano o ho tlile jwang gore o ile a fitlha jwang mono mo wa re fang molaona o boima o thata gakana o tlolang kere hei o tlolang kere le ba uniform o tlolang le ba dikoloro o tlolang le ba he batho ba ba etseletsane ga e kgona banna o ya boruting nako eno ba mo etseletsa o tsena o tsena o ya kae ka mona o kena bo sepodisi a jo bona ntho tse tlagang mane diponing tsa rona tsa television bona ntho tse tlagang Mo mamedie ke a o kopa ka jeno ke bua le wena lentswe lena ke lentswe le tswang godimo dimo le godimong hlokomela o etseletsa motho emong ka leshano o tloa o ile o bua motho emong o mo etseletse ka seo e seng sona tse ba ro tsatsileleng le godimo le tla o tshwara di hana boy tsa le godimo di tla o tshwara di hana boy tsa le godimo di tla o tshwara di hana boy tsa maru di tla o tshwara tsatsileleng ka tsatsileleng tsatsileng twa ino etsala hona jwale a ino etsala hona jwale emp ka tsatsileleng di hana boy tsa le godimo di tla o tshwara me ha di no tlwela ha di sedu tshwere di tla o pepesa ha di sedu tshwere di tla o bea pepeneleng ha di sedu tshwere ho tla tsebahala jwalo bo hloko ba hana bo itsa le godimo morao tsena ka baka la marandrang di bea le marandrang taba tsa marandrang le taba tseo di ngotseng gona mane ho marandrang le taba tseo di buileng wa di romella motho o etseletsa e mong ka leshano ho na le a o se mong ya reng ho nna jo ke itholletse mohlankana motswalle wa ka fihla motho a fihla ai a ska di beya ditaba a di kormo se wa ntikana ntate thuso a ntshenyeletsa mo ke ne ke re jwa le ntho tsa ka dia a ntshenyeletsa ke makala motho a sasa arabe mehala ke makala motho a sasa buile nna ke makala motho a sa ntinehela motho a etseletsang ka leshano o bile o tina le dingaka tsa rona o a ditina gobane o batla gore di etse ntho e o batse bang ra ba tlameya go yetsa ha fitla dingake mmono are wa tseba ha tseba ha le ka mphantho e ka qetang motaung ha le ka mphantho itseng e ka itsang tsena gore wa di matha wa di matha o ya matha a ilo tina bana ba batho ba fueng ba fueng ba fueng ke le godimo talente ya ho sebetsa batho yena a fitla bana o phela ka ho etseletsa how phila ka wetselisa o matha hohle mona o tina batho ba tla o kenya le batho tsietsing go bana bophilo ba hao o a u simaetseletsa o a u buti maetseletsa o ntate maetseletsa o mema maetseletsa

0: je t'en nette. On m'a dit, tiya, hona le nthotseo a ditsomang hona le nthotseo a dibatla me le go dimo ha le batle motho ya tsomang batho ba he motho e ntse ka swantsho sa modimo wa tseba ntwe ngwe re qetang ke a tseba ntwe re qetang ke ntwe re qetang ke re a lebala hore motho e ntse ka swantsho sa modimo ja le ba lo motho e ntse ka setshwantsho sa modimo modimo ile re tlong re etse motho ka setshwantsho sa rona ntwe re qetang ke yo ntwe re qetang ntwe re shapang go ba ne re a lebala gore motho e ntse ka setshwantsho sa modimo jwale ha o ile o etseletsa mane o matha o ile o etseletsa mane o etseletsa setshwantsho sa modimo o etseletsa motho ya bopilweng ka setshwantsho sa modimo re ke tshware mabenkele yeno a santsana a etseletsa kapa a nahana wa etseletsa motho
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: O na le momamedi a ngotseng ha ke bala kwano mona he. Ha ba kukeng ena ya ka ka lehlakoreng le letona. Ntate Motaunga. Ho na le batho ba nwang ditie. Ka kekeletso ba bua ka batho ba bua hampe ke ka mona ka mohlakeng Randfontein khotso mora Motaunga hona le batho ba mathisang ho etseletsa maphelong a bona ba mathetjwalo ka mabitso a batho hore yena a ratwe gore a ratwe e tau go etseletsa bangwe o tsimona ke bala ha ba kuke ke bala ha ba kuke ke tshwere ha ba kuke mona ke bala yona ndate Motaung wa nkutlwisa bohloko jwang ngwana wa obuti wa ka o ile a hlokagalla tronkong ka baka la leshano a ile a etseletswa kanto e sinyona kanto a sa yetsang ke ka bona ka re feng khotso e bohloko e bohona le ya lang ona joale a skitsone so ha lor nana no la makhulong a matala le tsosa maqeba go etseletswa jalo fumana le banna ba se ba kene mono rona boramarikgwe re se re kene mono ka wetseletsa fumana monna kene mono ka wetseletsa kore motho a ile a wetseletsa ka leshano o kore o fa batho setshwantsho se seng se itseng ka wena nako nngwe setshwantsho se wa tse sa tloa le o tloa se dutse gobane o ile a wetseletsa ka leshano a wapesa sutu ya o lekana a wapesa mose wa o lekana ka leleme la hae le lenyane ke saiza ponke le lekana nyana leleme la hae empa letla wapesa extra large letla wapesa double xl letla wapesa quadruple x and what letla wapesa small lebelo wapesa super small lo wapesa ka mo le khona nkate le lenyanyana le fella ka molomong empa le khona wa pesa motho shutu e molekane ho itseletsa motho a rudutsi a kene motho a tlometseletsa ka hore o ratana le nyeo ke a bona wena o tlwana le nyeo ke a bona wena o ngetsa tsena ke a bona wena o ngetsa tsena ke a bona wena ibile ha o tlwa etabentsa marato he ha o tlwa tabentsa marato ntho ya pili ya kekeletso wa ntshitela o ratana le bonyeo o matha le bonyeo o nana ha iqetile o kena tlhapa wa tswa wena o ke tlhapa ye weekend nqi ke tlhapa ta kena tlhapa hauri hepu mwana ba thwa rwa thiba ko bane mo mosebetsi mono mo sebetsang teng wa ratana mo sebetsang teng ibile ba mo sebetsang teng mono ibile mutawuni khame mani khame mutawuni ska bua ntwe ka ikhama mo sebetsang teng kore motho a wetse kora wetse le pai motho a wetse le pai a wetse le pai a wetse le pai a wetse la kani ya pao a wetse la kani ya pao ka dipuo tse bohloko a wetse la kani ya pao musadi a itse ntate tsikitsiki amoetseng thofela tjena ka ina ho etseletsa amoetseletse a bue hona ka ina watsa hore wena tjena hore na ntho tse o di lata kae mosadi enwa ha o mangatse ba hore na o tla a di jere kae ha o mangatse ba o di lata ka trolley ya shop o ifing ha o mangatse ba impa o tla tla a di sututsa ka trolley ya plastic ntate ire per a sututsa kekeletso matha msadi enwa matha ka trolley tsena tseo tla fumana batho ba ditshwere tsena tse ba dinkang tsa mabenkele ba sututsa dinthoka a o etseletsa ka leshano o rwarobala bosiu mosadi ke enwa ka leshano wa tseba o ya jola wa tseba wa ratana Hebo, bebutle, hey, what's wrong with you, Bonnie? Ah, chomosadi, itle, huru, acho, hey, mudimu. Kana kwenu uwetseletsa ka leshano. Uwetseletsa ka ntho sa itsebeng. O etseletsa ka ntho gore o bo o yemehlo gore o tla fumana monna a emehloho fumana mwana motho a emehloho o bona hlwana e ka re ketlele e motho a ile nga e fetulela ketlele mohele o ka mona hlokini ka kekeletso Mwana batho a re o dutse ha monate o thabile wa tswa o fumane a thabila monate a kene monna ikene boyfriend ya kene wa tswa wa njolla wena bonyeo tswala a wetseletse motho a wetseletse ka ntho tse siyo a wetseletse ka maka wa tswa go utlwile hore o ne o kile wa ka wa a wetseletse motho a wetseletse o ile wa kena dikobong le bomang wa itsa a wetseletse mkhore outine gore outlike motho Jesus! Jesu wa Nazareta! Aulike motho man. Aulike o le motho o hlapile o entse di makeup tsa hao o tsa mao ya ka. Eh, le o leke le shano la abuti o tlana le yena. Aulike motho a wetseletse. a wetse na kongwa tswa rwazi a tswa nwa rwaza mo anwa rwaza ya haiteng a tlo wetse letsa ka lesha a tswa joaleng a tlo wetse letsa ka lesha. We lifted me up. Sing him, Saba. Sing him, Kenna, Kenna, Wanaka.

0: Just came down. Ere ke kopane le moruti le fuma ine tsatsine na he ke mo amoele papusi yena e o ke long ho yona ya michini e metsha metsha mo fokeng e motle ngwana mmetle dumela ngwane so khotso morama ine
1: aya ndate matau
0: ke le ba moruti ke a utlwa jwale dumela ngwane so
1: ndate matau mo so ho le jwalo
0: re a tsama
1: mona mo re tshwereng diketseletso
0: ke shute mo ke tsama e ke etse jwa
1: ntate mo taung e re nna le wena re tshwarane ka matsoho re totobe leetong lena la diketseletso
0: hallelujah hallelujah
1: mona mo ke tsebang mo mamedi hare mametse hona jwale ntate mo taung di khutlontse nne tsa Afrika borwa kama thokong Lesotho Zimbabwe le Mozambique
0: hey
1: re ka nyolo nyolo hela ho di munyana re mametse hona jwale tabenyena ya diketseletse
0: hallelujah
1: tabenyena ya ho netwa ka ntho sa batleng ho itlotsa ka yona tabenyena ya hore o buwe ntate motaung o manewe dintho tse bohloko bohloko ba o manewa dintotso sa ditsebi ntate motaung ha re ka ra bula mehala hona jwale o ka utlwa bohloko ba diketseletso o ka utlwa hore ka baka la diketseletso tse sa tlisweng ke nnete hopola ha re re ketseletso ho bolela ntho eo ha eyo motho o ile a e bopa a e loa a e lokisa a e aena ya ba motsetsa e le gore ga e tswela ka ntle batho ba e kgolwa ga e tswela ka ntle batho ba itumela ntate motaung re ntse re phela gona lefatsheng lona lena leo re tsebang gore ga motho a le teng ga motho a le teng diketseletso di teng ko kore e kaka re ne re ka rabana le mokgwa
0: amen
1: wa ho utlwa puo ya diphoofolo ho utlwana di a etseletsana na
0: ha maina o reng jwale
1: ho utlwa dinonyana gore e be serubela se etseletsa letlaka kapo se etseletsa ntshu kapa ntshu e etseletsa lekau kapa lekau le etseletsa kgokgo e etseletsa lekgantsi ntate motaung ka re re kabe re kgona go botsa empa re bona di iphelela ka tsela ya tsona motho motho eba o tla fumana eng ka diketseletso
0: bua maina e bua
1: o tla thola eng o etseletsa batho ba bang ntate motaung setlhoo sa o etseletswa kore batho ba utlwile ntho eo ba e dumela bane motho a o etseletsang ke motho a nang le moya ona o tshwanang lwa noa ena ene le tshimonya ede le mela ha ile bo le a tella ntate motaung o ka dumela ntho a e buang ba ba re ho wena o bone koloi eo ha e tswa ene ya kwa ke re ko o jwetse
0: yo
1: se ka ba jwetsa boma o e bone koloi eo
0: ha
1: koloi eno e ne tlo etsa tjena e etsa tjena motho a e kgannang ona bile a rwetse diteki tse ntsho ke mo bone e ntate motaung
0: maine
1: motho a e loa ntho ya hae motho a etsa ntho ya hae
0: ao bathong
1: motho a e hlopha ntho ya hae
0: hai man
1: ntate motaung o etseletswa ho bohloko empa motho a etseletsang e mong le e mong o na le morero moruti maine e bue nane o la makgolong motho ya o etseletsang
0: o
1: na le morero wa ho heletsa o na le morero wa ho diya ha eba o batla ho diya ntate motaung
0: o na le morero ai maine o na le morero man
1: ha hona motho
0: ha
1: ya ka o etseletsang fela sena morero
0: o na le morero
1: o tshwanetse o bona le morero o mo kganna gore a lematse ngwana enwa wa motho ntate motaung ke atla ke atumetse ke atumetse momamedi motho ya etsang ketso tse jwalo
0: atamela
1: ona le morero haiba morero wa hai ke hudia
0: oh yes sir
1: haiba morero wa hai ke hudia
0: oh
1: erere le ke o thusana ne onle
0: amen
1: ho bulela hore ha le bo emombo le kana ho bulela hona le ntwe bitire we etsang ya sa khone ngwe yes
0: ah e maine man
1: Me ntaba ya hore wena o betiro feta yena ntho yeo ha e moduli hantle ho khutsisa letswalo le o fufulelwa ha hae ntho ka etsang ke o leka ho senya lebitso la hao ke o etseletsa ntate motaong ke a dumela hore dintho di sedile hantle ke phaphamane ba ntse ba le teng ba etseletse ba ntse ba phela ba etseletse ba teng motseng mo o phelang ba etseletse ba teng mosebetsing ba etseletse Ba ke

0: Jwale ntate motong a ke re ise boemong bo bong re haeba morero o teng goba ga o etseletsa go bolela o tlaba pelo ya motho a etseletswa morero wa pelo koo ke o lematsa maikutlo a gago go tlaba pelo ya gago ke morero wa pelo.
1: Halleluja.
0: Morero wa bobedi ke go utswa thabo ya gago. Gape mtate motong a se go utswa thabo ke go etsa gore o dule bophelong ba gago o ingama-ngama le boitshepo ba modimo a o fileng bona. Utlo sosa so sena boitshepo mo mamedi a tamela lenaneo la makgulong a ke tsebe ke me re buang le
1: ene. Oh yeah, oh yeah.
0: O re moruti maine ntate motaung ke tlhoka boitshepo ka jeno. Tlhoka boitshepo bone ke na le bona ga ke na bona ke dula ke rwakua ke dula ke kore motho ya na a nrwakang e kaka o na le buka mangotse matlapa teng. Ga ke sana boitshepo momamedi ga e ka ba o tentle a ko etelele phepe la rona wena ya llanga ya reng ke tlhoka thapelo rapelang le nna moruti maine ke tlhoka thapelo ga ke sana boitshepo ke etseleleditswe ke hlaga ka mona ke shejwa gampe ka baka la diketseletso bohloko ke bona ntate
1: motaongbotsaoloma
0: jehova motho yana a etseleletsang
1: eya ntate waka
0: mohlang a etseleletswang seboko sa gae
1: o utlwa bohloko bona
0: o bojwa nna jale ga etseleletswa lenyelo yathe ya selenyelong
1: maine
0: re botsa molomo wa jehofa ga re se re le boemong bona ga ke tsebe na o batla re tswa ka lapologo a bana
1: ntate maine ke itse ka jeno ke tshwareganyane re tla tswa metsotsong a 20 ka morago ra ya 10 kakata
0: ntate motaong a ko e re tlhepeng la makgolo a mahlano 50 a nang le metsomeraro 553
1: eya moruti wa ka
0: ke re ena ya etseletsa mohlang a etseletswang o tla utlwa boko sa gae o tla mo utlwa ntate motaong le thapelo ya gae wa e utlwa ke ya motho a etseletsang empa jalo sa etseletswa wa utlwa gore jale o sa bua ka dira tse ngata empa ena e le sera se re le bukeng ya moekelesi ya kgaolo ke ya bosupa ke kopa o ko emise ntate motaong
1: 527
0: ntate motao
1: moruti maine
0: 553 lekgape la gago ke 553
1: moruti
0: re kgaolong ya bosupa go moyekele sea temana ke 22
1: mathaka yona moruti maine mathaka yona
0: temana ya 22 e re bukeng ya moyekele sea momamedi moyekele sea Ecclesiastes chapter 7 verse 22 re gobane pelo ya gago e tseba makgetlho a mangata ga o le wena o sebileng ba bang ka one
1: ha maine eman
0: e bale mona ye mongwe wa lla ka jeno le enampa go bua nnete ga o lese nnete o lesa bosawana gobane e tlile ke wena poresidente wa diketseletso jwale dintho di shebile ka wena moyekele sea gore le ga o ka wa etsa jwang wa itabanya fatshe le ga o ka wa bua metlholo temana ya 22 kgaolo ya bosupa bukeng ya moyekele sea gore gobane pelo ya gago e tseba makgetlho a mangata a o le wena o sebileng ba bang ka one pelo ya gago e tseba gantle ntate motaong re tlotlatla tharololong nthwena ya o etseletse a re ke re e late gape ke re gutlele morago
1: mora maine a kore ke e bale ke ena ke e fumane gobane pelo ya gago e tseba makgetlho a mangata ao le wena o sebileng ba bang ka ona
0: mohlhamong temana ena motho a etseletsang mohlang a tlang a lla go wena momamedi thusagala o bosong ka bebele o moneha yona o re ke kopa o shebe buka ya moekelesia kgaolong ya bosupa temana ya 20

0: o bo re ho yena iphalle o bo tswa o ya kant
1: o ya tsa
0: o tla bona ha o khutla ka kopana le ngwana wa modimo jwale a senga sena diketseletse
1: ho ba ne pelo ya mana ena itse ba ma
0: petro
1: mangata out le wena o sebile mbabang ka ona
0: le ha o kawal tate motho mona re bua ka ya etseletsang ya senga etseletse hantle mohlangwe etseletswang ke bo emo ba hore o sokolobe ke bo emo ba hore o eme hantle ke bo emo ba hore o bona hore modimo o mpone modimo o re le nna ke kgutle
1: oh yes
0: tate motwang a ke re lo sheba motho ka ileng a etseletsa ba bang re sa re le lekgepe la 437 buka ke ya Esther kaolo ke ya boraro re qala temaneng ya pele re nka le temana ya bobedi ha o ya ho yona e ba bebele sere ka moratse o morena surusi
1: ei
0: a phamisa hama
1: oh yes sir
0: morahame data moakha
1: hallelujah
0: a muhudisa a phamisa tulo sa hai o feta tsama ho sana hohle ana lo
1: oh yeah
0: Temana ya bobedi re ba sanka bo se ba morena ba ne ba ema pela monyako wa morena ba ne ba inama ba khuma maphela ha mane go ba ne morena ane a laetse jalo ba kensai empa Mordekai na sa inama ya sa khuma
1: oh yes
0: sanka ba morena ba ema pela monyako ba ro Mordekai o tlulela ntaelo ya morena tate motaung ke kopare shebe hamane
1: bua maine
0: hamane
1: bua maine
0: o phamisitswe hamane
1: halleluya
0: fumane phamiso mo mamedi ako ke kopa o ska ba wa ya hole hamane o na le position hamane o na le office hamane o na le situlo sena se ntsweng ka matla
1: Kakata
0: how can I wa bona ho dutse mohlompeng
1: Kakata
0: empa ho latela taelo hona le batho ba neng ba ina maphela ha
1: Shapa
0: empa ne nako ye hona le monna wa mofuta o se
1: Oh yes
0: na le monna wa moheberu ya lenteng na hengeo ka bakalao ba ba ne ba hapilwe ya tseba ngore ho khumamelwa modimo ha o khumamelwe motho ho rapelwa modimo ha o rapelwe motho bothata bo bong ke bona batho ba bang ba ikentse medingwana batho ba bang ba se ba ipona ba le boemong ba o rapelwa le ho khumamelwa empa ha o keke wa etsa jwalo e ka toba hatile ditorong ha mane o na le ofisi a kere moshebe ntate motho
1: Hamane.
0: Monna ya na le office. A koye temane nya bohlano.
1: Ke mathe ke temane ya bohlano. Itse.
0: Itse.
1: Ha hamane ya bona. O bane Mordekai a sainame a sa khumame pela haye.
0: Ntate motho.
1: Hamane a tlala bohale.
0: Ei.
1: Ampa nyonya wi saletso o Mordekai ya notsi.
0: Ah. Ye mi sa monta te mtau.
1: Amen.
0: Wa bona batho ba bua le shano.
1: Ei.
0: Batho ba etseletsa.
1: Ei.
0: Ba tse ba hantle ha bana matla. A o ka o tshwara.
1: Yo, maine.
0: Ba tse ba hantle hore. Ba keke ba o khona, ba keke ba o kopa. Matso wa bona a fokola ke ka ho ba tshwanetse mo sebedisa le shano le ho batla batho ba thusa hore ba eme mpaneng hore ba tle ho wena moruti maine pota ka mona ba o confronte mahlong ba se ba ho size ya bona ha o leveleng ya bona ha bo emo ba bona ke ka ho ba sebedisa batho mo mamedi a go khotlale ka jeno lena e re ke ke fa panya di komiki o tsebe ha o ka wa bona di etsa hala skaba wa di sheba e ya ka morelle bo ha modimo o re ke a lebo ha modimo ha ba ba a dile o etseletsa o tsebe ntate nthompile nyona ke yona ntate ha ba ba nketseletsa wena ke a tsiba o yema le nna ntate re nna ke thule wena o etse mosebetsi ha mane bebe le re Ntate Motau nga tshaba o isa letsogo.
1: A tshaba mane tsho jwalo.
0: O bua haholo tje.
1: Tsamo tshwara.
0: O bua haholo tje.
1: Tsamo tshwara.
0: Ke bile na bebele a ya re fela o tshaba. A nyonya.
1: Ke re a nyonya.
0: Ho isa letsogo Mordekai. E shebe na ire. Annotsi.
1: Annotsi.
0: Ha, ntate Motau.
1: Ah, my
0: lady. Ke tla pele se reng.
1: Determine ha re tshwara hanyane. Ha re tshwara fela hanyane hona jwale. Motho motle re ya mabenkeleng hona jwale jwalo ka kile ka tsho. Ntate maine o tla tswela pele. Ho bana ha ya pele. Ha ya pele. Ka baka lewa. A mane a tlala bohale a mpa a nyonya o isa letsogo Mordekai a notsi. Ka obane a ne a boleletswe mofuta wa a maine o etse o ile. Maine. Hebata. Maine o ka ere ke mabenkeleng ke tla mo fumana. Tsho. Ke ba dile jwang gore maina a ba we banna ere ke mabenkeleng ka pele ke kgone go mo fumana yo
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yo. Momamedi e motle metsotso e mashoma mabedi le motso le monga. Ka morao hora ya leshome. Ke tla mofumana moruti maine. Ere ke moheletsa hape. Phoka, mofukeng!
0: Ntate Motau.
1: Oh, jo. Ah, etle mona maskai tsa tsena man. O tla etsa kiwe ka
0: ntho. Ntho en susitseng ke ena empa. Ke kopa re ke re kitike mo mamedi. Ke kopa re etse mohloko.
1: Hallelujah.
0: Ntate Motau ke kopa o tswe ka studio. O dumele DJ Singapore again re celebrate.
1: Hai. Hi.
0: Ke bua jalo ka moruti wa Mzanze. E re ntate Motau ngetswa ke kopa DJ Singapore.
1: Yes, sir.
0: DJ Singapore ha kena. Mohlomo o naka lata Dr. Magheu a re batho ba mona ne ba baloke.
1: Hai, man.
0: Ntate Motau hobane hona jwale ke kopa re ketike diketselletso. Ke a tseba ke bua ntho e thata haholo.
1: Ao Singapore.
0: Empa ke lakatsa re lokise pelo ya momamedi DJ Singapore haeba o no tlile le ntho tsa hae. Ke a tseba ka ba etsa dintho tsa tumeng ka tsona ha ntate Motau a tswile empa ke bona e kare ntate Motau ke kopa o mpo kgutle. Ke lakatsa kajeno re ke re ketike ho sejwa.
1: Ro ketike.
0: Ketselletso.
1: Ketseletso.
0: Ke re re Modimo re a leboga.
1: Amen.
0: Batho ba mona ne ba baloke.
1: Ha.
0: Bora diketseletso le bo maditshebo ba keke ba loka.
1: A never baloka.
0: Hobane temane re badile.
1: Yo.
0: Hwa pele. Mordekai o tsabile ho isa letsogo ye.
1: Yes, sir.
0: Ya bobedi bebele re bolella.
1: Yo.
0: Hore Mordekai e ne se type. Tsela tsa bo asurusi impare re se se soto ina simofuta
1: ina simofuta
0: jale rona re tlisa bo hema mbona ba mzanzi ina se type ya
1: ina se type ya
0: Mordekai wa tseba keke ha mane wa tseba keke a fitla bo emong ba Mordekai Mordekai le hasena office
1: oh yes
0: Mordekai le hasena yenka pai
1: oh
0: impa Mordekai ke monna ke monna ya si.
1: Hallelujah.
0: Ntate Motau Mamedi ke kopa hore ke teke hore le bakala hore ba di etse o betere le bakala hore ba bue ha o tswane le bona o mo futa o sile ha ne ba tswele pele modimo a ska o fetola le wena o ska ba dumela o fetolwa ke maemo kapa dintho tse ba di buang ke kopa o dula ntso le jwang
1: a kore hanyane fela Singapore are
0: hey
1: awo Singapore
0: Ah, o sali ding!
1: Singapore! DJ Na. Singapore!
0: Ndate mudamu fitile ninte kishu! Ay!

0: Hallelujah.
1: Melao ya so. If a panel ya di chaba tsedi. Abaika melao ya more. Ha hulu kebi. Hore more na ba tlohele.
0: Hallelujah.
1: Ba iketli.
0: Hallelujah.
1: Hamane. Ke itsenta te motho. Ke itse morero ke. Ko saba pelo ya ho ko utswa thabo ya ha. Hamane.
0: Maine
1: ska ba tloela ba relax. Ba kene ka tsebe.
0: Ba kene.
1: When I'm at the lease.
0: Hallelujah.
1: Lentsula modimo le a u bitsa ka jene.
0: Amen.
1: Na le wena re le ba itseletse. Morana Jesu re re tle re sokolo enda te re a leboa. Re leboa na ne o le na modimo wa ka. Re u tlile. O re batho ba re etseletsa. Modimo wa ka ke ka baka la o ba re mofuta o se. Bona le ntwe betere. Yo baba mba ibitsang X Factor. Yo ore bopeletse le yona. Ha ba khone ho itlosa jwale re lwantsha ka dipole.
0: Ha
1: o le jwalo, motimo wa ka ke a rapela. Hore le bona ba khutlele ha e se ba ska ba latse ha ru. Motimo wa ka ha ba ka ba utlwa le ntse le reng, tlong ho nna lona bohle. Ba khapetse re ba rapela. Motimo wa ka ba tshwarene le bona. Sorelo ya hao ya balekana ke size ya bona. Re rapela hona jwale ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.
0: Ao maine. O ketile.
1: Woo!
0: So ketile.
1: Ha, ndate motaung.
0: Ha munna so ketile mfukeng, ha munna.
1: Metso se sa le jwalo. Hona le momamedi a katang o phaphama hona jwale o rometse molaetsa re ntate moruti jwale ke a celebrate ke gaohana le hore mosama o tlale dikgang.
0: Yes sir.
1: Ke utlwile ke mofuta o se.
0: Oh yes sir.
1: Ke utlwile hore hona le ntho e ke nang le yona.
0: He monna.
1: E beti e lelekiswa. Wow. Woo. Ai.
0: I'm going to go to the house. Amen.
1: Ntate Matau.
0: Amen.
1: Ara family mo sibaka itse mo sepe.
0: Jesus. Mo mamedi le nana o lena ithekele lona o wa le fumana o ka le batla ke tla o fa di nomoro. Ere ke nke tshebeletso ya o seng hona.

letsa ho wena Jehova ke o rodisa. Hobane o bile moeletsi wa ka isitele ka bosiu pelwa ka ya nkeletsa ke beile Jehova pela ka kamehla nkeke ka sisinyea. Hobane o le hlakoreng la ka le letona mepelwa ka kamehla e mogumagetse. Hobane ke na le nyakallo kamehla mo mmamedi wa ka ya ratehang. Ha ke kena le wena o seng hona tshebeletsong ena. Holisedi FM tshebeletso ke ya molelwa. Ke nna go satsana ba taung moruti ma modupi Yunis Ledimo. Mo kerekeng ya St. Eunice Apostolic Church. Mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom. A re rapele mo mamedi. Matla ke a hao Jehova wena ya dutseng troneng ya hae e kgolo e phamileng. E o mophetho wa hao o tletseng ka tempele Modimo ya matla. Bona disarafime Modimo di ruda tse ding tsa ikwaela maoto tsa ikwaela difahleo tse ding tsa ruda tsa re wa halalela Jehova magotla gobane lefatshe lotlhe le tletse kgang ya gago ga o Modimo e mong ya tshwanang le wena ka galalelo o ntse o re baballetse boleleleng bona ba beke le o fitlha letsatsing lena Modimo o re patile kgare o tabaganakele gago le batho bao ba kula Modimo letso lao le ntse le ba phametse le botlhe ntate ya maatla gotlhe lefatshe ka bophata ntate ya maatla ka ona re o mema tlhobotlhane lefika le letle le tshabela go wena Modimo le mema magau wa gago le lekolao tlele se ke la feta bothateng e tsietsing ya tseng ka ona tlhono lefatsha letsatsi lena le botlhe ba mametseng ba legole le gaufi tshebeletsong ena mabitso ke a mararong tate le moda le moya o galelang Jesu ke morena amen. A re fumaneng lengolo la rona di le fumana mo testamenteng ya gale buka ke Deuteronomy. Deuteronomy kgaolo ke ya 28. Mme re tlo qala temaneng ya 48 ho fihla temaneng ya 51. Yona ha e fumanele ka thuso ya Modimo e baleya ka mokgwa letsela. O tla sebeletsa dira tsa gago tseo Jehova a tla di roma ho tla o lwantsha. O di sebeletse o lapile o nyogilwe o hlobotse o hloka ntho tsohle mme di tla beya joko ya tshepe molaleng wa gago di be di o fedise. Jehova o tla lata setšhaba se gole se qetelong ya lefatshe se lebelo jalo ka ntsu e fofang go tla o lwantsha setšhaba seo o kekeng wa utlwa puo ya sona. Setšhaba se thata se kekeng sa tadima maqheku ka mogau le ga e le go gauhela ba batšha se tla ja katiso ya magomo a gago le dijo tsa lefatshe la gago o be o fele sekeke sa utlogelela letho le ga e le kodo le ga e le veine e ntšha le ga e le oli le ga e le se tswalwang ke dikgomo le dintsuku tsa gago se be se o fedise. A morena e tlhonofatse dipelong le moyeng o botlhe ba utlwileng ka Kereste morena amen. A di fumaneng sefela sa rona ka the spirit of praise nangumthokozisi.

modimo ha qeta ho lokolla setjhaba sa Israele a sentsha lefatsheng na egepeta ho faro a qeta ho ba namolela moo e neng e le makgoba ba sotlheha ba phela ka thata ba bolawa jehofa a ba ntshitse ka letsogo le maatla le ka letsogo le utlwileng ka lebaka la o boulela ha setšhaba sa hae a ba tshedisa lewatleng le lefubedu a ba isa lefatshe leo a ba tshepisitseng lona e leng lefatshe la kanana la pallo ha ba le lefelleng ba se ba tshetse lewatle le lefubedu ba itebala ba lebala jehofa mohalaledi wa Iseraele ba phela ka go rata ba etsa medimo ya ditshwantsho ba e rapela ba e sebeletsa ba ikgumamela jehofa bukeng ya hae ha bolelela moshe a keta go mo fa melao ena e kaka o bua mantsho a kileng a bua ke johanne bukeng ya tshenelwaneng ba fatlha jehofa ba etsa diketso tsa ba nikola tseo jehofa a di tlhoileng ya ba jehofa o bitsetsa moshe ka godima go thaba ya sinaure a tlo nka melao e lesome a tlo e balela setšhaba sa Iseraele gore ba phele ka yona ba memele melao le ditaelo tseo jehofa modimo wa bona a ba bolelelang tsona ya ba moshe o tla ka matlapa a melao e lesome go tlo e balela bana ba Iseraele mme a re go setšhaba sa Iseraele ba Iseraele mamelang melao le ditaelo tseo ke le bolelelang tsona ka jeno le tle le ithute tsona le di boloke mme le diphete o re moshe o setšhaba sena le seke la ba le medimo e mempe la sefatlha o tlhaka la ikgumamela la e sebeletsa gobane jehofa ke modimo ya boulelang o re le gopole gobane le ne le le bafo lefatsheng la egepeta mme jehofa o le ntshitse teng ka letsogo le maatla le ka letsogo le o tlolileng e momamedi wa ka ya rategang ga ntsa ba jetsa melao ya le ditaba tsena o re moshe go setšhaba sena sa Iseraele re tshwanetse re tshwanetse re sebeletse jehofa modimo wa rona o re re mo sebeletse ka thabo le ka pelo e ntle le ka pelo e monate o re re tle re atelwe ke dintho tsotlhe lefatsheng leo re le newang ke jehofa modimo wa rona empa setšhaba setšhaba sa gana go utlwa sa thatafatsa dipelo tsa bona sa gana go utlwa melao le ditaelo tseo moshe a ba belelang tsona gore ba phele ka tsona empa moshe empa nna kgalemela a kgalemela setšhaba a re le seke le seke le seke e momamedi wa ka ya rategang letsatsing lena la kasheko go phethala mantswe a ngotsweng bukeng ya diotlogomela o reng ka lebaka la gobane le ganne go mamela melao le ditaelo tseo jehofa a le bolelelang tsona teo tse ne tshwanetse go phela ka tsona gore le di utlwe o re lona le thatafaditse dipelo tsa lona gobane le latlhile jehofa mohalaledi wa Iseraele o ne le tsebang gobane jehofa o re ke tlatla ke lata setšhaba setšhaba setšhaba se gole se ketelong ya lefatshe o re ke tla le romelela ditšhaba di tlo le lwantsha o re ditlatla tshwalo ka lebelo tshwalo ka ntsi yo fofang o re batla le lwantsha o re ditšhaba tseo tse le lwantshang o re lekeke la utlwa la utlwa puo ya tsona o re tla ba ditšhaba tse thata e tla ba ditšhaba tse kgopo tse kekeng tsa tadima matlheku ka mogau tse kekeng tsa tadima le batšha ka mogau o ne ba tla senya metse ya lona o ne matla a lona a o le nang le yona o ne a tla fela le tshepo ya lona e tla fela o ne naga ya lona o ne e tla wela fatshe e tshwane le lefela e momamedi wa ka ya rategang o ne lebaka ke gobane
di lahlile Jehova modimo wa rona o re tlohetse ho mosebeletsa o re shebile di ntota lefatshe o re shebile mahua lefatshe o re fetuile o re fetuile baithati e mo mamedi wa ka ya ja tehang letsatsi lena la kasheko o re Jehova o re tla sebeletsa di ratsa lona o re Jehova o tla di rumela ho tla ho lona ho le lwantsha o re Jehova ka molomo wa moshe o re ditabatse di tla di sebeletsa o re tla di sebeletsa le lapile o re ha bana ba le mohau mahlong a lona o re le tla ba sebeletsa o re le nyoduwe o re le tla ba sebeletsa ba tla hloka mahau hodima lona o re ba hlale alosa ka lere la tshepe e mo mamedi wa ka ya ratehang ka lebaka la hobane ha re mamela melao le ditaelo tseo Jehova a neng a di file moshe hore re phele ka tsona o mme ditšhaba tseo di tla tlabeha joko ya tshepe melaleng ya rona di be di re fedise ho ya bofelong ba lefatshe ha fela re ntse re furaletse Jehova mohalaledi wa Iseraele re sa mo sebeletse jalo ka modimo wa rona e mo mamedi wa ka ya ratehang ha o ka sheba lefatshe ka jeno le naha ya rona e bodutu o re ntho tseo kaofela o re di a etsala o re maqheku a hlekefetswa o re maqheku a bolawa o re bana ba tsuba dinyaope bana ba fetuetse batswadi ba bona batho ba bolayana ka sehloho dinaga di a lwantshana o re re tshwerwe ke mafu a sehloho a sa phekoleheng a sa feleng a re bolayang ho etsala dintho tse mpe lefatsheng tse bohloko ho latela molao wa Jehova ya neng a bolella moshe o re a balele setšhaba sa Iseraele o re lebaka ke obane re furaletse Jehova mohalaledi wa Israel o Jehova o suthule ho rona ke ka o Isaia ha meketsa ditaba tsena hantle a ditobeketsa o re tla nne go tlo isa kae ha ile mona re ntse re ikgantshetsa Jehova e le mohalaledi wa Israel o re Isaia lefatshe la rona o re ke naha thute metse ya rona e tšhisitswe ka mollo o re baditšhaba ba jesa masimo a rona mahlong a rona o re Isaia tshenyego e jalo ya naga e sentswe ka dira o re mahlong mahlong a rona e mo mamedi wa ka ya ratehang lebaka ke gobane ga di utlwe melao le ditaelo tseo Jehova a neng a re a re bolele le tsona gore re phele ka tsona ke ka goo Dafita ha meketsa le ena ditaba tsena hantle a reng lefatshe ke la Jehova le tsohle tse go lona lefatshe le ba aileng go lona gobane o lethele hodima mawatle a le tiisa hodima bodima e mo mamedi wa ka ya ratehang le re molao wa Jehova ga fela re sa tsamaye ka melao le ditaelo tsa Jehova e mo mamedi ke ka o Isaia ha ketela ditaba tsena gore jo re setšhaba sa badibi re mofuta o ipelisitseng magopo re lesika le bolotsana o re bana ba bodileng re furaletse Jehova mohalaledi wa Iseraele o re nyefotse o re gobane Jehova ga go file melao le ditaelo ga di tsamaye ka tsone mme ga o mo o phunyoileng teng go rona e re mo mamedi wa ka ya ratehang ena ke nako ya gore di kgutlele morao re lo batla sefatlhego sa Jehova re kgutle re lo ikokobetsa pela gae re lo mo sebeletsa jalo ka pele re lo mo rapela re lo gopola ditsela tsa kgale tseo re di siileng teng mme mmina se fela ke o reng o binwang ke motho ya latelang ditsela tsa Jehova ya batlang sefatlhego sa Jehova o re a re atumeleng go Jehova re mmineleng alleluja naga tsotlhe di mo rate di mo sebeletse e mo mamedi ena nako ke nako ya tshenolo e neng e bolelwa ke Johanne bukeng yae ya tshenolo e re ena nako ke e batlang baduti ena nako ke e batlang batšha ena nako e batla maqheku ena nako e batla setšhaba le batho botlhe ena nako e batla bomme ba thapelo tshwelo ka e le kgwedi ya bona bomme ba eme ba itlama matheka bomme ba apare ba apare dikobo tsa bona tsa thapelo bomme ba ema koung a diterata ba le gomama tshwele ka bomme a nna ba le hweletsa go Jehova gore Jehova a tsebe di utlwa e bomme lefatshe le senyeile na e bodile re furaletswe ke Jehova mohalaledi wa Iseraele ena ke nako ya gore di kgutleleng morago re lo batla tsela kgale mo re isileng teng re lo batla Jehova re na le sefela seo re se binang ga tsena di etsala re bina sefela se reng re ne re re ke rona ba botlhale a thi re a ithetsa a thi obane re lebetse Jehova mohalaledi mohalaledi wa Iseraele e mo mamedi
wa ka ya ratehang a di khutlele morao re lo batla sefahlo sa Jehova ho Jehova tsebe a tsebe ho hauhela a di utlwele bohloko re lo bina sefela ka bo re utlwisisa mantswa sefela se reng morena ba itele bana bohle ba lefifing le sedi le ba tshabele ka bo phara bohle bohle ba lefatshe ba bophelo bophelo ke ena fela empa batho ba tsebe ba lahletswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe e momamedi ena ke nako ya gore di kgutleleng re kgutleleng go Jehova re lo mosebeletsa re kgutleleng go Jehova re lo mmatla nako e sa le teng re lo baka mesebetsing ya yona re lo elellwa gobane mona re mmusong wa dira magotla re dikile empa di tshwanetse di rone di tswela pele e momamedi wa ka ya ratehang ga di kgutlele morago ena ke nako ya gore re lo batla Jehova Jehova tla se ka re nelela ka ditšhaba tse dingwe ke tsena ditšhaba di tlile tseo re sa tsebeng dipuo tsa bone ke tsena ditšhaba di tlile di nelela batšha dinyaope ke tsena dinaga di tlile di tlhokofetsa batšha ke tsena dinaga di tlile di a re lwantsha lefatshe leo re le neuweng ke Jehova Modimo gale ka kgona re kgutlele morago go lo ikatometsa go Jehova ke kao setšhaba sa Iseraele itseng ga se bona tsena tsotlhe sa kgutlela go moše sa moše wena bua le Jehova Modimo o tele se ke ra tshoa di a išwa e momamedi ena ke nako bomme ena ke kgwedi ya bomme e batlang bomme ba maatla ena ke kgwedi ya bomme e sa bateng bomme ba ema dikoung tsa diterata e sa bangke bomme ba dula mekgatlho ya go thwantse ya basomi e sa bateng bomme ba kamanyang batho ena ke nako ya gore bomme ba eme bomme ba nke dikobo tsa bona bomme ba lo lwana ntwa empa ba gopole fela ntwa e nngwe fela tsela e be ka tlholang ka yone ke gore fela ba rapele ba di kgutlisetse go Jehova Modimo re batla bomme ba tshwanang le bomme le bomme Anna re batla bomme ba tshwanang le bomme Maria Magdalena re batla bomme ba tshwanang le bomme Maria Majesu re batla bomme ba tshwanang le bo Esther re batla bomme ba tshwanang le bo Ruthe re batla bomme ba kopanang lefatshe ga lefatshe le senyeile re batla bomme ba sa ding bomme bomme ba bang re batla bomme ba phamisang bomme ba bang re batla bomme ba misane fatshe e bomme ena ke nako ya gore di kgutleleng morago ga di eng bomme re lo bomelelang melao le ditaelo tsa Jehova a di kgutleleng morago re lo batlang tsela ya kgale mo re isileng teng ka mantshwa a jalo ke rata gore Modimo a re maatlafatse a re boloke ga di fumane pina rona ya bobedi ke yona Spirit of Grace e reng bina moya wa ka.

0: Dida ba tsena tsa hora ya le shumele motso mong tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora le shumele metso mmedi ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena masututsa bua monna
1: Hakule bue ngwana mme monna o tla bua ka o leboa moshane smofokeng ka leboa umbean tle metso tsonge supileng ka mora hora ya le shumele motso o le mong bua monna

bona go baneng o thotse motho motle ka mane ka nyanga ba nna ba bane ba thuntswe ba bolawa e ka bane ba tshintsha le taere kolo ipantshitse ba fitla batho ya ba sefako sa dikulo ya ba sefako sa dikulo ke bana ba bane ba thuntsweng me sepolesa se belaela industry ya ditekesi sepolesa se belaela industry ya ditaxi hore sena se tsaitseng nyanga se amana le kgwebo ena ya rona ya batho ba batsho taxi industry go metso tsongele shume ka mora mona ria mabenkeleng.

0: tsamaya o ingodise ke tla fetela mabenkeleng me o tla mona ke tla o fa mo muruti maine aneng a balateng ka jeno ha ke batla gore o fetwe ke ditemana tse o na tsamaya maine o na le kotsi ya mpe a ebile ke re ke tla mo isa ngakeng ba ke ba lo sheba boko bona ba hae bona maine ai o na tsamaya o na tsamaya o na tsamaya una palame pero una palame peretse u twa tsama maina tsama re le bo muruti maine ka se o mudimo a u feeling sona o wa morata mudimo wa utlwa hala a thebebile mona hai ke se ke thotse mabenkele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: Erana go ile tsena ke kelate vuyo mokwena o sa ithoballetse na tla sena sa mushimane banna ere ko fetse ba ka u binele le kunutu le morena a tia jwale he ka mona ka keza sebothelo mo sebetsi wa tatenga nisa tswela pele robala ka khotso pomola o sebeditse

0: Oh, le kunutu le mre. Leba pina man natia holo. Ebi nwenke. Vuyo. Mokoi na. Remetso tsone le shumele metso etseletseng ona jwale mo mamedi ka morao go rwa ya le shumele motso le monga o mo mametse le sedi FM le nana wa ke bua monna mo mamedi matsatsingana hona le botata bo boholo me botata bo re kopanang le bona metse nya rona mo re pelanteng ke uipolaya ha bana uipolaya ha bana Baba Shimane. Le banana le bona ba kene kenella. Kui polaya handate. Me botata bona re tlamea hore re shebane le bona haholo re lwantshane le bona haholo. Tabe nwe o ke bona ba bua ka yona haholo. Gile ka itshwara bekentse peditse shwileng. Bara batho ba bangata barata o betsa motho re kitla hapa moputso ha di o moholo mono ke khone o kwala dikoloto ke khone o phela me bari di petsho tsa papa di a bolo di phahame hona hona hona hona hona hona ho tshosang bara batho ba bangata ka tsela e makatsang kwa Afrika borwa ha utlwa bolo mona ba betsa hore tsatsi le dikele re tle botateng bona bo ke lakaditseng hore ka tseno re ke re botsware ba uipolaya ha bana uipolaya ha bana ba bashimane ke tla ofa sebaka re ke re bue hape ke tla ofa sebaka le mona ho WhatsApp ya le CD FM hore o ntatlele ditaba mona ha ba kuking nomoro ke 079 758 5066 a go mpolelle ngwanetse o go ngolle sailing sa itsa hore tsatsi le leng o nahane ho ipolaya ke eng a go ngolle wena a kileng a nagana nthwena eo nthwena e kileng ya mo fihlela wena a kileng a nana a ba le monagano ona mme wa motsokotsa wa bapala ka ena go ne o etsagala eng ke ntho e kileng ya etsa gore o bo o nagane go fihla mo motlhomong ka taba e o ka re fang yona o tla thusa ba bangata dimilione tsena tse mamelang lesedi FM Metsotsenga mashoma mabedi ka mora go ra ya le shoma le motsolomong ke ya mabenkelenga.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke dutse le wena mo mamedi. Ke dutse le wena. Wena motho motle. Ya ka mphang a taba ena. Re kgone ho thusa motho e mong. Ya re mametseng hona jwale. Ke se ke o file ditaba tse etsahetseng ka mane ka nyanga. Mo bolailweng banna ba bane ba ba fumana ba ntse ba leka ho tjhentjha taere koloing ba fihla bo radithunya ba ba qetanyele hona jwale ba sepolesa ba theosa ba nyolosa ba kena mona ba kena kwana ba kore ba batla ebile ba batla banna bana ba thuntseng batho bana wo ke Afrika Borwa eo fela ba belaela hore sena se amana le industry ya di-taxi Korsetsa ngore monahano a ofihle monore jwa le mona a ke a tsama ha o fele ka nna ke eng ho tloa ho etsa hetse eng e re kutlwe mo mamedi dumela khotso hello
2: na te tsho
0: ke le bona ntate o moyeng
2: e tsaba go le ntate tsuti ntho e ntse hore ke batle ho ipola o bona bana baka ba sa na taba le nna kore ba ikemetse mo mobaeng
0: ba se na taba le wena kore ba sa o kgathalle ho hang
2: ba se na kgathatse le nna kore ba shebane le nna bona to
0: jo ntate wa ka monna motlokwa ke mohe mo mamedi ntate ke eno ore ntho eno kile ya etsa o ranane ho ipolaya ha bona bana ba hae ba se na taba le yena ke ngotse fatse ntate motlokwa ke ngotse ha ke botsa tjena ke ntse ke ngola ke etsetsa hore ha ke tlo kopana le ditsebi hore na ha bana ba se na taba le wena ha bana ba sa o kgathalle na ho etsala eng ho motswadi ha bana ba se na taba le wena mohlomong o na le motswadi e mong le yena o bua ona mantswe ana a motlokwa hore nna kile ka ra e re mpe ke itsamaele hobane ke mona ha bana taba le nna a ko ke nke momamedimong hape momamedi dumela Hello? Ya hana mme wa ka o tla ntshwarela haholo bashimane ba ka ba tekhniki lilela le ka nthwena empa ke bona ya gotlhape o tla tlameha hore le tle le dule le nna mona le tsebe go tla lwantsha bothata bona ba mohala ke batla le ke le dule le nna dumela ntate thuso nna ke le kana na ho ipolaya ntate o ke dulang le yena ha ke mo jwetsa hore ke moimana kamp ke dula le yena ka tlung ka mpolella hore ha se mpa ya hae eo hobane yena ke motho ya ikutlwang ha emisitse motho wa mme a re yena o na le tsela eo a ikutlwang ka yona hore ka nnete jwale ke emisitse motho wa mme bathong ke dula pelo ya ka ile bohloko e rotha madi hore ke tswe ke tsamaye jo ke utlwang jwale are ntate a dulang le ba dula ba le babedi o re ho yena o a itseba ho tshong he mohlomme a se wa pele ha ntate are yena wa itseba bile wa ikutlwa ha imisitse motho wa mme a gore ke ba pale Jesus came down. Ai ere ke ba pale pinena ya doni. Ah! E ka re nka e tshintsha ka re Jesus come. Theuwa Jesu.

0: Oh Jesus, I came down. Hona jwale mo mamedi o ke mo ratang e ma shoma raro metsotso ka mara go rwa ya le shoma le motsolo monga o mametsele sedi FM ha o le tseleng ke a o kopa ngwana mehlompha melao ya tsela o tla fihla mo yang ke le ka utlwa bohloko ka kotsi ya bese e ile nga etsala ha o feel about troms back mane batho ba ile ba hlokala mo o bohloko batho bana jwale ba tlamela re ba gutlele hae ba fihla hae ba se ba tsamaka ka mokokotlo ha o monate go bohloko ntate motaung ko ngolla tsena nna ke le ka batla o dipolaya hang ka mora go ba mme ya ntswalang a hlokahale itsa re ya willing ya hae ra fumana mme bana ba bashimane ka ofela ba hlakotse aba hlakotse willing ya hae aba ntshitse willing ya hae a sile banana le hona jwale pelo ya ka ntse le leqeba pelo ya ka ntse utlile bohloko mna ha mme a uphumutsi willing ke a botsa fela na una ile a bua le wena are ko kentse willing na ile a ofa tabanyana hanyane fela o tshepisa hore o kentse willing ya hae ya ba ntaba imulwa ka di ngola ditaba tsena ka di ngola me abantsa bana ba bashimane a siya banana ntoyeu ya etsa hore pelo ya ka e utlwe bohloko a gore kutlwe ke ba le hape mo mamedi e mong re ke tle ke fete ke etse tsena he ndate mutabu se se dirileng gore ke batle go ipolaya ke dilo tse maswe tse di rakgetseng mo botshelong baka ke ne ke batla utlwe o engwetse jwalo ke tlale ka jwalo gore ke nke ka Sesotho ntho tse bohloko tse e tsaetseng bophelong baka 2020 wa tseba jwalo ka ke bua le wena hona jwale ka 2020 ke ile ka fetwa le khoba la gambling ke re ke le ka o phidisa le lapalaka a o banna ke patala machonisa ka machonisa yo a o ngwaneso a o ngwana mme a eman ar ke patala machonisa ka machonisa ntwe makatsang ha ona ntwe ntle e tlang bophelong baka ke kopa go ba tlhoka ina ha tshojwa lore ke seke ka ofa le bitso laka gore jwa le bophelo ba ka ba fetwa ka utlwa bohloko ka se ile ntsa etsa la ngwaneng waka go tloa mona ka fetwa le kgoba la go betsa matshonisa enwa ke mo patala ka matshonisa enwa Hey, mwana mme ke utlwa hantle. Ke utlwa hantle ha o etse bothateng bo jwalo. Mme taba tsena tseo le ngollang tsona kwa. Ke a di ngola, ke ntse ke ngola ke tshwere buka mona. Ke a di ngola, nke ke ka kena ka phapusing ya kgaso mona ke sena buka. Jwale ke batla hore ha ke fa motho eo ke tlo bua le ena mona. Ya badileng ya tsebang gore na jwale batho ha ba le bothateng bona re ka bua le bona jwang. Ke monehe tsona re ha fitlha mona e be mollo fela. A re fedi taba tseo leng tsona ke batle motho a ntse a etsa mona ka phapusing ya kgaso ha re bua taba tse thata tse kana gore le wena mo o leng teng ngwaneso o utlwa motho ona o buile le nna ke ikutlwa ke le betere ka bela ka kopana le molaetso mong gape o ka hloleha ne kankang ka bophelo baka motaung ntate waka a re tsetsa mo ferefere onke ke nka o lebala a silafatsa lelapa la borona ntate a silafatsa lelapa la borona batho ba bua ka lelapa lena ha ba feta ba ntse ba re ke hona mona mo etsaetseng ntho e itseng. Ei, la utlwa he. Ei, la tswa bana re ba utlwisa bohlokwana. Ngwanona hore itsa ntata a sa silafaditse lelapa, batho ba bua ka lelapa lena, a bona o le molemo hore a mpe a ipolaye. A nahana ya nahana ono wa fihla ka baka la motswadi. A ile nga etsa hore lelapa la habo batho ba bue ka lona ba etsenga ko hore mohlomong ha ngwalwa ka lona mona bo di-social mediang ha etswa ye ngwaneso ke utlwa ntho o buang ka yona ke utlwa hantle ha ke utlwelle ke utlwa hantle hantle hantle ke tlang ka momamedi mohalenga momamedi o mohaleng gona jwale dumela hello e ya ntate.
1: Hello, Dad.
0: Hey, and Dad, bua le nna.
1: Ke yang kwa?
0: Ka ukwa?
1: Ka demta u.
0: Ke utlwa Dad.
1: Dad. Ke go kwa mara go thole gantle.
0: O ka bua tabe o keleng ho yona, askis.
1: Hai, ere ke tabe ke le ka pogar mo ke nne ke go.
0: Ei, mahala wo. Ba shimane baka. Banna amo. Letle banna letlo shaba mahala ona hape ha ne le mona baking ena ona o sebetsa hantla monnati jwa jwale ke mona wa mphoqa jwale re kopa tshwarelo mo mamedi ho sane ke manta ba shimane ba tla ba tengkwano ba technique ba tla e sheba ba tla e popola rena le ba shimane ba batsha ba le ba tla ho loka michini motho motlo mo yeng khotso
2: ho go tlhokile
0: e yang dad
2: tletso
0: e
2: Uplanga
0: that. Gapil and that.
2: And that is the winner of reply. It is that the Ilayan Sara in the Ganale 17 years, but the Nagaba one able to travel Tatown. Kabaka Hopola or Gipola, but the Nagaba Snatab and Nike Scotty River to say to me.
0: Ah, SM Namana, Escatch Roloman.
2: Impala ho le jalo mme wa mme a ema le nna a ho ka loka bona ka ke tsa itreke ka le thuso a bana ba bang ba itrekile
0: ha
2: impala se go di monna ke gona go ka dieta ke gona go ke lana batswa di go ba ka dikobo ba itreke ka sekwe
0: jwala ha ba ka one a wa ka wa ho motswa di em a wa ka wa ho motswa di emo wa ho ntate ka pa ho mme
2: ke ile go bona ba nlatela go beke ba bona o se nanang le taba bona ntate o nang mo tlhabelo ka e kakana ke pimping mme o tlang beke ke patsedi go na se ba tsere okwa puya kana sebaka na sa mpake empaka seone ke leboa modimo ntate ke a sekwetsa ka seko ke ntate ke a sekwetsa ka seko
0: o monna ka jeno
2: ke monna ka seko ntate
0: Jwale nkgono o ile a reng ho wena goba ke a mo rata nkgono a Mike ebile ke a mo suna moye mona mba ke a mo suna man ka makgetlokgetlo o ile a reng nkgono
2: o ile a re ngwanaka go tla loka bale nte wona nga e bua ke ne ke sa e bone ka ya haufinyane gante e tlhaka ke e fisela
0: nkgono ya hodisitseng ke setswalang tatao kapa ke setswalang mmao
2: ke se tswala mme ntate ke tswala mme ke tswala mme
0: a ema le wena
2: a ema le nna a ngwana ka go tla loka bone le yona na sena matsa na sena ntho ka nkete tsang yona fela ula mpha mantswe ana gore ngwana ka go tla loka
0: a na totoba le wena bophelong bona
2: a na totoba le nna bophelong bona na le ana sena matsa o nkete tsa leto fela empa ula ema le nna ka mantswe ana hae ebele moya wa phumole ka kgotso ka gole ke a sebetsa ka sheko ka o molebowa bane ga ona ntho ya tlanga e bona ona jwale
0: ei wa bua taba bohlokwa wa bua taba bohlokwa ngwaneso ke a leboa utlwa he mo mamedi monne enwa ke enwa o a sebetsa o le a leka a le le mo di leshome le metso e supileng ga batswadi ba arogana ka lehlonono a fumana nkgono wa thapelo a fumana nkgono ya rapelang a fumana nkgono ya tsebang modimo nkgono a re go yena ngwana ka o tla loka are ema tia fela o tla loka ke a bona so ntata wa wetsa ntsona le so mma wa wetsa ntsona a go tlo rena oh motho motle ere ke mabenkelenga o mametsele sedi FM bua monna o ska
3: batho ka ofela balla ka mariha letlalo le omeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng Isn't that it's up a Nivea rich nourishing body lotion in a 100% pure hyaluron le almond oil ho etsa letlalo libe mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela jwale ha maria a kena ke dula ke sireletse hile gahlano le mathata a letlalo brave the chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
4: clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ntate Motaung, ntho e nngwe na ileng ya ntshwara ke hula ka thata. Hula ka thata nakong ya ho fihla ka tlung o fumane ho sena dijo. Fumane ho sena dijo ha o re wa fihla ka tlung ha ho na eng. Ha ona dijo ho thata hubima di ntwa di khono kopana to wa fitla wena yetsa re kelello ya ha re a jwale ke a tsama mo mama di kitlo a pinenga ere ko tshware ko khotso o moye hai
5: tabetse
0: emo
5: tabetse
0: khotso ntate
5: tabetse go pa di tsaka ithalo
0: Hey, as a belief.
5: I'll tell you about Lombagale Monsica 2025. The people that you know when I school for car.
0: Cowards are wrong?
5: If you know when I school, I ask you what you mean for car.
0: Ah, a man, ask this.
5: That is on journal to later at Mamona Gassan, which is desired. Yes, Monaganga Pantilla, his human is a little bit of a control.
0: Ya ya o tswara hampe.
5: Ke ya di tsaya mara ke ba bontsha ba u khule ka ne ba u khule ka ka ba tsho tsaka teng mona. So ba ba founela. O ba a ke tsa tsa tsa tsile ngwana ke le ka ya police station. Ka lo tlisa ba police hang ha. So le ba u ka go ke tshwenyo. So tsa bona ba tsa go fela ka la tsheta le tiba ha ja tsa. Ka ya ha ma ka tsa ka. Ke tsama ka ka pantri di le se. O wala pantse di te tre falang ipona mona di pona ke
0: eh
5: ba re tsho ga mo le mo tsawa ka di aka ha ba ra mphakhetse le mo se tshe ntse ke tshe ke hola hola hola ke le ke di tsola ya
0: ba tswa di ba dula lo wena ba ile ba reng ha ba bua lo wena ka kotsi eo kotsing eo ile ngwa amea ho yona mo ngwana a ile nga feta ba ile ba reng batswadi
5: nda de tsisa di tsaka ba bontsha pantsi ba u tsile bona ba ba tswa ke tshwenyo ha di tsisa re tlo bana ka le tse bana ba ba ha ntse ke tsiwa le bona ha ho nna ntse tswa ka ona bua le nna mo ho ho tsela ho bua le nna ma se di tsama e tsitso ke di tsama e tsitso ha di tswa mo la di tsaka e mana e tsitsa e tsola ke
0: Fela ntate a bua le wena re be butle monna re dule fatse re bue.
5: Re le ba bua le ntate wa ka le ke. Ha ba nkuka ha ke tsama ke kae kae mo. Re tswa mo le tsama le rena ba ka ya. Ke re tsama le bana bana ba isu ba. Ba ba tsanya ra. Ke te ma bua le nna wa yeng ne. Ba tswa ka.
0: Ah mo mama ya skis. Khawi ne ke batla utla mantswe a no a mmatla. A ile nga fumana ho ntatae mohlomo mantswe yano ana tla o phamisa o tlile mshane so yena o batswa di ba ile mba arwana ro ipola ya le modile shumele metso e supileng hona le mantswe a maghutshwane fela nkhono are ngwana ka ho tla loka ngwana ka ho tla loka ngwana ka ngwana ngwana ka ho tla loka

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ya motho motho ke dutlile ditaba le shome metsotso pelo ra ya le shome le metsomi ke dingotse o tla utlwa he ha ke tlile le setsebi mona ke dutsile yena mona ke ngotse taba tsa hao ndate ka mwana wa ka wa pele moshimane a nketsetsa mohlolo are o sa fumane motho ya sebetsang a utlwanang le yena maybe le motho ena fumana chalete entle na ke tlo mo hudisa ka thata hobane ke khutsana ei ndato ile re ke tsamae bona re hore ke khore ke go fele ka nna empa ka nna ka utlwa lentswe le ntse le bua le nalo be botlepele ya sekolo mo qete ora ya sekolo nga qeta ka jeno ke mosuetsana ngwana o hudile o le modile shome o sekolo yena wa tsebetsa ke le roba choko re le bo ngwaneso a go bone fela yona ntho eno a re o kore o bua le maikutlo a hantle o ske wa ba ke tla be a jwa mbana wa ba negative ka bophelo ba hawa ere hana ko ye mitena motho motle mo mamedi o ke mo ratanga ke khone ho ya pineng fela ke nke mo mamedi wa o qetela mo mamedi o mohaleng hona jwale ke na le wena hle khotso dumela
2: ntate thuso le ga
1: ke a phela ntate
2: ke te ntate thuso
1: ei
2: ke go basta ho ipudela le bi
1: e o ska ipulela ha re utlwe taba
2: ntate thuso ntho bua ka yona ke tseba hantle wa bona after ke la hlele ke nne
1: ei
2: ke ho le ntate ke something life e la bathatha ba tlang tlo ke kinge thapo ke thabeng ke le ipolaya empa ke fitla mo thabeng ha bana le voice re ngone ka yetsa ntho ka yetsa ntho o ntona le bophelo ke mna bophelo no matter o le thatha ka bodi jwa
1: yes
2: le kreke ke yona ntho la nthusa ho le kreke apostola ke yona la nthusa ho lo phelo mbaka
1: Jwale me o ile a hlokahala ka mona ha o tsebe ntate wa hao
2: ka mona ke sebetse
1: Jwale mpulele mona ha o fihla thabeng le ntswe le no utlwa letswa ka
2: o re ho tla di gapha ya tlo mara ke utlona le voice ka ona le mothalo a sebelang hore sa yetsa thina
1: yeah ere ko bolelle ngwaneso motho yena o na le teng le ngelo ile ha o le ne le teng le ne le bua le wena uno kore mame motho emo le mo le fatse mona o na le lengelo ile ha ai jwale ka tsatsi lewo lengelo ile ha o le la tsuwa Ngelo ile ha o lile la tswa mshana la bua lo wena la re ai ska wa leka wana hana ntweno o no tswere thapo tse ka jwa ka ro bile o tswere thapo
2: e le thapo e tele tate tsi
1: kwa le no tlatlangwa ke mamono ka thapo monna ka pa wena no batla o itlama ka pa no tsama le motho a ta o tlama
2: ke le leng je tsa ke itlame ke thole sfate ke tlame thapo ke tlame mlale o fele ka nna
1: lengelo ile a fihla la bua le wena la re ska yetsa ho joang ka jeno o bile ke mona hore o tsama kereke ya apostola o ikutlwa o le hantle haholo
2: ntse ke tshitlela ga holo gore bophelong a moela apela itshepe
1: amohela rapela itshepe
2: ke ona ntekiti tlenyana ya
1: wa amohela hore ha ke sana mme wa amohela hore ntate ha ke motsebi mme seo ke lokalang o se etsa jwale gore ke itshwareletse ka thapelo.
2: Thank you ntate.
1: Ntate ke a leboha mantswe a matla ke a kwala ka wena wa o qetela motshe motlhe o reng ya leshome le metso mmedi o tla balelwa ditaba ka mora bona o tla kopana le Veli Mvololo ke sonta beking a tlaba ya baba Veli a tshwere ntho tse monnatenate tsa bo Glen Jones a tshwere bo Jennifer Rush a tsamaya ka bo Brandy a tsamaya ka Westlife go tlwa mono a tsamaya ka bo Thazana a tsamaya ka bo Natalie Cowla a tsamaya ka bo Miss Luther Vandross enwa monna ga kile ka kopana le ena ga ne a tlile kwano mona Gauteng maboneng rabara gore ka ba ka lehlonolo ra ba lifting e le nngwe le ena motho wa dumedisana le Luther Vandross jalo ka Michael Jackson ga ne a itetse kwano Afrika Borwa ke ile ka mosala morago ke tsamaya mo oneng a teng le anaya mane mabitleng mane kgane re le teng mono re na le Michael Jackson ba mo tsamaisa gotlhe mona ba pota le ena banna pullman a raa monna a konke koloi o ko o pote mono nna ke a o leboga monna moramo thibi kile ka kopana le tsona ka kapatseng gona jwale ke metsotsong e mene gantle fela pele o ra leshome le metso mmedi ke o lakaletsa katlao le matlhonolo tsotlhe tse ntle tse molemo ngwaneng se bophelo ke ntwa tseba gore bophelo ke ntwa la o tlaetswe ke ntho e jwang ngwana mme loka ngwane se mona o buile ka go tlhoka tšhelete le go tlhoka dijo ke tla e bua le wena ka tsatsi le leng mme le bukeng yaka moo ke ngotseng teng o tla e bona buka yaka e tlatla gaufinyana o tla e bona e tlatla e buka yaka e tla o phahamisa gagolo o tla phahama gagolo o tla phahama o tla phahama o tla utlwisisa mme ebile o tla bona gore bophelo ke ntwa. Veli Mvololo o tla fihla a ba re go wena re kaofela ke thuso motaonyaneng gosane ke letsatsi re tla kopana lenaneong leo le ratang a golo la jwale ke nako gosana tshwane gospel choir.

asimo ya mchemote ke mo re fellanteng ka jeno ka pine monate nate ho sana o teng feli mvololo a tswa nthwengwe ke ratanya ha o veli king ke ka tsile wa parang ka yona a tswa tsile wa parang ka yona ho hlompha msebitsi wa hao ho bane na kweng o ka etsa le re ha o le mona msebitsing GCO aba fihla mona jalo ka re le studio sena sa malente a re tlo bona rena re tshwere studio jwa a o fumane wa pere ka mo wa pereng ka teng that's good boy o tshware jwalo monna la re se release yo o tshware jwalo o apare hantle o hlomphe studio o hlomphe mo mamedi o hlomphe tsepiena hora ke le shumele metso mmedi ena ke na kwa ro ba lwe ditaba meditaba o tla di balwa ke ntsane rantwa

0: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa. Empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
1: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

Ya wotla hamanate dumela hle mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi a gai ka pagayo holela haufi mo ka tswawe mamedi ka jeno ke sonta mamedi khodi ena ya basadi khodi ya brobedi khodi ya phato e hlola matsatsi ya mabedi ka jeno ho jwang wena mo hlodi ya ratwang ke nna wa lesedi FM ho jwa mo lenteng ka jeno motho mong ra mvololo nthodi monate ke a tseba ka nako ena tshebeletso ya lesedi e tloetsa bonnete ba gore sonta sa rona a se tsamaya gamonnate bona ba gaesale dumela momamedi ko gatlha jalo ka letsheo le maatlha tsheo le mofuthutso la moya ke sa sanka jalo maqhubung a FM 87.7 go leba mano 106.6 ko shebile o emametse mano SABC Plus app Audio BK ya DSTV channel 806 www.lesediafm.co.za Mamedi nana olena le bitso ka hore re ka ofela re tla hore ngena ya le shumela metso medi nna le wena re hore ngane ya boraro ka jeno sonta beking la ka le bitso ke veli moloya a ke mvololo ke uti a strata matle maemo a le godimo ka nnete mo mamedi le hlakile ibile le sele le bohembantsha Akele thagola ka jeno bo tlhopiseng bo matla ba mino ba DJ Lovers le rato mpopo au Mr Cute ke le qadile jolo ka pina mna teke ratang ha holo ya Luther Vandross o tsama le Gregory Hines bare there is nothing better than love mamedi ke mo tlile ba le ba mafahla ke mo tlile masututsa a tsama le morutuma ine ho tlo reng ya borobong nanong la magolong wa matala ba tshwere molaetse o matla ga ka kang banna ei ba bua ka leshano motho ya etseng letsang batho fumana lla dikgapa tsena tsa e sale a ba ipitikanye fatshe a llaveli a llela leshano

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefalletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya hao e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
2: Sebokeng di lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa. Una motsotso o mamese veli mulo

0: ela mpololo go mametsa ha monate nate nate nate nate nate nate ngwana ka lisha o mametsa le tleng ke tere msadi ya ka le mama
1: Remametse mino wa ho mon a ti mino wa maikutlo ai re se 3 o'clock o vele moloi u bua le thamiso ko e ka mona ka sebokeng ka zone 17 vele moloi le khobuye 8.4 tanki tsale bua vele moloi.

0: di le botsana tse amana le dikgetho di fella mona re hatela pele. Phupu e ikgethanya semmuso ya mmuso wa profensi e mogatlhelong wa pele ya letona la mehleng la profensi ya Free State Thembeni Skhule Nqanyisa e ntse e tswela pele setediamong sa Kaizer Sebotlolo Arena Bloemfontein Botshabelo. Ba lelapa, metswalle, basebetsi mmoho le yena ba mehleng le ditho tsa moga wa ANC le bona ba teng phupung ena. Nqanyisa eo e betseng e le setho sa moga wa ANC o tlhalositswe ka gore e ne le motho ya nang le boikokobetso a sebeletsa moga wa gabo le setšhaba sa Free State ka boitelo. Moemedi wa lelapa ebile le moena wa hae Nqamile Nqanyisa o boletse gore lelapa le latlhetswe ke tshia ya botlhokwa. O re e le leloko ba ithutiletse ngata go yena o tswetse pele ka gore le hoja mogolwane wa hae a ne a le matlhabeng empa o ile a itiisa molemong wa o ba fa tshepo e le lelapa mo le ditho tsa moga wa gabo wa ANC. Rabosana Madie o tlhopisitse tlalego e latelang.
1: Magologolo wa batho a keletse tshebeletso ya lepato ya Thembeni Nqanyisa yeo ekileng ya ba letona profenseng ena ya Free State o tswa gutlweng tse nne tsa naga go kenyeletswa ditho tsa moga wa ANC o tswa komiting ya naga ya phethagatso mmogo le batlatsi ba matona go tswa boemong ba naga ba kenyeletsang motlatsi wa letona kantoreng ya moporesidente Seiso Mohai le Maggie Sotsu e ka sena letonagolo ya profense ya Free State ya sa tswafana ka puo metsotswaneng e sa tswa feta mo a neng a tlotla mogale ena wa profense ya Free State mo ba tlhalositseng o lwanetse tokoloo mmogo le o lwanela baagi ba profense ya Free State o tlotliwe ka gore ebile mong wa ba ileng ba sebeletsa profense ka boitelo bo bogolo. Ba lelapa le bona ba mo tlhalositse e ne le mogale ebile e ne le tlhogo e ne le motho ya labalabelang go bona tsentle molemong wa lelapa. Tebelelo ke gore Thembeni Nqanyisa o tla phomotswa borokong ba gae ba o qetela thapameng ya kajeno setseng sa bafu sa Botshabelo. Rabosana Madie, lefapheng la ditaba tsa SABC Botshabelo.
0: Go tsa matšhaba, moporesidente wa America Donald Trump o patlaladitse gore o tlhakotse ditlhaselo tseo a neng a di lotha kgatlhanong le naga ya Iran. Molaetseng wa gae wa dikgokaanyo tsa setšhaba tsa Truth Social, Trump o boletse gore o tla emisa ditlhaselo tseo ga fela tumelelano ya pewa ditlhomofatshe e ka fitlhelelwa ka potlako. Ga re lekola ntlha e bileng ka setlhong ditabeng tsena. Letona la nna la magotlametse Vele Nkosi Netlhabisa le re le tlile go phatlhalatsa semmuso letsatsi la dikgetho ka Labohlano.

di daba tsena tsa hora ya pele tsona di fella mona fela re petela ka bolle kona tsa pemalo go di malqala ka province ya Gauteng le hlakile o podile Mbumalanga le hlakile wa bata northwest le kwetsa go gata di ba ka botshabela ntle le mo le hlakile o podile Free State le hlakile wa bata northern cape le hlakile o podile western cape le hlakile o futumetse karolo ka botshabela eastern cape le hlakile wa bata ntle le mo le kwetsa go gata di ba ka dikarolong tse ka haufi le mabopo Athe le KwaZulu-Natal le kwetse ka go gata dibaka wa bata ka mafafatsane a di a duma le pula e bobebe dikarolong tse haufi le lebopo tsena tsa boemo.

Mamedi o fela le jwalo re kena jwalo hona lane re sheba letsatsing lena la lapedi phato le mongtsenga tanga tse fitileng dikwedikweng sena sa mmino ho ile ho etsala eng Mamedi ke letsatsing lena la lapedi phato selema ke sekete magola re bonga mashuma tseletseng a metsemine kamara matsatsi tsatsi ho batlana jwalo le ditopo setopo sa Jim Reeves le Dean Manuel me ka hora ya pili ele ka jeno go di ngena le monseno sa 1964 ke ha di a le moya potulwa jalo le America ba patlalatsa semmuso ho hlokahala ha Jimmy Reeves hlokala jalo a le dilemo tse mashome a mane a mosomongo mo mamedi me ho ile ha was fofane ba seneng ba sepalame maemong a mabe a lehodimo me itse ka mora phatlalatso ena fela matsatsi a mabedi a ho phatlaladitswe lefu la gae diketekete tsa batho di ile tsa leba jwalo lepatong la gae mme lekase la e le ne le tlhile le beiwe malomo ho tletse ho binwa a tlotlwa mane America Texas yena Jimmy Reeves ibangona phila ka la mashume a mabedi go dingena phato o na hloetsa dilemo tse ka bang le kholo le metso e mera mamedi ke letsa tsilena go ding ena selemo ke 2020 Steve Holland eleng emong wa bathehi ba moli ke ha hloka sehlopha sena sa moli ke ha hloka hala a le dilemo tse mashume a tsiletseng a metso e tsiletseng ha re phethela nna le wena mo mamedi ke letsatsing lena go di ngena selemo ke 2023 Taylor Swift ke ha le boa jalo ditho tsa sehlopha sa hae ka mrato ya hae e matla e ileng ya sebetsa hantle haholo me ke ha ba fa di bonus ka nnete ba khanni ba di traga ka ba di lori tseneng a hle di tsama le yena ba sebeletsi ba haye ba neng ba sebetsa ho thwe o ile a ba fa tjhelete ka loka $55 million a ba le boa hore ba nna le sebeditse me ke a lokela hore ke le lebowe ka mosebetsi o motle a le o yentseng me re sebeditse ke kgotsofetse ha ona ntho monate jalo ka eno mo mamedi ya motho e reng ha sebetsa le batho a seke inahanela ena fela a hopole hore kaofela re a e hloka tšhelete kaofela re rata tšhelete mme ebile kaofela re na le mabaka a yona tšhelete mme a re ile ra sebetsa mmogo le ao re etelletse pele re sebeditse mmogo ke ka hona sesotho se re leswele le beta poho mme ha re sebetsa mmogo re fihlella tse kgolo jwale batho ba tshwanang le ena ka nnete ba hlokahala mo mamedi e seng bana re dumellane e re ha mosebetsi o qeta o etsagala motho sa kene poneng mane o mane o sa bua ntho di hana o fela mashumo a mabedi a metso meraro mamedi ke metsotso pele wa tla hora ya bobedi mamedi sonta sa o sia jwa ha ke tla wena ke bitsa jalo Dorothy Moore are angel of the morning a go go se felo ntshore seledi mo na nshebe ka mahlong o go mete patleng o motela ra memfela mona jalo ka ke le angel of the morning

0: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM liri pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Wa tseba maikutlo ane mas. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Clientele in mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mamedi metsotso etsura mahantle ho ye robong le sekoto pele o tla hora ya bobedi mona ho lesedi FM. Nikita Elton John go bapa le tsiena ki hula o tswa album ya hae banna e monate e bitswang Eyes on Fire ile ya tswa jalo le mong sang sa se gete magolo robo mashumaro ba ida metso mehlano yena Elton John. George Michael o te mamedi pineng ena ke backing vocalist he me Nikita dipuontsenga ta he mamedi e hlalosa mosadi impa haule mane Russia e hlalosa mna ke a hopola o tseding tsa dipuisano tsa bileng le tsona yena Elton John bila re ke a tseba e bile tabeno a se bothata ka ba pala jalo Dorothy Mao are angel of the morning ara ho tswa felo go ntshwa ga seledi mona fela o nshebe go be monate ya ke le bua go nna Dubrain ke le bua ka kapa ke mo sebetse mo le nna bona inland combo mana mo trading FM a kong ka ka mo so ke le bua ngwana mme ke motho wa bo Sunday se mana ka bo 6 o'clock ao bana ke le bua tsala ka nnete ke mo tsietse mo holo ke mo mamedie mo holo wanana ule na la re ka ofela ha holo ha ile Sunday jena bana Dubrain mamela ke rutlo he mo lenteng nthodi e mejwa
0: batho re etsa ntho se fapaneng ka Sunday bua le rona ka se 086 000 3000

0: di daba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tsela tlalang tsena etla ba tsa hora ya bohlano tseo tla di ballwa ke Roger Rabosana Madie ke nga di thabo tsena ke di busetsa ho ena le gologwe ke tseo
1: ke ya le bua ngwana mme ntsana ranto a tsa ma handle ga ga ba ke le buile ha holo or ba handle botsegeng me tsetsung e tsiletseng le sekoto mo mamedi ka mara hora ya bobedi re kena jolo ka wotlwa mogahlelong wa boraro bile lo qetela wana na ola haulo le ratanga la re ka ofela ke nako ya setswa mpelong e teng mo mamedi a teng mantswana a bohlokwa a dutse mpelong ya hao o batlangwa fitisetsa jalo ho moratuwa wa hao mona ho le Sedi FM o tla ntitsetsa ka jeno rutlwe jalo ka e hlola matsatsi a mabedi kgwedi ya phato ke kgwedi ya basadi e re ko wa mole jalo ka pine mannati e wa tla jalo ke Gina Jackson again.

0: Le ko mametse ke le ka mahal suku tlalageng mahal suku le sotho ke o mametse le nthabise moji bohlokwa ga majeke thato ga fere le kgolo sele ga fere le hakwa ga fere le tlotlisang ga ha le ga di yo go mametse ka 88.10 ke re le bile ga fere ka mahal suku.
1: Hello, hello, Mbeli, Otia Strata. Ke nna sendezama ka mona ka re molotsi Fedi Jones Corona go jile ka tsebe o tia strata ha wa di theo sa bona o betsa tsena tse mona fela tsa maikutlo ke tsona tsa sonta o buti go jile ka tsebe ra molotsi di sante ntati
2: madume ma bolisto madume ma bolobolo o tia strata o tia strata go jile ka tsebe ha jwale wa tseba go mametse go tlhophisa gore ke kwana masimong nke kelo lemalema a buang tsena tsotlhe mavolisto ke dilemo lemon ntshala ke le ka mona ka qwaqwa vele kanki ye
3: ao banna mvololo autia strata buele lefakala le ka mona ka Lady Brand a ntate wa re ke itsetse mona motho ke mmogoso kuletse ntate go kgabane ke itsetse ka kratšheng re sebeletse via di mountains re monate o tlile ka tsebe mvololo ke tsamaya le wena mvololo lefakalane ka mona ka Lady Brand.
4: Hallo, hallo, Mvolisto, le kae hle yo ke shapo hle o bua le tebelelo ka mona ka Bethlehem a mmino wa hao o ntsha wa maikutlo hle ga ke batla go qapa maaka ke fodile ke mmino wa hao.
5: Mmino ko o phodileng wa maikutlo ka Sontaga le Vele Moloi. Holy City FM.

0: Ebelevele out ya strata ko metse ka monana ka welcome o bua le Thalita Mothabe ke lakatsa hore ho motho wa ka ke moratang ka pelo ka ka ofela le ha kwela ka leng ka tle ho le dimo ke a morata haholo ba ne sele le motho a dulang tshireleditseng dinthonthong tse ne re kopanang le tsona tsa lefatshe ke morata ka pelo ka ka ofela ke morata rati rati
1: Velimolo involo velisto au tia strata bana yo nana we I would say la sonta se sitle sonta se monate la ke motsamae mokwalo frere fort 806 ke maqhubu dstv mokoma metsinte
2: Retene ka involo ngwana mme bua le kgathatso ka mona ka Thokoza Street ngwana mme ha e le qwaqwa thaba di mahlo ngwana mme ko mametse ho SABC Plus ngwana mme ha e le Sunday jena re phomoletse re mametse mino o monate ngwana mme tankong.

0: Mamedi ke pina manati ke a tseba wa irata Laura Brannigan a cry hall from one of Holy FM rena re kwala ka yona ka jene me hlano metsotso hantle pele ho tla hora ya boraro re ya ho Mr. Cool Thabo Kofa
1: sa di papa di Holy FM
0: hola o la Mr. Cool
2: Oi bolisto.
0: Eh mo lo ga le hlaso mo ke a utlwa bana ho ho be Mr. Cool mo hlathuzi.
2: Ah ke mo hlathuzi ngwana me ho ho be mo hlathuzi.
0: Ah ntho di dumetse ke a bona le maema le ho di mo matla.
2: Ah ntho di mona ati ntho di dumetse ngwana mme.
0: Ah Mr. Cool ke a le bo ngwana mme le wena o hlakile ka kwano ke tse o sebetsang ha monate.
2: Arre bo embolisto, arre bo embololo, arre bo velimolo, imamelo le seria fema re audumerisa hohle mo mametse go le teng. Thapa menya ka jeno re audumerisa jole he. Re tlone le tsa betwe premiership ena papa ri mmameri ke papa ya bo supa na. Ke Richards Bay e kwa para jolo le Polokwane City ne. Tsona di bapa la jolo umhlatuze sports complex ke wana teng Richards Bay ke bua jolo ila di tlhopa di kana ka baneng. Mo mamedi ha re ka shebe fela ka bo khosonya re tla onela tsa ba le shomela motsumong ba kala le papa ri ne. Re tla ka ba eti Polokwane team nomoro ya pele se tibatibane ke lindo go hlema tebula nomoro ya bobedi surprise mantosi nomoro ya boraro le bohankaki ke mo captain nomoro ya bone tonkwe nomoro ya bohlano edwin ramaja nomoro ya botselela rodney mapangule nomoro ya bo super ke manuel kambala nomoro ya bobedi raymond daniels ya borong ke banele mguni ya le show me giovanni filandam ya le show me le mosomonke tidimalo molokwane hai le mokotlisi wa bona ke mong hadi wili bayano moloto ke ena ya seng a tla kwetlisa tlhopha sena sa Polokwane City e re re tle tlhopheng sena sa Richards Bay le teng re tla oneletsa fela ba leshome le motsomong ba kalang ian otieno ke sibathibane nomoro ya pele nomoro ya bobedi lwandile mabuya nomoro ya boraro sipha mandla makhalala nomoro ya bone sabeloshezi ya bohlano simpio mcineka ke ena mokapteni nomoro ya botshelela bajo na shitwa nomoro ya bosupa moses mtembu nomoro ya bobedi thulane gumede ya borobonke nqabakulu nomoro ya leshome le nyokutle zikali ya leshome Monkey, Sanele Bans, Kekamota with Lingatan Mamedine, Isle Cacheno, Tabasarna, Hadisamaka Moho, Requesting Dizamakating, Hoham Felam, Kel Heshi Heshi Mamedi, Reserreta in Torocopana, Peri Ilipedi, Hore Dizibe Horafatin, Hobane Diganasa Pirapanezan, Ivan Mosigal, Emperor Hemne, a relatively lake of Mamedi Hobonor Rabin, Retasarun, Resit Bajan Cacheno, Solaka Choker, Isle Tabasar Nice, Dibata, Disse, Solaka Requesi. Itse di katela nyana engwe di taba ka tsheno impala jwa hene re ke tswela re king amanga me ke tla go neletse fela gore na ebe me ena papa di tla hletsa majwang ga ke tsamaye le mong ke tsamaye le NS Makaya me ke ena ya tla neng a re thuse ho ka khona mona le mane he mo mamedi me tsela ka o bile ho bona la hore ho ha fela ho tla bathata ka babuima papa di nyana mna hona le moya hona le moya o bona le ngihle e tla ba moya o matla mo mamedi me re tla bona gore na ebe me ebe o keke wa ba le gahlamelo empe papa di nyana mna ke betwe premiership di kadile mo mamedi me e re ha ho le jwa hene ke tla go dumela se lona o mela NS Makaya kwa ruka tseno go bana ke na tla thusa re a re kakolela papa dina wana medu bela ra o mela le Sheria FM
3: ke re medu se Mr. Cool ke re medu se lona mela le Sheria FM ho tle mametse ngali teng jo le ka so tlhalosa ngwana me ke di papa di tsapele me ke papa di etlong ba thata haholo pakeng tsa hlopatse na tse pedi ke di hlopatse bang selemong se fetileng sa di papa di ha di ya ka tsa tlala selemo sa di papa di hantle me ke tlo lena di ka leka ka matla hore di pukela ka dintla le sa chabile re a tseba hore Polokwane City e qetile selemo sa na se fetileng sa di papa di ele mong ba bo supa mika pasena sa Richards Bay ho ile ba thatanyana ho bona tsholo ka ho ile ba qata ba le mane bo mo bo shume le motsumong miki na na hore ka jeno ngwana mme re tlo bona papa di e matla ha ho le jwang ba ne ba kotlisi ka bobedi ke ba kotlisi ka nnete be bang ba batla hore le bona ba tle ba ipona hatse hore ke ba kotlisi ba hlwahlwa mme ba batla ka hlopha tsena tse pedi ba di se mane ho di
2: mme ha re she ba hlopha tsena ngwana mme sa Richards Bay re fumana hore jwale papi zwa thano tsa maile o ile hlopha tsena sa se khukhuni mme ha re she ba re fumana hore jwale ya tlang ka marapo a tsamaisa e ka pesena a le monke na mong ha di Ronnie Cabrels
3: ho fela ho le jwalo ngwana me re tla bona hore na gahlamelo e tla ba ifeng jwalo ka papiso tshwane re tseba hore ka nnete o na sebetse hantle le dipapadi tsena tsa hlopasena sa Richards Bay impa dipapadi ka kakaretso ngwana me di ntse di motlwaetse mong ha di Gabriel mme ke nahana hore o tla tlisa diphetho ho bana jwalo o sanka diqeto a le mong a ntsa thusana le sebapadisane ka pomo ya mokoya ya mantsa mothusa mokotlisi wa hai ho finyana le yena mme ke nahana hore ngwana me mong ha di Gabriel o tla leka ho sebetsa ka thata o tla leka ho sebetsa ka matla
2: ha re tle re shebe mo mamedi ha re tle re shebe hore na be di ntodi tla tletsa me ka tsela e tswalo nama ha re shebe hore na be di ntodi tla tsama ka tsela e tswalo nama ke tsona tsa betu e premiership re tla ne rone le tsona mamedi di a kala mafelongana beke jola ka dikalle mo bani di etsa thagwa mme jwa le he re tswala pele ka jeno tla ba papadi tse pedi mo mamedi ke ane sentse hlongwe mo go bungwa le bala polo mme etla gwatlwa jola ke bana ba Richards Bay etla gwatlwa ke ba Richards Bay Richards Bay tla kana papadi mo mamedi ne e le bisa borwa a Tepolokwane City etla kana papadi e le bisa borwa la wa le sela ya lapala mme ke ane bolo etla jwa lo mme ka kaona ka mara o ete Tepolokwane City ba etlela jwa lo mme ba etlela City ba thibane mme e leng Lindo Kuhle Mathebula Arbonne kiane bolo ibile etsola kantle jwalo mme e ne sentse ibile phame flaga e ne sentse phame flaga la lo jwalo re tle bona hle moya hle o matla mme di ntle tikatiko o matla moya ntle litikatiko Arbonne mo mamedi harbonne kiane bolo ilo songa fatse tso jwalo ke ire e puluka de city tso jwalo ke Giovanni Filanda Giovanni Filanda o le tlosa se tlo passe bona la city tswa ke moya ka rolong ena pila papadi tla ba yona puluka de city ka ha ile bisa le boya harbonne Giovanni Filanda o tla tlosa kamane kamane mo ka ba tshabela ka le pele le tsona ella pala kiana phamisa ba tso Giovanni Filanda ke o tla yona wa phamisa ba ho lo ka radiating sulo jwa lo ka mane ne sulo jwa lo ka bane ne ene le puluka de city harbonne ke o batla jwa ka yona barbal bala impala jwa le tla ba phoso bona ntle tika tiko phoso puluka de city mana barbal bala ke tlongwe ho to mena re a tseba ka ho haihlo ke morwalo impala lo jwa lo re a tseba re tlo haihlo ke morwalo impala lo jwa lo e seng jwa lo mona
4: a e seng jwa lo ngwana mme mme mo kumuletsa phala ona le ha o finya na holo le ho ka ka tlwene pa tseng ba ne sana le banse o na bona la tle atakolo
2: One atakolotsa one atakolotsa ke ane bolo mo romane simpiwe mpine ka wisa ka mlego ka bashabela sepamantla makhalala makhalala ke wa enkana a bia pele ka mlego ka bashabela palo jolo ke bolo tsa bengile mo sala jolo ke ane ba ma tsala ba tla letsa sibati ba ne palo jolo ha re bona polo kwane city ba ne tsa sibati ba ne ne rali ne go tsama tshebula mme ke bolo tselele mme ba e khotisa ka mane ka mlego ka bashabela mme e palo jolo ke ane o the ka mane nga ba qulu qulu ke ba enka ba ba ba ba ala e se bile mo jolo ka mane ne ke mo tse mtembu mtembu ke wa enkana a tlisa mo romane mme ba re bana ba le tsa simpiwe mpine ka mpine ka wa enka jolo Richards Bay ha re bona batla jolo ka yana mme ka mme go ka bophima ka le pele le tsona lwandi ne mabuya mabuya ke wa enka mme a e khotisa ne tsa simpiwe mpine ka mpine ka tsewa o tla jolo ka bona ba re bana ba le ka kapteni simpiwe mpine ka o nka bona ka mme go ka bachabela ho hanye ga wa ke moya bo lena impala jolo ya mohlola ka mane sipa manda makhalala ya mohlola mo mamedi makhalala ke ukwe mong a re ke makhalala ka re chebu ka re ho
4: ke makhalala ngona mmese ba padi se se cha tlopeng sena sa Richards Bay mme re tla bona gatlamelo ka nnete e bang o tla ba le yona tlopeng seno sa Richards Bay
2: wa ya gela ka mane surprise mantosi ke bona telele ke a poloka ne city ne ke a ne bana ba ye metse ka mane ngwa ka bachabela pala jolo eng ka shoka mane Manuel Kambala mme ke a ne poloka ne city pala jolo mme ke a ne makhalala wa itsula em pala jolo mme ha re bona ke a ne Richards Bay ka mane ka mane ngwa ka bachabela ya go utla mme ke ne mo ra nyana monana ibile tla ka kwara ka mane ngwa ka bo prima mme ka le pione na le tsona mo Richards Bay le bisante ke a ne wa gutla sane le bansa ke wenga jolo se papa di sedam wa tsama mme hona le ntone hore se ba padi se tshwanetse se hlopha se itseng ne no o ile ba palla se tlhopa sena sa Richards Bay ka nete hona le mo a ile nga se thusa ho wa di play off nga se thusa mme sa thunyo wa di play off mono no mme ho tloa mono a tsamaya Stellenbosch ke yo khutlile o tlhopa sena sa Richards Bay se ba padi a ile sa tlhopa se itseng ke sa tlhopa se itseng
4: se tse di tlhopa seno mme ho ile ba thata holo ho yena tlhopeng sane sa Stellenbosch ke ka ho ile nga khutla morao tlhopeng sa Richards Bay
2: ya ne tshula ne kume ha don tsamalo jo alo mme o ile ne sa ka mane ndi ndi ku tshe zikali zikali ka mane ka mle ka ba tshebela barbal bala lino go tsikali sikali keo wa e khutisa ntle jwa lomme o ile tsa passion na shikwa na shikwa ke o enga ebe mara nyana mana ha re bona ke ane a enka ka mani e ne le sabelo shezi a e fitse jwa netsa sipio mtide ka mtide ka ke wa enka na Richards Bay impa pulo kwa ne city bateng ke ba enka jwa ba netsa sipio tshwane wa ra ka mani lino go tla mathebula na ra jwa lo botelele ne e bile tsola ka ntle mo le ngwana o ka bo tshebela le bala no tsoka ba shokore ka mabedi ke metso tsoe mine karolong ena ya pele papadi noto Richards Bay and noto Polokwane City re tlatle re di bone di tlatle di tsabe jwang ngwana mme ke a gola selemo sena ke sa ikgethang ke sa special motho ka tshojalo bakeng sa PSL ba ne re tseba PSL e keteka le motse mashima mararo e ne e thewe selemo sa sa sekete magolo re bo mashima re bong a metse selese mme re a tseba hemne ho tla ba mohlomong le dintho tse ikgethang tse itseng tse tlatleng di etsagale mme sehlopha se seng le se seng le sona se batla gore go be le se seng se itseng se bonagalang seo batlang go se etsang ga e le mona PSL e keteka le motse mashima mararo
4: go fela go le jalo ngwana me ha una sehlopa setlang batla go bona se rengwe ke selepe selemong sena jolo ka se tlhalosetseng ona mme re a tseba go ile ga qala ka selemo sa 1996 ha o qala wena PSL ka pethakolo mme re se re fitlhile 2026 2027
2: mme ra hopola sehlopa se ile tsa etsanalane lemong seno sa 1996 ebile sehlopa sa Manning Rangers
4: ngwana mme ba kotliswa ke monghadi Gordon Eagles
2: go fela go le jalo ba re ba bapalela ka mane ka Chatsworth e ne le gona teng mo ba neng ba ye ba tsa me ka le mehlolo ha re bona bona ke nang go jolo kimne e feel and feel and ke tlo jolo ka bolo kim e pro kwa city feel and ke o nga bona jolo ka mo lengwa ka bo prima o ene sa tonkwe tonkwe ba re bona bona ke wa fitse tele jolo ke o mguni wa fitse o ne le sa ka kwano a ba mong ka ba me fatse feel and ba mong ka ba me fatse ka kwano mme e tsho fa di feel and moleta phala wa hana o re who can o butle pele ba nna e sale na tsoka ka mahlokore ka mabedi ke ne tsotso e mehlano karolena ya pele pa ba di ntse tsola pele ke tlotlo tswa ke na Giovanni Filanda ba o bona la hlele na tshepe di ntshepe ha o tlo di bolontsena tse tloswa di free kick ke bua ka yena Giovanni Filanda ke kere shebe he mo mamedi re sakala bo nete se mo ke se se tsatsa di papadi mme ha o le tholele ka lokalo le re ka buang ka lona ho bana re a tsiba hore di papadi tse kalang se le masari papadi ga da go ngwe e ba di papadi nyana fela tsena fela re a tsiba hore boholo di hlopha di tlatla di ipolella hore di tlalokela hore di rwalle le sasile
4: ho fela ho le jwala ngwana mme di papadi tse ntsha le tsona di leka hore re fumane mo retito mme le mokwetlisi kapa bakwetlisi le bona ba leka hore ba tle ba bona gona se hlopha se kopana jwang di papadi ntsena tse qala
2: wa bona le pitso lena la rwalla le sasile
4: e
2: ke le rata hampe
4: le ile la sebeletsa Richards Bay ka selemo se seng
2: o tsebe nna ke re le leholo le pitso lena ke le rata
4: e
2: ha ke le sheba ho mane ke hopola sekolo se seholo makene manna mokodi ke hopola sekolo se seholo makeneng sekolo sa mookodi rwalla le
4: sasele
2: ya ke le pitso la sekolo seno sa mookodi ntate ho feta tseleng mona o ya tsheseng ke sena ka mona ka letsong le letona
4: mo ke se
2: mookodi rwalla le sasele ya jwale ke kopa tsenga taihle di batla ho nka le pitso le eno la mookodi rwalla le sasele e tle re ha pula di ina ntate o botse ba hore o lukile monate
4: thotsa ha o di monate
2: thotsa o di monate Mamedi ke tsona ha tsabetu e premiership di kadile jwa ka ser hlalositse net fela nna le kadile maobane le eto mme ri a go dinyane ya motsianong le mo setlanga 2027 ha re bona bona ke na sane le pansa o ka jwa ka peto e bia fatse ka brengo ka bo prima a wa ba e ma Giovanni Filanda mo tsela bolo o ile tsa tlongwe Polokwane City wa re bana ka mkuni mkuni ntsa bolo netsa Giovanni Filanda ke ntsa bolo jwalo ha re bona ke a fetsa jwalo ka mane nne ene fetsa hantle fela nna ka mane ka tlima la Polokwane empa ke na inkwa hape ke tlongwe tlongwe ke wa nka phamisa ka ra di 18 ba e tsola ka Aneki banna bana ba Richards Bay tsho ka bana pa show na sikwa ke ane ba harama bana e gutla jola ka mlengwe ka bo prima ya mohlola Moses Mthembu wa matala lo jolo harama Moses Mthembu ba tla kwa ba Mthembu ke ane ke bolo etelele banna a enka ka pita hantle pele ka mane surprise man tosi o ene le tsa tsibati bana nne sabile enkile jola ka mane nne ho ha mo mamedi nne ho tlatle ho dube he ho tlatle ho be ho be ntle le tika tika mme tsela ka re tsara sitse mme dipedi di papadi tsa ba palo ka tseno mane thapa manyana mane bo hore nya bo hlano mane mme ho ka bo ba pala si wele le mme ha mole TS Galaxy ka re bone ke ane ke ona papadi e tla ba teng ka morena hamma maranya na mali arbona chane bolom barbal bala sa jala ka pulu gani sitin ke na ngwe dole ke ka ngwe ke ngwe ke wa ta ka bolonga o ka tsamo ba harbal bala na ke o ngwe o ka bolone tsa jalo shi o fani filanda ka sa rete filanda na wa matela ka ngwe impala jole ya mosia ka ngwe ka kwa ka mle ngwe ka bo prima ka lepelo le shari mo pulu gani sitin bi sante o pula re jala ka re sitin ne ka pasena sa pulu gani sitin se ke tele tse sele bo mo babu supa na sele mo se fitile sa di papadi me pasan tsabana le appointment le mamelodi sundowns begeta
4: ba setse ba tseba dipapadi tsa M10A tour ba lo kopana le mamelodi sundowns
2: mme santse bana le appointment ebile ha ona mang kapa manya a tlokela ra hopotse mongwe re gena le appointment le begeta ho hanfela ke tsona tseno mamelodi ke tsona tsa MTN 80 re a tseba gore lotho ya teng e bonolo re a tseba gore tlhopha se tswileng boemong ba pele se bapala le se tswileng boemong ba borobedi e re re tla ditlhalosetsa mmamedi gantle ka morago re tla re fete mabenkele go maneng metsotso ke ena mmamedi karolong ena pele papadi ke metsotso ya robong karolo ena pele papadi tsa tsona pele dipapadi ke tsona tsa Betway Premiership ena papadi ba polong Mhlathuze Sports Complex gona teng motseng wa Richards Bay KZN ira lo jol hemne re tle re mathe re fete ka mona ka mabenkele
5: ke tika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liga Shop fumana 750 ml efe ka pipe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99 le 6 packets e pedi tsa di 500 ml tsa di kotkoti tsa biria Vintuk Premium Draft ka 195 randa di fumane ho fetela ka di 10 tsa August ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18
6: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e utlwisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le e nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya hao e lokela.

0: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
1: Oh, pero lo jolo tsa dipapadi Lesedi FM. Noto Richards Bay, noto Polokwane City. Karolo ya pele ya papadi ne ena le metsotso e le shemele motho mong ntse tsona pele. Momamedi re ntse re bua ka hore ne GSL e ke tse ka dilemo tse mashome a mararo selemo sena e ne e thewe ka hopola hore re hlalositse hore ina tse wa jwalo le monsa sa se ke tse ba hola re bo mashome re bo nga metso tsile tseng mme re ka bua e bile re sa thabele letho e bile re sa lobe letho hore dilemo tse mashome a bedi a metso re bo ntse fitileng ke di hlopha tse supileng fela tse leng tsa hapa league
2: ke di hlopha tse supileng fela ngwana mme Mamelodi Sundowns Orlando Pirates mme sha ke tlhekere Mamelodi Sundowns ka makgatlo a le shumile metso mehlano Orlando Pirates ka makgatlo a mahlano Kaizer Chiefs ka makgatlo a mane Super Sport United ka makgatlo a mararo mme ra bona Manning Rangers eo re buileng ka yona e hapa ka lekgatlo le leng fela Santos le yona ile ya o hapa ha mmoho le Beatles Vicks
1: ke tsona di hlopha e mo mamedi ne ho tlwa le monsa sa sekete ma kholo robong mashuma robong a metso tsileteng tse seng di hapile league ne e sa le league ne tewe jwalo le monsa sa sekete ma kholo robong mashuma robong a metso tsileteng ha re ke bona hore na ibe ho na le hlopha sa batlang ho ngodisa le bitso la sona sa se chama se le monsa se le ngore PSL e ke tsinga di le monsa mashuma mararo na
2: re tla bona ngona mme mme se re ka hlalosang hape ke hore ke di hlopha tse pedi fela tse tswang ka ntle ho province ya Gauteng tse ileng tsa hapa mo hope ona wa league ke hlopha sa Manning Rangers ha mo re Santos ntle le bodu mohopona o ntse ba palla province ya Gauteng
1: ho fela lo jolo ngana me bile o bua ka dihlopa etsena tse tswang ka ntle ho province ya Gauteng re tla hlokomela hore se hlopa sena sa Richards Bay ke se hlopa se hlanga province ya KwaZulu Natal mme KwaZulu Natal ke yona province ena le dihlopa tse ngata ka ofitisisa mona league
2: ho fela ho le jolo ngana me le ho ja he ena le dihlopa tse ngata mme le ka re monyetla hore re ho bele se hlopa sa KwaZulu Natal sa se hapang mohopona wa league re ka bona mohlomong wa le hlopa sa KwaZulu Natal se rengwang ke selepo bana ha di dingata ka nne di go tete ka
1: re tla une le tsa mamedi hore na ke di feng re go petsa ne fela ditaba ke a ne bolo ya solo ka mana ke Polokwane City ya go tla ka mana ne ke a ne a phamisa ka mana go mere ke bona telele ne e tla ka gore ka mana go ka bofima ya rwala ka hloka kwa no me ene le Manuel Kambala ka radiate ne ke a ne tswa ka Polokwane City ba itsola ne ke bolo e telele ne ya mathelo mana mara o impala lo jalo ne a wa enka ka hloka mana lo andile ne mabuya o ene tsa sport ba ne ne e ya no tia ne ke wa ya khala so ene tsa lo andile mabuya ne mabuya ke a ne ka mana go ka bochabela ne Ah, we intend to go and play on the whole Morau Kwanana. Oh, Utile Boshoko, Morau Mani. Sabelo Shezi, Utile Boshoko. Me, Hosale Jolo, Erero, but Mamedi Harbuka or KwaZulu Natala, Kiona and Ali Shopatanga, Takwano Li King, Remo Potam Mamedi, Hornaki Fing, Renali, Richards Bay,
2: Golden Arrows,
1: Rebelli Amazolo,
2: Rebelli Devon City,
1: Ketonatino Rebelli, Ki Richards Bay, Ki Amazolo,
2: Amazolo.
1: Ke Devon City a re jwala wa bona ha o tsena tshe ke yone nan le hlopatsa ka
2: tsen 5
1: ngwana mme di 5 di hlopatsa KZN di 5 jwale re tla se rune le tsona ntle di tika tiko hore re se ke ra tloa re iphumana ho ha mfela mme re se re sa hopole lo hopola hore nana hana di hlopatsa na ke di fengwe ho bane o tla hopola hore re na le Devon City re na le Amazolo rena le Golden Arrows rena le Richards Bay ke tsona di khopa rebele Milford
2: le Milford
1: ke bele Milford
2: ke le betseng cha
1: ke di tlano
2: ngwana tsa ke yona ile ba pala ebile ba bane thagola se le mosena sa dipapadi e ba pala le hlopha sa Orlando Pirates
1: me jwalo ka re tsho jwalo me o hlalosa hore jwalo ka di khopa tsena di lengata tla fumana ile hore ho tla ba le bothata kae kae ho fumana se seng se rengwa ke selepe re hopola province ya Limpopo province ya Limpopo re hopola re ene na le di khopa tse kae tsenne me tse pedi di rengwe ke selepe tse pedi di ntse di lete
2: le ka mane ka ho motsepe foundation championship ho ile ba thata selmo ntse pitile go bana re bona ho hlopatsa jwalo ka black leopards hlopatsa jwalo ka baroka ke hlopatsa ka ka mane ka Limpopo di rengwa ke sele
1: ho fela lo jwalo mamedi re tsala pele ka papadi monnane o tsala pele ka papadi sabela shezi bolokiane en o tieno city batibane sa Richards Bay si a ikosa city batibane si a ikosa kiani yeno tieno wa raha ke boletelele kiani bana ba yemetse romane ba harman balana ba le ga jolo ga di tsoho impala jolo kiwa a itsola ka kwa nomne ene le monne no ka kwa no nga ba qulu impala jolo harbor ke na ba harman balam ba le ga jolo ga di tsoho ya khutla jolo ka lwani le mabuya ke ane pele mane ne e se bile ke ke nga ba qulu qulu ke wa inkai samra e bile o sala tsa paletse fatse kiani nga ba qulu nga ba qulu kiani ba ne ba modile la holo jolo re tla ser bona ente le noto ka mahlokore ka mabedi e ne hlele phoso pro gore city metsotso e le shebe le metsotso le tsenga karolo nyena ya pele ya papadi ke la bolo e tsola ka ntle mo le

0: Sa se to sa mino.
1: Na go ntsa tlhahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di papadi police di FM ho pela ho lujalo tsa di papadi le seri FM metso se ba shwa be city no tonga Richards Bay sana le banso mata le bolo ka mo ngwa go prima ke wa enka jwa lomna o ine le salwani le mabuya mabuya le sana le banso banso wa enka jwa lo lwani le mabuya wa kena lwani le mabuya mabuya o ine tsa sana le banso banso o ko ba bolo ntle ba itshola ka mane ka brao ba hala ka mane ke ramajana Wahana Ramaja Mamedi, Edwin Ramajana, we be a katukom. Wahana re Osolo Hubi Halichena, Agmatelitum, Etabahuku Yapili, Yarishas Bay, Ekakwano Kaburabu Pirima, Ekakwano Kaburabu Pirima, Tatosa, Kakwano, Etosakamang, Etosaki, Sipamanda, Makalala, Makalala, like your wife to Sagalam, and it's a son in the bands, a bands going to Galam, and when I got an 18 in Tempu, Tempu Kiwa, Karadi 18 in Wakawa, Kimono, Karadi 18 by Solana, Puruan City, Tempu Kiokapetana, Imbajo Vanifilanda Kiwa, on someone like Ani, Makambala Rabai Tibana, Kiana Tongue, I Sula Jolabolana, Kiela Harman, Huta Hapen, Ka, Richard Bay, Harmonum Tempu, Tempu Kiokabolana, Vinata Sana and Bans, Abans, Kion Sabolana, Harmonum Tempu, Vinata Sana and Bans, Abansunism Tempu, Tempu. Harbona kiena me eta jalo kamana kamkuni mkuni kiwa enkane ne samna mapangule mapangule ne za kambala kambala kiwa ensa jalo me kia ni ya matelo ibe ya sia eso la kan jalo kaha tabadili chena wana me ele di papadi tse kalang ha motho ka re ke re shebe loko e ke tse ba tswa ga tswa tara e de salo sing e sale ka matshe ke hore re ka shebe loko
3: a e salo sing ga ho
2: e salo sing ka nete fela re tshwanetse re bue ka nete hore hona le ditlhopa tse hlotseng di papadi tsa tsona tsa pele maobane mme re shebe ka mogolo ko ye meng ka teng re hlwedisa fela e sure ha ka lo ka lo re batla seretse pa mise maikutlo yona a re hlwedisa fela re fumana re e kheza shift bo mo mbapi e la le ntlatse tharo e phapano ya dintla ke pedi
3: plus 2
2: ehe Orlando Pirates e bo mo mabobedi e la le ntlatse tharo ka selataneng phapano ya dintla ke pedi
3: plus 2
2: ha re shaba bo mo babo re ka mazulu e la le ntlatse tharo phapano ya dintla ke nngwe
3: plus 1
2: o bo mo babo ne ke sekukhuni sekukhuni bana le ntlatse tharo ka selataneng phapano ya dintla ke ntla le nngwe ke ka mo re ka bua mfela re hwedi hwedi sa fela ho bane re kekele be se re bua ha holo bane bo netene e tla batla ba hore ai e sa le ka pele nyana haholo re re ka etsa lerata ka nnete ka gore na loko e eme jwang
4: go fela go le jwalo ngwana mme setlhopha se fitlhang se setšha ditlabotšha Kruger United yona e iphumana le boemo mabosomelomtse tsheletseng mme e tla lokela go sebetsa ka matla le go ja he re sa tsho re ka nnete e sa losen
2: ke ka moo tabadileng ka teng mamedi ne re re shebe fela gobane ga re sheba re fumana gore nnete fela dipapadi tse kalang maobane ne re na bona Orlando Pirates ya moena jalo Milford Orlando Pirates ma moena jalo Milford ka ntlha tse pedi go notong Stellenbosch ya moena Amazulu ya ba Amazulu hlola Stellenbosch ka ntla ile ngonoto sikhukhuni United ya mwela Durban City ya ba sikhukhuni semamola Durban City ka ntla ile ngonoto Kruger United bo se tlabosha kwa no ho PSL Betway Premiership ba mwela Kaizer Chiefs ya ba Kaizer Chiefs e ba pogotsa ka ntla tse tharo ntla ile ngwe Golden Arrows ya ba e ba palajwalo ya mwela Chippa United tsaba pala kana ka noto noto me re sheba ngwana me di ntla tse hlabile maobane e bile di ntla tse robedi ka ofe
4: ke di ntla tse robedi ka ofela ngwana me me ke na hana hore re tla nne re bona ka ha di beke ntse di ya ntse di nolella rona di bapadi tsa rona tse bapalang pele di tla gona hore ke di hlabe di ntla lenyelenyele beke le beke re bona di ntla tse ke tse ile ka botse ngata ho feta tse no tse robedi
2: e re tla re hopetsa mo mamedi hore papading tsama obani hona le papadi e sa kanya ba palwa e khutlise jo morao papadi e neng le ke hore e ba paketsa mamelo sa nao se ha mo le marumo kalane
4: ho pela ho le jolo ngwana me ho bane mamelo sa nao se ile a fuwa mo nyetla wa hore ke ikikise ka tsaka ka ka tsela ene pa hitseng jo lo ka ha ba ile ba singelwa ke nako ka le baka la ho tloka hala ha Jaden Adams
2: ho pela ho le jolo me re sheba he papadi tseno tsama obani re fumana hore di hlopha tse pedi tseneng di amoetse baeti di leta gona ho hlola papadi tsa tsona me hlopha tse pedi tseneng di chakile tsa gona ho hlola papadi tsa tsona
4: ehe
2: me e be le hore e ba ho ba palo ka le kana papa ding e nngwe mo Golden Arrows e le nyamo etse Chippa United te
4: ho fela ho le tswa
2: a re bona re tsola pele ka papa rim ke a ne bo re telele me e mpa lo jole ba bona tsola ka tletsa ke ne rawe le goal kick ke se batiba ne sa Polokwane City e le nyana lindo kuhle Matabula mme a re sheba monghari wili bayano moloto ge pensena sa Polokwane City ke monna ileng a nna kotlisa ka mane ka o diski challenge ka mane ne mme ke yenoa itse monghadi phuthi mohafe ha ya hlopheng sa marumo kalantse ya ba botsamaisi ba stopa sa Polokwane City bore tlohohe monna o tlo tla o ganna sekepe sena re bone gore na ebe re tla fitlhelela eng ka wena monna o le moganni wa sekepe sena
4: go fela o le jalo ngwana mme ke mokotlisi yanang le boithutlhelo a golo le goja ga e le gona fumanang monyetla boemong bona ba Betway Premiership bane o ile a kotlisa ditlhopha tse jalo ka Amataxi Pretoria Calais o ile a sebetsa gagolo mane le Ghana pele ang e ba karolo ya setlhopha sena sa Polokwane City mane ho diski challenge
2: a re bone huku ya bobedi ya Richards Bay tla tlosa ka mane ka borobo tšhabela ntse le noto Richards Bay one Polokwane City metsotso nngwe e mashome a bedi ya metsotso pileng re re bone o Richards Bay na le huku tse ka bana tse tharo ka nnete Polokwane City na le huku ile nngwe fe a re bone ke yane tla tlosa huku ka mane ka borobo tšhabela ka borobo tšhabela e tlosa jalo ke Richards Bay o le mane mekwalo ya Polokwane City har bone banna ba hwiriana ka radi 18 ka bona ba sutimetsana nga bona tso so jola ka mane Moses Mthembu wa phamisa bona entle ka radi 18 ba tsola nga a thetjwa ka namguni ke yare ke Polokwane City ne imba ba re ba bala ke yare ne Giovanni Philanda ba mukela bona ke zikali zikali ba mapala hampi e ba phoso ka mane banele mguni phoso banele mguni ne o ba petu na mong hampi lindo kuhle zikali o ba petu lindo kuhle zikali hampi e tla ba bona ya Richards Bay Arbone ilo tlosa ke dipakeng tsa molao ba harang balaba le molao wa di 18 tsa Polokwane City Kiane Moses Mthembu o ihlome fatshe Moses Mthembu o ihlome fatshe noto Richards Bay one Polokwane City Betway Premiership Arbone ba tlosa Moses Gamani empala jolo ho hanfela ya mosholam ke bona go tlang jwalo a force Moses Mthembu ba harang balaba la empala jolo Kiane tsula jolo ka morago mane ke lwa di le mabuya a go tla jwalo mme e ka Polokwane City ape mme ke la rota fatse ha re bona Giovanni Philanda Giovanni Philanda ke Polokwane City ka tla re tidi ke bala ntle ao ka ba di tidi Daniel Sia mo hlola mmeri Raymond Daniel Sia mo hlola mme ke a di khutla hape mme e ka Richards Bay ha re bona kulu Kiane mme ba mo tla bona e tla go mo hantle mo nna yenwa wa Richards Bay nga ba kulu nga ba kulu a go mo hantle empa lo jwa ke ewa Romane bolo bank ba le tsa tsweti bane yeno o tieno o tieno ke o ntsa jolo ka ntle ya tsini ne tsa pa jo na si kwa na si kwa no am ke se papa ritse tswang na henya na bibia
4: ke se papa ritse tswang na henya na bibia ngwana me o le mo di mashume a mabedi a metsemene
2: e ke ena ba jo na si kwa ha bona ke ane anka a sabelo shezi o ne tsa tsweti bane yeno tieno e khutlisa ene le tsa shezi shezi ke wa ra jolo ke bona telele ke ke ane kulu kulu pele mane ba mo tla bona Jackson mona hantle bona go tla jola ka le bohankatsi nka ke ke wenka jola ba harambala bala ke mkuni o ntsha galo mme ke ane a fitisa mapangule o ne tsa mkuni ba ne le mkuni ke ane ke Polokwane City ba harambala bala ba ne le mkuni mkuni ke o tsapa lo jolo ke ane la lo jolo mkuni ke wa kena hape mkuni wa kena mkuni wa kena ba mo tla bolo e go tla jola ka Richards Bay ka mara ka mene go ka bachabela ka tlo le tsiari e tla jola ka spomanda makhalala makhalala ke ane tsa ka bibile ka mthembu tsarelo ke ane la lo jolo ba lwanela zikhali ba mo tla bolo ke ane a gutla ka Polokwane City a lwanela ka mane sabelo shezini e khutla pheka Richards Bay ba phoso Eba poso mani. Surprise Mantosi. Ele noto Richards Bay. Ele one Polokwane City. Harger Monarchy and Abono Baharan Barbara. Inquadra K. Savalashi, Shaziki Wangadar. Kiani, Etajakasim Pium Tineka. Tineka Gil. Seba Pariseba Palan, Central Pasana Kabu Tepe, one of my sons in Pium Tineka. Kianabono Moses Tembu. Tembu Gil and Savalodoro. Ibo Hanakabajo Banifilanda. Yahuta Doro. Kio Hapende. Itakamunam. Akashesin. Atala Jonathan and the Pansuin and Tembu. Tembu in Kadron. Harmonic Kio. Itakamani Bolente. Aoya. Fokolabolo. Porfolo tse pedi ntate empa motho mo
4: eh motho mo
2: eh ke porfolo tse pedi empa motho mo ntate go nkwe motho mo
4: motho mo
2: ke a wait mo mamedi ha re ke re shebe di tsa tsona di ya bjwang ha re sheba Richards Bay ha ba para papari a pene ya selo sa di papari ba go ne o hlola papari di tse pedi e le hore ka ka re so ba ba petse papari tsen kuri ha ba ba para papari a pene ya selo sa di papari Baba petse papa ditse nne. Ba sona tse pedi ba ba pala kana ho tse pedi. Ya ba ba sona papa ditse pedi. Ke ka motho ba dilang ka teng hem. Error tse re bone. A tse pro kwane city. Ha ba pala papa ya na ya pini ya sele mo sa di papa ri. E tse ba pa tse papa ditse le shume. Me papa ditse tse le shume. E sho tse nne. E ba petse kana papa ditse pedi. E sho tse papa ditse nne. Ke ka mo he. Di tsamanga teng wana mme
4: o thata ho lengwa mme ke ka ho ritseng se tlhopa le se tlhopa se tlale ka ka jene hore se tle se hape papadi ba ne jole ka ga hlalosa ho be tiro se be di sona le petjolane la rwala o sa le sa se
2: ho fela ho le jolo re tla ne re le sona jolo mo mamedi re di shebe ha ile mona metsotsiona ile mashume a mararo a metsumeri Carlo ngena pele ya papadi sa ira ile di nuko tsa mathebula mramane e bana jola ka mroko mana o teng sa bana shezu inga ka tlo simpio mitine ka na le na we rola ka tlo hotjane me e hutla jola ka bana le mkhuni mkhuni tsana ke program city me ba tla bongela bona ba fela ba rata motho nga hai e ntse jola ke lino go tle zikali e tse tse ka ntlemole ngwa ka ba tshabela le bana e lo ke re ga lo ke surprise mantosi le batho ba fa kwa ngwana me ha ke tse bona ebe batho ba ne ba sa nyorelwa papadi tsa le hai na jola ka ha rile Rabadi papadi tama hopa alfati midwale re khutletse hae empa ke bona ke batho ba se bangata ya ka mogomo thono le beletse ka teng e ke shebile maobane Orlando ho no hlotletse Orlando ntate taba le monate
4: ho no le ho be Orlando ngora mbe ho no tletse ho bona la hore ba latedi ba Orlando Pirates bo nete ba nyu re tse ho bona se tlhopa sa bona rona se ba pala jwang ha ho lo jwang le le bona ba tsireletsang a sekola sena sa Betway Premiership
2: minister le se tedi mo sambombela ngora mbe ba ba mantsi ya ho no hlotletse ntle tika teng
4: ile ba tlala ngora mbe ho ba le wa etsa hore kapo ha le ha tatela ho ho ntse hore papa di kale ka metsung e ma le e me shumela tsi mitlano ka mara hora ya borobedi
2: a bona ka se re tsheka mane jo ba fi landa winga jolo bolo mme ha bona ke ena tla jolo ka gore ka tonkwe tonkwe ke wa ikwa ba mme ke bona ntle ka tlo ye tsi ni pala jolo mme simpio mtine ka wa hana mme o hutla ka bona simpio mtine ka ba mo jala bolo ke a ne mgo ne mo ntse bolo wa ne la simpio mtine ka ke o ntse bolo jolo ba har balbala ha bona zikali wa fitisa ba mo ne tsana zikali a to to bolo ba har balbala wa ke na zikali zikali Richards Bay wa ke na ka mane mtembulia nanga kitulane ekumereme aika jolonga kara di etini ulukie ba mokela bo a khoro tulu mo mamedi a khoro
4: a di mo hana ngona mequlu bolo engwe le engwe fihla maltonga hai bana ba polokwane city ba inka ha bono
2: nga ba qulu a khoro di hana mo american hana hore Carlo nya bedi papa di o tlatla
4: ke nana jwa lengwana mme o bane ke yana hana hore mong ha di Gabriel o a bona hore ha ho letho ka nete le lekalo le bang o le fahla pa selo sa Richards
2: Bay a khona mo mamedi ka nete bolo engwe le engwe e fihla ngwe yena ho hang ba mongkela bolo ha bonolo fela nga ba tlulu o tla tswa ka rolo nya bedia papa empa lo jolo bolo ke na sabelo shezi ne khutla jolo ka bolo ke wa enkana mora nya namano ine tsamna simpio mtine ka mtine ka ine tsama khalala makhalala ke ka bolo nga ka bo chabela wa khutlisa na o ine tsa simpio mtine ka mtine ka ke wa enkana o ine tsa sabelo shezi shezi ke o wa tla ka bolo nga ke itse Richards Bay ele bisa bo ra polo ka city le bisa le bo ya na ka rolo nya na ya pele papa di har bona ke ane a enka jolo ka mani ne ine tsa pamanda makhalala o ine tsa ka mani mtembu mtembu tsa bolo hanpi mamedi tshilane kumede bile ke tshilane kumede on tsa bolo hanpi kumeren ile mi so tse ba shuma mara ra mi so mine karolo nyana na ya pele ya papadi ibile edula antle ma shoma mararo a metso mehlano mo karolo nyana ya pele ya papadi ntseli not Richards Bay ile 1.1 city bona mere sheba na papadi yena e ru tlhopha tsena tsepedi di bapala ke papadi ya bolesheme le metso meraro empa ha re ke re shebe gore na papadi ntse le shome le metso meri tse fitileng tlhopha tsena tsepedi di sebeditse jwa
4: bona mme re bone Richards Bay hapa ka makgetlo a mane Polokwane City hapa ka makgetlo a mararo fa bapala ka o lekana dipapading tse hlano kaofela ka kakaretso re bone ditlha tse mashome a mabedi a metso meri tse hlatsiweng ke tlhopha tsena mme di a lekana 11-11
2: wa bona ka re e di batla di lekana ka matla
4: di a lekana
2: mme re ke kena makala le ha papadi ena mohlomong e ka fela e le gore dintlha di a lekana gobane ga o sheba ka mokgwa gore katang o fana ka dipalopolo tsena wa bona gore ehlie di batla di lekana tlhopha tsena tsepedi ka maatla
4: go fela go le jalo ngwana mme yolo ka sotlhalositse re bone dipapadi tse ngata di bapalwa ka o lekana papadi tse tlhano ka ofela
2: ga re bone bolo ka molekoa ka botšhabelo le balakiane mme e nkuwa jalo ke Polokwane City feta jalo mme ke ena e tla jalo ka kwano mme e re re bone ke ena mme e ne le monena Raymond Daniels lano jalo ke ena ya gotla bareng barebara e gotla ka Polokwane City gape mme e tla ka molekoa ka bophirima empalo jalo ka mana ana ke lwadile mabuya mme o nka boloeletsa sanele balance ke watla ka bolo barebarebala ka molengwa ka bophirima ka lephiele le tsona wa kena sanele balance o tlotse molao barebarebala o ntsha bolo jalonga ga re bone ke ane nnaba kulu kulu ke ane wa emathela ma o lekile o tsopa ke ntsha bona kulu ke o ntsha e tlola jalo kulu kulu wa kena kulu ba e rata bolo tonga hae o hana surprise man tonji arbo kabi
4: ha ka ba jane ha ka o soko di sa
2: hey fela ke tlo le lona se metsi hantle
4: e una kena ka bo
2: ha re bona ke ane se khale ntsha bolo mme ke ane makhala la mme o nga bolo ba harimba bala mme o ile tsa jwalo Moses Mthembu Mthembu ke wa nka phamisa mme e tla ka mole ngwa ka bophirima mme ke ane lwa dile mabuya mabuya ke wa nka jwalo mme ai khotlisa be ba harimba bala mme e khotla jwalo ka mme sabela o shezi e sabela shezi ke wa nka phamisa bolo telele mme bana ba yemetse ka radi tini se tiba tiba ne sa ya mola tshebo ke ane a nka ka mane bile o tlo bohloko utlwe bohloko lindo kuhle mathebula
4: utlwe bohloko mathebula le sebapadi se seng se apere nomoro ya mashuma bidi ya metsi e mika ime imida
2: re ke bona e ka re ke le ka ho sheba ke mamma nna e ka ba Edwin Ramaja e be ka ba Edwin Ramaja ho bona e ka re ke mang Ramaja ka ba mamma nna ke tla hle ke bona ke Ramaja ntle le tikatiko
4: e ke Ramaja
2: Ah, ke mantosi, ke mantosi, ke mantosi ngwana mme.
4: E ba ukile botlhoko ngwana mme, mme ba thusa potlako tena na re batla ke ena. Ka mora hore ba tle ba thulane o bua nnete le City ba thibane mathebule.
2: Ho fela re jwalo hema Mary. Metso se yona ke ena ba shuma mara ra metso sipilenga. Re ka rolo ngena ya pele ya papari. E sale North Richards Bay. E sale Wana Polokwane City. Ho bona re ntla Polokwane City ke ena metso tsongwa ba le shume le metso robong nge ka jwalo ka Rodney Mapangule.
4: Go fela hore jalo ngwana mme ke ne ke nahana gore Polokwane City e tla a ho seno gore tle fumane ntlha bobedi jalo ka ga tlhalosa gore ke bona ba thusang ke moya empa o fitlhela ga kana dibolo tseo ba direlang pele go ha ngwana mme bo mcene ka ba hana morao mane ba ke tlhopheng sena sa Richards Bay
2: ha re bone ke ane o ntse a fumantshwa thuso lindo kuhle mathebula City ba tshwane sa Polokwane City o se a eme ka mane surprise mantosi yena o eme surprise mantosi o eme mo mamedi re tla ke re bone moletsa pharakane ihle o babeile leihlo o babeile leihlo o tla tsola pele ka papadi lindo kuhle mathebula ke ane re tla ke re bone gore na go tla tlewetsa le difeng ditaba re a tlhokomela ngwana mme gore re kene selemo se se tšhasa dipapadi mme ditlhopha tse ding kannete di lekile gore di ngwadise dibapadi tse itseng empa lalo jalo tse ding ditlhopha di ntse di nkile dibapadi tse tlang mane ntshetsopeleng ya tsona gore di tlotla di thusa jwale tlhopheng tse golo mme re tlatlhe re bone gore nae be go tlatlhewetsa leng selemong sena sa dipapadi
4: go fela go le jalo ngwana mme mme ditlhopha tsena tseo re reng ke tsengenyane kwano mona go Betway Premiership re bone bogolo ba tsona di nka dibapadi tse bapalang bane boemong bo tlase ba ABC motsepe leake jalo jalo mme ke tsona tse bang ba batla gore batle ba sebetse ka tsona empa go se go ditlhopha motlhomong tse bang di keke tsa qala selemo sena sa dipapadi hantle re a seba gore re kwala ka di-21 tsa September kapo thekisetsana dibapadi e kwalwa ka di-21 tsa September
2: ga re bone ke ane sabelesheze nka bone bea baharabarabala ke ane nka jwalo Mthembu mme o eletsa nnaba kulukulu ke wa enka na a isa ka molengwa ka bashabela o eletsa jwalo Mthembu Mthembu ke wa hula jwalo mme a feta ka yona thulane kumere mme a enka jwalo mme ke ane zikhali keo o tla jwalo ka bolo tsa hula mme ke o entsha jwalo ga re bone ke ane mme ba e leka ke zikhali ke ane a fitisa ntse le jwalo e tla ka kwana ka molengwa ka bophirima sabelesheze shezi ke o ntsha bolo jwalo mme o eletsa ka kwana e re bone mme ya nkwe ke lwandile mabuya ke wa enka mme e kgutlela mane baharabarabala mme Mengkondoloki, Bajo Nashitwa, Nashitwa, Jan Nashitwa, Aiganeta Makalala, Makalala Kamuka Shavella, Aikutis Aneta, Nashitwa, Nashitwa, Kazaratakabanikizikali, Matajaka Bolonga, Yamkondoka Kwanaki Moses Mtembu, Arbonabolente, Kaman Richards Bay, Kandari TV, Araha, Patuat Manisanka Kamani, Raila Kamani Chilan Kumere, Ainka Kamani, Lindo Kutamatabula. It's a bit of a whole back and supper one city in Monsef, it is a company, everyone again, Giovanni Filanda, Rabola, the whole of them. Kissat the Hornabe, one hand no candidate in the world, I just like a Moyaka Savantona.
4: When I had the Jolan, one of them, Rosa Bugama Tabula, 70 Hulu, like in Sapu, one city in Monsan, the city in Sapari, Mewabana, the Savi Seven Sadian to Kalakaran and Nitorim, in Savis Tibatuani Sefa, the Silimonsena, Sapa.
2: Paso Kamani, Chilani Gumere. Aba pezwe ngona mongampe kabane sa France Mantosi. Aba pezwe sa France Mantosi hampi. Ilo ba pole ke nya khala kabane ki Edwin Ramaja. Edwin Ramaja ulo ya khela. Bateng batsietsi bateng batsietsi mo mamerime. Ba tlotla batsietsa se tlhopa sa bo bona ar bona bolo ke ane teleleme. Iwela hantle ka go tlo se batho ba ne Ian Otienom. Ntaya polokwane city motsotso ka bona sheme le metsoro bongwe ke ne jolo ka rodi mapangoleme ari bona bona ke ena bo hare bala bala me e khutla jolo ka kwano me ke e tlo nkwe ka nkwe ke wa nka wa phamisa me e bala jolo ke ka ga yetini yo ba di filanda wa ra ba itibasi tibasi ba di sa itiba mo mameri ba hlola ke ntlanga ari bona mo se se khutla ka bona tembu ke nka bona ka mene ka bo prima sanela banza wa kena wa tsama le yetini sanela banza ke alpulu tulu ka tle yetini wa e khutisa we ne tsa mo se se tembu ke nka bona Kiana Richards Bay, it's like a corner of the Mogabu Prima, Moses Mtembu, Tembu Yongabolo, Kiogan Hitini, San Elevans, Kioenka, Guarambalabala, Randy Mabuya, Winata Zikali, Zikali Yongabolo, Winata San Elevans, Kamala Mogabu Prima, San Elevans, Wikwala Jolo, Kiana Richards Bay, San Elevans, Karan Hitini, Harbon Kianini, Oh, Yamashola Kaman Mameri. Lindo Gushe Ezikali.
4: Wana me libona ba Richards Bay ba re a tseba ho nka papadi ri solo na Polokwane City ka mora hore Polokwane City ke ntle hlo ya ke monyetla o ne ke nna hana hore o totobetse Philander Impulse ba di tsoti eno mikolong ya Richards Bay
2: ke tona ke batseno har sheba ka pasana sa Richards Bay ke so pasa bruberi sa KZN hore se iphumana se papala jwa ho premier ho premier ship Me, if I stop a Sabuma Shubamaberi, Sakwazulu Natal, Hore Sabapale, Maimon Audimu, Apapariabolo, Africa.
4: Me has a soca, Seragoke Celepes, and a Sifita, a quite one of the premiership, Picasil Mosan, is at 2022.
2: Miss Topasam Milfo, Totalaka responding, Mobane Sabapa Papadia Sona Pili, Re Casalasa Felore, K. Sesopa, Sabrung, Sakwazulu Natal, Hore Sabapalajon, who premiership. Mim, if I stop a Sabu Mashoma, Amosomung, Hore, see Pumana Sapa, my mom, Audimo Paparia Bor Africa Borom, High Salute Ramos, Skate of Honorabong, Mashoma Spinning Amosomo. Hey, Retamale Sona, Agrin Gagoro, Swanaman, and Zala Hufilu Ramona, Retamalena, Swanaman,
4: the Swanaman,
2: Sichabamotwani, Jesichabamotwani, Motwani, Wahatulare, Renzabakofela, Remo, Riapel Sona. Re highly pili ten re aya
4: morao tle
2: ho ya re aya tsone me
4: korena
2: ke se chaba mo tswa
4: ho ya re aya
2: ho ya re aya arbona ke poso jalo ka ntori e tini tsena tsa Polokwane city arbona me entele no to Richard Bay 1 Polokwane city mi tsotsoma shmama na mezo mira rong karolo nyana pele pa parime ke bona ka re tsa tso jalo ke manga arbona me sipamanta makhalala Sipamanta Makala Lodge and Mono Filibolo Lichunani Gumere, how Filibolo, Lisa Renavance, how Filibolo, Lisa Renavance, how Filibolo, Arabon and Ida Swagaman, Ekabi Katata Shomakan Tamaloni 18 in Sapuan City, Kiana Ragamani, in the Santa Lavanza Rabai Tiba, by Tibagano Mamarin, Ikutaman of Harmaba, Harmonicani, Batali Gajaro, Randy Mabuyan Gabor, Imparele, Ekamanaki, Banam Kunim, Osabian Sitagalonga, Venesa Tongue, Tongue Kay, where Pamisa Telele, Kiana Gavani 18, Ikamabara Kotina, Harmonic Kidima, Lomoro Padiamasula,
4: Emusus, one of me, Inelibole Mata, Holo, Minibola Senator Corpet of Havana or Rebana Pulukan City, Abasoka Mushong Bak Alamoyona. Tornam, Kimoya, Mushomon Tabasavilis Ajuan, Nibola Zenata Zen, Kamanga Yetinim, Diabasula, Bana Bapuluan City.
2: Arabona Kirabolo, Randy Mabuya, Kutakabo, Kiwanganet, Savala Shesi, Savala Shesi, Kiano Tajabo, ke wa enka jwalo mo ra mane simphio mitine ka wa ya moela wena tsa makhalala ka mane ka mane go ka bo chabela si pa manda makhalala o tla tla ka bona makhalala o yintsa jwalo makhalala ke ane la lu jwalo mo na shitwa o enka tsa bra mona wena tsa sabelo sabelo shezi sabelo shezi ke o ya hata jwalo ba haramba ba sabelo shezi mme tsebe hemma medi era paparini e ba polo umhlatuzi sports complex hona 10 Richards Bay ili wana Polokwane City not Richards Bay nkhake ne motho tsho go bona shebele mo robonga Rodney Maphangule Polokwane City are bona bona ke nama ya go tla ka bona ka zikhali ke ane lindo go tla zikhali o ba re mbala bala Richards Bay lindo go tla zikhali o nka bona letsa Moses Mthembu Mthembu ke wa kana ka bona Mthembu wa feta Mthembu o ntse bona jwalo are bona ka 18 ke a di golu ka
3: mba meri le fulo ho lo ke di tsang
2: monne no ra tsiya ba tsale boe bo tla raela bolo ba thuko bo hloko fela o na raile short ya di short
4: o na roa bo photo ke ne le bo nyatlo mo holo a tlhopa sera sa Richards Bay kwana nna o bua nnete qulu ho no lo kela ka nnete o nkile bolo ene o e beile ka letanteng
2: ke me tsutswe mine se nyaile ka rolo nyana ya apile ya papari ke me tsutswe mine se nyaile ka rolo nyana apile ya papari e papari nya liki ha ona na ko e ketswa
4: Kina
2: kwe sinya.
4: Kina kwe sinya.
2: Mohu yeke ton nako. Kipa pari nsa mi hope.
4: Ni teng ibang iba fetu ka uleka. Mitsunye mashumia robung.
2: Mitsunye mashumia robung. Ibang hosina nko hoso alimina. Kimane mohu ta eke ton nako. Jwale hube le mitsu tiyele shumile mitsu mitano karulo ka unwe. Karulo ka unwe.
4: Kionana kwe eke ditwe.
2: Kionana kwe eke ditwe. Mwona papari nya liki. Kina kwe e sinye ile. Nako e eke ton. E eketswa di papading tsa mehope le teng a di se di papetse metsotso e mashome a robong e le gore ga o nko tswa le mina ke mane mo go tlabeng go eketswa nako metsotso e leshome le metso metlhano karolo ka nngwe
4: gore re tle re fumane mohlodi
2: fela o le jalo ngwana mme mona he e ba nako e senyeileng mona e ba nako e senyeileng ke metsotso e mene e senyeileng karolong ena ya pele ya papadi mme re se re na le metsotso e mekae e medi jwale e leng gore re se re otlile jwale se re otlile re saletswe ke metsotso e medi hore re tle re etsebe ho ya gefetso bolo tla kana ga la ke tla unkwe ka kwa ka bone ngwa ka bo primo ya gala tla unkwe ke ane pele mane empa la jwalo mme ho ha mfela e khutla jwalo ka mme a ra ntsa lo ola ka mane le bohanka ki ho ra bolo a le ho le fela tsena mme e pota me ka lo ka thuko mme re karolo nya pele papadi not Richards Bay one pro one city in take ke njolo ka rodi mafangule a bolo kana tla joga simpio mpine ka mpine ka kewa onta bolo jolo be a pele mane ka mene ngwa ka bashabela ka lpiole tsiane e ka re tla tsola ka ntlempo makhalala wa kana makhalala ba mong ka ba mya fatse o ting o ile ka tsa ha o monna makhalala we na si pa manda makhalala o ile ka tsa ha o arbone not Richards Bay one pro one city re sala tso fela ke meso tswana hore tere ge futso ke ane bolo etelele tlola jwa longa e bile a etlola sa bela chezi o etlola tswa tswa ne ian otieno se tswa tswa ne sa Richards Bay ka 2018 ke se ba parise sa na nya Kenya ian otieno me re re bone ile ha se pa sana ha se ba palam a tle a se be di swa mono ke mo kwetisi Benny McCarthy mo Afrika bor harbone banela mkunwa atake pro one city banela mkuni on sabalo jole matola kamane ne ke daniels kamane kamane o ka bachabela raymond daniels ke pro one city wa khotlisa harbone ke ba enka ba phamisa etla kamane ngwa ka bo prima a rona ka shoka mane ne le giovani e filana ba tsoma kamane ke sabela she si ke na ba harim barbar ya khotla jole ka pro one city ke ane kambala manuel kambala wenka jole feta ka maphangule me abila enka ke samara nyana mana ke ele ya kamane ngwa ka bachabela ka le pele le tuna raymond daniels barbarbara ntsa jwalo nga o ile tsabanele banela mkhuni a ile tsa Giovanni Filanda ke o itse mara mona ke pro one city o ile tsa le bohankaki ke na mo captain ka tshe le bohankaki wa phami sana ya kamana ka mene ngwa ka bachabela har bona ke ane Raymond Daniels o ibela la fast Raymond Daniels o le ka kena Raymond Daniels Daniels o kena Raymond Daniels bamma pala hampi ke spamanda makalala o ba palo hampe ke se phamandla makhalala fela nako yona me e sentse e batla e tle fedile me e sentse e batla e tle fedile mo mamere me e ka nna ra ba ka ta ho e tlosa fela me ya la phala ra ge futsong e ntse le not Richards Bay e le wana palo kwa city a re ke bona ke yane e lo tlosa mane e lo tlosa mo posetse tsenteng a e tla re ha ba ka ta ho e tlosa bana ba palo kwa city jang ka pa jang re ge futsong not Richards Bay one palo kwa city ke yane a betwe premiership ha o file bolo ke tlo unkwe ha mo le Manuel Kambala ke ane tlo unkwe o tshatshala mara
3: phoofolo di pedi motho mong tiane o le tlosa tlongkwe a re bone ke e o tlou a enkarabolo ntle ka mane e wela gantle ka kotle go sibathibane itse a enka jalo ka mane a yamoela ien o tieno o iletsa gangwe iletsa bedi mo letsa phala gore banna le sa bebetse go le kane metsotso ya lona ya masoma mana metsobetlhano e fedile karolo ya pele ya papadi fela jalo mo mamerine e le one progone city le noto richard bay ntlha e keneng jalo motsotsong wa bolesome le metserobong karolong yena pele ya papadi kena jalo ka Rodney Mapangule
4: ngwana mme go bua nnete fela tlhopha sa Polokwane City ke sona se bonagalang se na di dineeletsano tse ntle le go ja hem bana ba Polokwane City kapa bana ba Richards Bay le bona ba leka ka yena mkembu ga mmogo le sane le banse gore ba kaya pele empa go thatanyana gore batle ba fitlhe mekwalong ya Polokwane City ka ga moya o kgatlhano le bona empa ga ke nagana gore Polokwane City ba ne ba lokela gore batle ba sebedise monyetla ono e le gona gore motlhomong ba ekgefutsong ba tlabile dintlha tse pedi kapa tse tharo empa ga ke nagana gore karolong ya bobedi ya papadi re ka bona Richards Bay e le yona enkang papadi sa tlhopheng sena sa Polokwane City ke moo re tlong go bona boiteko ba nnete gore na setlhopha sena sa Polokwane City se loketse ga kae gore motlhomong a sekang ka keta pele papading eno
3: ga se mohem mamedi ke ka moo taba di leng ka teng di akgefutso jalo a noto Richards Bay wana Polokwane City ga lo jwale hand re gotlala diphaposeng tsa gaso tsholo le o kaoke dikeledi le tsiri dik
5: re lebile Mr. Cool
3: ke o taba
5: ya leboa mamedi metsotso ke robong botsekeng pele re fitlha goreng ya bone o di tshwere ka mane Mr. Cool le Ernest Makaya ntho di tsamaya monate bona ba haesale hle mo bamedi re a leboa ke Richards Bay le Polokwane City e bona le pina tse ke di shebile mona tse monate nate bona ba haesale mo mamedi yo nna we butla pele ke nna ke hopotsa gore na kgwedi ke efe nna ke tsholwa le boka oke ke monga phofu e ke ke re smate ya ra bathong hempe ka brugweng ee le ka jeno ke apegetse ntšha ee ka gare ke tse tshweu ntse nke utlwa kege
6: basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgatlhano le bong ba iphumane e le mahlasipa ka nako tsotlhe re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le reng go fitlha mona go lekane ke molelwa
5: mabedi go jalo fela metsotso e supile jale re ya go reng ya bone motho a ngwalola monago ntse o reng ke se ke tsholo itse tidio se seišhaba le ke tla ka tse ntšha fela
7: o kgosa tsana

0: pina ke thojana ya thesile
1: mosadi wa sebele tsotsi ke motho.
0: Papa dimetse swimine re ho ringa ya bone e ke sondaga jeno ke le nanao la tsa di papadi tsola lo ka o ke ona le dikeledi le tsiri e ke na mo hlaisi wa lena le nanao re tla koka ke hola le motho a le monga ka mara hora ya bohlano kwa na mo mamedi
2: thotse monate tswa motho a ikotla sefu a re thotse mofumadi wa sebele ka nnete ke nthotse monate bona ba haesale ee ka nnete ruri yo mamedi ho na le mosebetsi mmoho le rona mona wa mehleng banna ona le ka mona a phumelele mdlalane ausi a motle tjena banna o ne a sebetsa rona mona ona jwale o sa sebetsa kaekae bo sentle ke kwa e ke tsatsi le ha e la tswalo ka jero banna phumelele o bua puena sexhosa o thewa ka nthong ka mona ka zastrone o thewa ka zastrone ka mona ya o sia motle tjena ona gapa dikgau mona le sedi mona a tsama le ntho makgala masiteng ei a bala babedi jwale bana ba etsa fela batho ba babedi bao makgala masiteng le a phumelele mdlalane jwale ke tsatsi le a tswalo ka jero la a phumelele mdlalane mo mamedi oo motle tjena bana motle jona ke ile ka ba ka mo romella molaetsa ka nnete o seng kwana ke re ngwana mme ngwaneso ya re tlo bua le Phoshi ya Modise ka jeno tjena ne e bentse bombitsa bashene bana o tla ntshwetsa ditaba tla mpha ditaba e o holehle kgaitsedi ya ka phumelele mdlalane beletsatsi le monate la gao ka nnete o ko fetefete mono ei o motle motho ena mo mamedi jona o apagantle ore ha kopane le makgala masiteng yo re le ga ba le makgala masiteng maobanyana mona ka thenizene ge a moelang e mošhane eno a tlhabatlhaba ena eno a tlhabatlhaba ena e mokhelele a ile a potoloa ka baesekele mona ei a se motleng eo makgala batho ba modimo bo ntate ba ntate tsholo le bana beso mona ka ofela bo ma o sebetsa le ausiyo kere ine le reseng jwa ba ga thile se di bo ke hela ho go tsi mo la se re batho ho hanne ga gona fela ka mona ka go ntate e bo me ba se bitsa le se di mona ba batle ampe go vetse e ke ga gona re ntse ka mobu bile modimo a tati la gona ntho ke batla go hebetla a mmula fela ga mobu ele tsholo e bona e ho ntso the modimo jwale o no se go tsholo nko e re be fela be a mo no hlele se ke la ntsenyetsa nako ke tatile o na le motho ke batla mo betla o go nke ke ba palle a phumelele pine ena ha e ba re ke ipuella le teng ho ntse o lokile ke ma yoki yoki e bi nwa ke vudi a spono no sa ke ena ke a phumelele mdlalane Hello, apume pume, bamitsa lele. Hello, lele. Ke how ye? Aba chole na DK. Aba le ke ipuella hulukile. Kapina, hulukile ubalo.

0: ke o tabae mabele mo tlhavudi mayoki yoki e pine monate tsebele sinyale sedi bana ba tsho DK bana ba tsho DK ya re ke utlwa hantle man a go mo holo le ena o ntse o gona hua ka e DK yo ara che wa bitsa ga di ontele o ka fa shapa radio marara sick aba nkhopotsa le kgolo go bana tshomane tshomane yela le kgolo kwe ntsuya joang josi mabone mbo ya ra tsepa ntsuya hantle ntate ra tsepa ntsuya hantle ka nete ei bana wa ke teka bana yo ye o motle di yela a phumelele o motle wena DK ei go hopola ke bona DK ne re le nthong ana tidi ya mose se bitswang se senthomona sena man DK Northwest mona ana ba sebitsa man mona ke ntwe ke potch through ke potch e ke bona DK mona bona na ana lenye le Sophie Mgwena ke ka la bona DK ke re kwena ei ke re kwena a ense se ke lukisa ka mono o ile bona tate wa ya gwadi ga tshwere ka kapa o ntse o tlotla fitla di ke a se motle DK ke o pula ga ntle ne go tle ka tsentswe tsena di aparo ntate ya re tshwere bo tswa ba tle bona bana ke pele a pumelele ke tika monate wena ga itse di yaka e na tla o fa molaitsa mo fela ntse ke mo romela molaitsa ke mo tsa bona o ntse ya jwa ke pele ke ho mistikulu ke tlele bua ntho tse ngata mo e ba ha o le botswanyana ka hano sa kgone ho ipuella o nke pino e betse le sedi mona rena ke a ha
1: tsadi papadi ho le sedi FM
0: re tla reng mistikulu
2: e re tla reng
0: re tla reng re tla re ye Mr. Ku
2: eh wa ranne
0: re tla re
2: so la re bona wa ranne a re tle re le buwe re ya bona hore jwale re ya kena ka rolo nyana bere ya papari me pro kwa ne city re bona hey ke mona sa ntse ba tlo eta petuo ho tla kena jwale malebogomodise ngwana mme ke hopola ka re ke se papala tsane sene se papala la pro kwa ne city sene se papala la Chipa United
3: sene se papala la Chipa United te mmeli dibukeng tsa hlopasane sa Mamelodi Sundowns se bile nna a feta ka papa teng jolo ka isa iphumana a le hlopeng sena sa pro kwa ne city
2: ho fela o jwalo mmamedi re hlella jwalo ile a phala ila re kala ka karolo ya bobedi ya papadi hopola re ile ga futso jolo ile not Richards Bay ile one Polokwane City me ka rolo nyana ba ya papadi Polokwane City ile bisa borona ha ile Richards Bay ile bisa le boya o ke ni jolo he kamona malebo ho modise ho tsile e tshio ba di finanda ki ona petwa e tsa tseng ho fikela mo thatungwa jwa lene ha re bona bolo ke yena ka mole go ka bo phimba ba ka le pele tsa ri ingwe ke sipa manda makhalala ba tiba ba ntse ta ka ntle Polokwane City ne e ke na ka ke na sipa manda makhalala Sipa manda makhalala o tla tla ya gele ke yana o ya gele jalo ba monetsa nama ke ene se bile go jalo ka kwana ka mole go ka bo prima ha re bona wa lwana ka bona zikali ke o ntsa jalo me ya fetse ka kwana ka no shitwa na shitwa ke o rwa lwana la impala jalo me ke tibang tibanga ke ena bona zikali o e fiti sama e tla ka kwana ka mole go ka bo prima ba ha re bona ke yana qulu ke o re ka fit qulu ke o re ka fit impala jalo ba mo ke la bona ke ena bona lwana lo jalo e khutla jalo ha beka ao ba ba ke la bona Polokwane City ba e tshola me ile khutla ka hlo matla ka mereko kwa nomme ya sabelo shezini ke na ka ntle o yetini ba e tshola ke Polokwane City ke ane ba re barbar re ka hlo ba nele mkuni empa re jolo e khutla jolo na shikwa ke ane mabuya o ine tsa jolo mutembu ine tsa lwadi mabuya ke e bile e khutla jolo ke ane e tla jolo ka lwadi le mabuya ra jolo me rola ka hlo ka mereko kwa nomme e rola ka hlo ke surprise mantosi e mona ba re barbar jolo wa lwana ka kwa no banele mkuni o itse mramona mantosi ke wa inkama aisha ka mlego ka botshabela ka lepione le siari e tla jola ka tsho unkwe ke unkwe ke o isiya jola mramani ni e bile feta jola mme ba itshola ka mramona mane Polokwane City ke bo le telele ne empa e pa me flaga e tla tlo so jolo Richards Bay sanel bans wenga jolo kiela mramola ba enka jwalo ba netsa shezi shezi ke wa enka netsa simpium tsireka mtsireka ke wa fitisa ka kwa o netsa jwalo tshomandla makhalala makhalala ke wa netsa jwalo bona har bona ke wa rata ba netsa ka ntle ka kwa entsa jwalo ka kwa no program city entsa jwalo ka mantosi ya khala ke makhalala makhalala ke wa ya ghe o netsa jwalo ka kwa no har bona ke na kumene kumene ke wa tla ka bona kumene ka mlego ka bo prima o netsa makhalala empa ba mongela ba ro kumene ne ke ani khutla jwalo ha rwa lana la ka kwa no zikhali ke tibanti ban zikhali wa lwanela ka mlego ka bo prima ke ani Richard Bay na shikwa ba re marbala o ga jwalo netsa Moses Mthembu Mthembu wa fitisa ka mlego ka bo chabela ingwa ke lwandile mabuya mabuya wa fitisa ke ani sanela bansa o tla tla ka bolo sanela bansa ke wa isi jwalo nga ba re marbala Moses Mthembu wa fitisa ha re bona ke o sanela bansa o le ka ke ani sanela bansa ke o sanela bansa ai khutisa ene tsa Moses Mthembu ba ka ka rolo nyana ya Polokwane City ha re bona ka tlaudi 18 ke a ne ba itshola Polokwane City e matlo ka mane ka mlego ka ba chabela lwandile mabuya nga khutlana mora ka bona lwandile mabuya ke a ne ke Richard Bay ba re bona ba simpio mtineka nga o tla jwa ka bona simpio mtineka o atla ka bona simpio mtineka ke ena ka mlego ka bo prima wa ke ha o e ba phoso ka kwano tulane kumele phoso tulane kumele ene metso tse meraro ka rolo nyana ya bobedi ya papari Intele Lotto Richard Bay one for one city Arbone Lotto Somra bana ke tsiba tsibane Lindo Gutle Matabula o le tsosa Impa ke bona e tloela o e tloela la jolo Ramani Edwin Ramaja o tla tsosa Kiani Edwin Ramaja o re hari empire banana o tla yona lesa seta se matla ramasha ke bole telele ne ke re bana ba e matlala ka gore ka mole ngoka bo prima e tsola ka ntle e tla kena ya gela jwalo ke makhalala se bile ya getse jwalo ne ke re bana ba ile ka e tsola ka ntle hape ha e tsotsa ka ntle jwalo mo mamerime e le Notto Richards Bay le one block one city a kore re ke re boela hape re mathe re fete ka mana ka mabengele
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao Di Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsadi papadi. Kholesedi FM.
2: Tsadi papadi le Seri FM, Notto Richards Bay. One up Polokwane City. Mamedi khabasana sa Polokwane City ke se khabasa ba hlano hla province ya Limpopo re se bapala jwa ho premiership me ke khabasa ba tselela nga ho re se bapala maemong audi mo papadi ya bolo Africa Borwa me ka ka re tso Limpopo me ibile le di khabatsa le shume me tsela shume hore di be mani maemong audi mo papadi ya bolo Africa Borwa me Polokwane City ke khabasa ba robong ho re se bapala jwa ho premiership erer bona ke ane bolo ya mane me kwalonga ya Polokwane City batibane ka kwano Lindo Kuhle Mathebula santsa a tlile ba hlopa hore ba ipe hantle ke huku ibile ke huku ya bona ya Richards Bay ha bona tla tshwana ka mane ne ke ya nasipa manda makhalala o tla tlo sala ba mane me kwalo ya Polokwane City ke makhalala phamisa jwa bona tla ka radio tiri ka di hloka mane pala jwalo nge ba etsola na e tla ka kwa ka mlengwa ka bo prima me ke ya nesana le ba se mo shola me e khutla jwa ka mana ka Polokwane City pala jwalo ho ha fela ba ba thulana na e bile ne e tsola ka ntle bolo ka kwano e tla khala jwa ke Moses Mthembu

0: carbone che hanno un cemboom. Fammi sapere lo che vuole c'è l'elem. Carari e tini. Cumene. Cunare cumene. Carari e tini. Palori giolo il rebone. Wow. Amuneta palori. Ema munna.
1: Ema utama e orwai tia. Caru di e tini. Bata unyansa. Amuneta pala apoko.
0: Ho falori giolo. Unana hanore. Amuneta pala otare. Kipene. Intelendo da Richard Bay. One program city. Thank you very much. And today, sitting here for 20 minutes. E ke motho ke mo hlompanga holo motho ke mo hlompanga holo ke ntate ya imametseng a holo ke mo ke ntate ya hlompanga holo ntate sithunya fotwana ka mona ka mongeng a crew start e o ska twa bo so mo fapanya le pilane sotwane pilane sotwane ke mo sebetse mo ho le rona wa mehlenga nete pilane sotwane e mona re bua ka ntate sithunya fotwane fela pilane sotwane le yena re dire mo hopola ka nnete mo sebetse mo lo rona mihleng ha ona hore re ka mo lebala ho bana wile tsa mo sebetse o motle le yena kwa no tsebeletse yena le Sedi FM a tla ipabola ka magabana holo a ka mino nga mona ona le mobe ona le mobe a le mobe a le mobe pilane sotwane a ona le mobe ka mino ntate a tsebe mino ene hlefe ene tsu yena mo ona tseba mino tseba ibile se mona tseba mino o tseba mino tseba mino pelane sotwane ntle ditikati are ke bona he mo mameri hore na taba tsarna di tla renka di rise kae ka tseno ke re bolo ke poso pro kwa city ka kwa ka bolo ka bo primo bala ka pelane tsa rimwe e tlosa ka kwa no mo se Mthembu a phamisa ka mane tshula ne kubere ne ke bolo telele rota fa ka radio tini ke ane o tenga sa melo shezi winga dolo simpio mpinega ke o ka serate ba tshula ka bolo ka mane ne e tshula jalo ke e pro kwa city ke tlongwe ke ane ka bana ka mane ka bo tshabela nga ene ka gutla nga ke thule ke ane sa ne le bansa o e phamisa bolo telele ne ka radio tini ne impala jalo ka ba ko tsi bolo na tshula ne kubere an sa bolo ampi tshula ne kubere para ba lwanela impala lo jole keo e tla jola ka kwano ka polokwane city ka molengwe ka bophirima ke wa kana Raymond Daniels Raymond Daniels impala jola ba muthiba Raymond Daniels ke na bolonga ingwa jola ke zikali ke na bile nkweke Moses Mthembu Mthembu ke ke yani wa hamba ba balanga o tenqulu o ibe fa se qulu ke wa ngane le tsama lindo ku hle zikali zikali ke wa inga phamisa ka molengwe ka bophirima ha re bona qulu he ha re bona qulu ai kwa a thella banda wa lwanela lo jolo qulu nka bolo we ne tsa tshula ni kume kumele ke okamele ngoko bo prima we ne tsali ndo kutla zikali zikali zikali ai hula tikita zikali uro lo kae ke boni tilane kiane zikali ai ntsa jwalo sane le bansa o ntsa bolo tilane kumele we tsiba pele tsala kantle tilane kumele ke wenga jwalo Richards Bay sane le bansa sane le bansa sane le bansa kara ni tini sane le bansa ai bile ntsa ta kantle ri tini ai nka jwalo ai ne tsa makhalala makhalala ke wenga jwalo kiane tilane kumele we ne tsa ka mo bona zikali zikali ke wenga ai ne le tsa Mthembu Moses Mthembu ba tamang kana bolo ai kona ba lwanela ka mane ha re bona ke ane Polokwane City jwale ba gutla ka bolo Polokwane City ha re bona ke e tla jwala ka mane ka mane ngwa ka botshabela ka le pele tsi abi ka unkwe bana ka unkwe ai tiba pele tsola ka ntle ke ane ke phofolo tse pedi motho mongwe ke ra bolo e ka ntle e tsi bolo tsa ka mane ya o tla palo la la le tanto Polokwane City rise and shine to Polokwane City not a Richards Bay ho ha mo mamarine ba severitse ne o ide ka hari tivi malo molokwane motsotsonga wa ba le shimela motsomonga karolo nyela ya bobedi ya bavari
1: ntla e ke neng ha bonolo bona ba haisale empa polokwane city e ke tsaditse molemo ka mo pala le bona la transition ka pa counter attack ka mora hore Richards Bay ho tla bona le go di bapaletsa yana dingata holo ka karolo ya polokwane city ne ba ile ba khona ho tswa ka karolo ya bona ka pele ka potlako ya batlo nkwe o nka bolo o ile ka mane ka ntlo di 18 me ho ba bonolo holo ho bana ba polokwane city ha holo yana molokwane hore anke bolo ene ka mora hore bolo e tle go tle pa
0: ona tlameile tlongwe bane ke la ka tlhaka morene ke tsa ka re tlongwe phoofolo tse pedi motho mong
1: ehe ya ba okoba bolo e ntle ka nnete ngwana mme e banka nnete ile a rrawa ka ntle o di 18 ya ba e otlapalo e gutlela o molokwane molokwane ya ba o e beya ka
0: mme bolo eno gore e otlapalo jalo e rawa a ntle jalo ke banele mokuni
1: ehe
0: ke sebapadi se bapalang mogareng ba lebala ra bolo ka nnete ya otlapalo ena ya ngodimo ya gutlama e tsa e gutlama ya fumana a tidimalo molokwane a le mong ya ba o e beya ka ha
1: a ikemetse mme bana ba Richards Bay e di dibapadi tse bapalang mogareng di ne di le gongwana godimo gore ntho eno e ka ba offside kapa nkwe o ka mtso yena molokwane o ka motsetsi
0: ho fela re jwala he mmabere ke ka motse bilinga tena to Richards Bay e tu polokwane city re ka rolo nyabedi apa parine e na le metso tsu jwala nge e le shume le metso meri ntse tsona pe ibile fufunela jwalo e le shume le metso mira

0: Sehlopha sena ngwana mme ke gona o tla gopola gantle sena sa Richards Bay o tla gopola gore se ile sa thewa jwalo ka masalla a sehlopha sa AmaZulu ka morawa AmaZulu e reke jwalo kamane ditokelo tsa Thanda Royal Zulu ya ba Thanda Royal Zulu yona e sebedisa jwalo lebala lena la Umhlathuzi mme ga re sheba re fumana gore dilemong tsane tsa bo mashome a supileng AmaZulu e ne tle e bitswa ka gore ke yona Zulu Royals.
1: Zulu Royals ngwana mme ke gopola gantle mme jalo sa bua ka AmaZulu e gorelang ka boemo re a gopola gore Thanda Royal Zulu itse ya qeta gore e tle e fumane go nyollelwa ga mago ya mane go betwe premiership ya ba ga e kgone ya ba AmaZulu re bolokile go na re tla kena dieteng tsa
0: go fela go le jalo he ke ka mo tsabeleng ka teng mo mamedi mme ga re sheba fela mme e le gore re sheba mme dipapadi tse tlhano tse sa tswa feta tse e leng gore Richards Bay e di bapetse re tla gopola gore bonnete ke dipapadi tsa pele tsa selemo sa dipapadi tsena empa la jalo ga re sheba gore nna e be papadi tse tlhano tseo ba leng ba dibapala tse fitlhileng nna e bapetse jwang Richards Bay o tla fumana gore ga ya tlola papadi le letho fela e bapetse ka lokana papadi tse tharo ya tlola papadi tse pedi mme a ke sheba ngwana mme ka la mashome a mabedi a metso mehlano le ka la mashome a mabedi a metso tsheletseng kgweding ena ya phupu le mong sona sena ke ya gona ke dipapadi tsane tsa go itukisetsa pele selemo sa dipapadi se thagoa ke tsane tse tshwarang jalo ke majoro
1: ee ya ngwana mme tsena tseo re bitsang ka gore di pre-season tournament
0: ahem mme o tla tlhokomela hen gore papadi tsena tse tlhano tse re buang ka tsona Richards Bay e di bapetse ga ba tlola letho ba bapetse ka gore papadi tse tharo ba tlola papadi tse pedi o tla tlhokomela gore ba kgonne go tlhoba ntlha tse nne ya ba sa bua dintlha tse tsheletseng ka ofela
1: go thata o boima ngwana mme mme o santse o bonagala gore ehile ga ba itukisa gantle o bua nnete o tla selemong sena se setšha sa dipapadi re ne re nagana gore motlhomong sebapadi se jalo ka tlolo ke sebapadi se bange se ka ba tlhwatlhwa golo o bona ba Richards Bay ore se ba tlabele dintlha empa o fitlhela ga kana wa bonagala gore go tlaba dintlha ke mathata a na gaisa
0: a re bone polo kwane city bolo etla jalo ka tidimalo ke wa kena tidimalo molokwane o koba bolo empa la jalo ba gagara ka mane sepio mekine ka go gutla ka bolo ke yane sempiwe ba mo ikela bolo empa la jalo a e lwanela kela o e rratile maotong a Manuel Kambala ebile tsala ka ntle molengwane o ka botšhabela wa lebala mamedi ga re sheba gape ngwana mme re sheba gore na ebe polokwane city yona ile ya itukisa jwang e re tle re bone re mathele ka mone ka mabenkeleng pele re ka go tsebisa mo mamedi o rena ebe polokwane city yona e itukisitse jwang pele dipapadi tsena tsa Betway Premiership di thagoa e le noto Richards Bay e le two polokwane city re mathela mabenkeleng
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Tadi papadi le sedia fema metso tsukena mamari ile shumele metso mihlano ka rolo ngena ya bobedi ya papadi ne ile not Richards Bay ile two pulukwane city ne come on 20 tabanga ten jola ka ke tsepisi tsa mamari ne re re shebe pulukwane city re nayo na mna di papadi tse hlano mo shomontse ba di bapetseng le hoja re tseba hore mna tse ding di wela kwa ra selimo se fitile tsa di papadi empa papadi tse hlano tse ba di bapetseng ha ba hlola papadi ba bapetse ka lokana papadi tse tharo ba hlola papadi tse pedi ke rekoto e tshwanang hantle ya Richards Bay
1: di a tsana mona me ka patena me ha o shebe polokwane city tlabile fela ntlha e lengwe dipapadi tseno tse tlhano
0: mme ba tlhabiwa ntlha tse tlhano
1: ke mathata
0: mme la olo jalo le yona re ka tshwarore go na le papadi e nngwe mona mo re kareng ke tsona tsena tsa go itukisetsa selemo sa dipapadi ka la mashome a bedi a metso mehlano kgweding ena e ya phupu e sa tswa feta ke mo ba ileng ba bapala le sekukuni ya ba sekukuni e ba tlhola ka ntlha e leng go noto ke tsona dipapadi tsene tse e leng gore jale ba ne ba itukisetsa gore tlere ga selemo sa dipapadi se thagoa e be le gore ba lokile ga re bona tlolo mmamedi ke yong ka bolo ke arabolo ka mane kumeeren pastebatebane tsa enka kamane e le lindokutlhe mathebola mna mme ebile o bonala go nna le sepapadi se utlwe botlhoko sa polokwane city re tle re bona gore nabe o se a eme kapa jwang re bona gorena sebapadi sena se se se eme kapa jwang e seng sebapadi o sa eme sebapadi se se se eme
3: isin se bapadi o ye mi a se bapadi sisi se mi na isin se bapadi o sai mi na ha una pu ejwa
1: arbuwa
3: arbuwa e ki arbo ro kama ne kama lo kama chawe e go do la kesa na bans ke wa khu tsan tele do o isa romani arbo ne ki e ba enkam ba ne sa dolo na shitwa ke o tsa ka bolo ba ba ba ne sa simpio mtine ka mtine ka ke wa hata dolo na ba ka karlo nyana me ya polo kwa city mtine ka ke wa enkam ne le sa e sabelo chezi chezi ke wa a fiti sa tele do lo ki ane lo ndile mabuya o isa ka ba ka sa ne le bans o tsa ka ba sa ne le bans o tsa ka bolo sa ne le bans sa ne le bans wa ke na na ka ntle 18 ke wa enkam ane tsa lo ndile mabuya na lo ndile ke wa enkam ne tsa na shitwa ke ba jio ba jio tsa bolo na e ba ku ne tsile mbuyo mo ba tla
1: e chai
3: ke ka mo MTN 80 se tsa ngate nya mo mamedi ke ka mo di papadi tsa MTN 8 di tla go ba akate har bona simpio mtine ka ke wa ke na ka bolo na ke na ka kwa ka mo ka mo prima na o ile tsa ba khala le ke wa e go tlisa na ba re ba ba la simpio mtine ka na ke wa enka pa la jwa na pro kwa city ba go tsa ka bolo har bona ke na na e le ka ofita ka kwa no me e ne le na mo ne no me ya ka tsang o ke na ile nya na mo ke tsi ba tsabane e tlo ba tla ho hore ya tsaba futu helen ke a ne ka hunkwe ke o tla jola ka bolo ba re ba bala ka hunkwe ngwe ke o ntsha bolo jola mme e tla mo mona mme e netsa sa prase mantosi mantosi ke o ka gore ka bolo ka bo prima Raymond Daniels o e fiti sa ha re bona ke o e tla jola ka tidimalo tidimalo molokwane tidimalo o tla ra molokwane wa ra ha empa ya fokola
1: e ya fokola mo khinyetsane ngwana mme ha e fumana hantle e ne le monyetla ha tla tlhopetsa sa polokwane city e bona la ngore le yona e batla hore ke hlabeng tlhabo ra robane e bang Richards Bay ka hlabeng tlhamona ho tla sege
3: ho fela lo galo har bona bona ke na tsaka sia bonga nzaba nzaba ke nzaba nzaba ke o tla jola ka bolo mme ke wa fit sent le jalo ke a ne wena tsa mahala mahala ne tsa nzaba ke a ne mme o tla kwa ba nzaba sia bonga mme imbe ya tsholo ka bona ka mona mme e tsholo jola ke a ne ne e tla jola mme e ka kwa no mme makhalala o ntsa bolo jola mme o ne tsa kumere tuna ne kumere o tara tuna ne kumere ka radio tsini wa e ko ba ba jola ba bielo tsho tsala ka ntle tsa o mo fere fere mo meri tuna ne kumere o mo fere fere ebile ba motse bang hantle ba re ke ramphiriphiri ba motse bang hantle ba re ke ramphiriphiri a re bone thulane kume sebensa Richards Bay o mobi kapa ke re o motle ba o motle
1: o motle ba o tombo
3: a re bone ke huku ka kwano ka lebo ya bophiri e le ba mane mekwallo ya polokwane city ba ba tlhola ka nya dintlha ke ya ne Moses Mthembu wa tapatapa o tla yona wa e tlosa ke bona ntle ka radio 18 ha re bone wa ya moela ka mane lindo kuhle mathebula mma Erolo dollar ile 1 Richards Bay 2 Progress City ne ile mso tsonga e mashuma mararo mso mine karolo nyina beri ya papari ngere bela re mathe hape re fete ka mona ka mabenkeleng
4: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la otso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Hele sonolo e be rena le tlhahiso leseding eo re e hlokang ka opanya ha leihlo empa rena le kgetha hore re batla naha ya borona e tswele pele kapa dintho di dule di le tjena ho bonolo re lo ingodisetsa ho kgetha ka la pele le pedi phato 2026 hape o ka kgona ho ingodisa online ke tlo romela molaetsa ona ho metswalle ya ka ho ba hopotsa sena sona ke selemo sa batjha ha re yeng batjha ba 2026 ka la pele phato ke rona bao
6: ema ke bona hatse
5: kgetha Molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Sadi sadi papadi, Polisedi
3: FM. Ho fela o lujalo sadi papadi le sedi FM 2, Polokwane City 1, Richards Bay. Bolo ke re tsola ka ntle ka kwa re ka mo go bo primal bala ke na khala jalo ke espoman da makhala wa ya khala jalo espoman ka mani ne le mthembu ke ar makhala ya khutlisa ene tsa sibathi bane ne ke itse ka rolo nyela bedi ya papa di Richards Bay ile bisa le bo ya na ha ile Polokwane City ile bisa bo ra papa di ba polla umhlatuze sports complex hona ten Richards Bay har bona nsa makhong ka bolo mme ba re balbala ine tsa simpio mtine ka Richards Bay simpio ke wa enka phamisa na impalo jalo hara ka kwa no mantosi ke ba ilwanela

0: Mantosi hape ke wa etsola jwa lomba ha re bona ke yena o temtembu ba mongela bolo mtembu e khutla jwa ka kwano a i khona na tidimalo mono kwa ba mongela bolo e khutla jwa ka mona ka makhalala makhalala ke o ntsha bolo pele mane nimbe a le bahanka ke re bona me a ke rama ja tsarelo ene le rama ja impala jwa lomba e ba shotse ka kwano lundi mahala e mshotse lundi mahala e mshotse mo mamedi Hoste temetso tso e robong or papa di fitla pele tsonga one Richards Bay two Polokwane City bolo e kena ya gala ke surprise Mantosi Mantosi ka mlengwa ka bo prima ya gela mme empa e rola ka hloka mane kumere mme ke ba e lwanela kumere ke o ke o ntsha bolo jwa lomme empa jwa le ke ba khutla ka kwaono ha re bona Raymond Daniels Daniels ke Polokwane City Daniels o ntsha bolo jwa lomme empa jwa lomme simpio mo tine ka mme wa ha na re huka ne bialo tuka kwaono tidimalo Molokwane simle ba ya gese ke ane sabelo shezi muramano khutla ka bona sabelo o nka bona netsa lwandi le mabuya lwandi le mabuya keo o ntsha bona ka mona ka bachabela ka le phele le tsuna se ba nganzama se ba nganzama wa kena se ba nganzama ndza ba wa kena o ntsha bona jolo ha re bona keo ke be ti ke ane Richards Bay nzama wa bye bye ntsha ta kan baba ka huku e ba huku ya borobong yena e ba huku ya borobong ba batla hore o tshere ka letso hempa la jolo di ba parisa pro kwale city di le ka bo ntsha mo letsa phalo re bolo ena ha ya motla letso hong e motle mona e ka tsa le ha fi mona
1: e ka re ntodi a fetu wa date ba batla penele ga ba ifuma
0: e ka re ba ifuma
1: ba ifuma
0: ba ifuma ne pene
1: ka mo roro ba tlo ipiletse bana ba
0: ba ifuma ne pene ne
1: ba ifuma
0: lu ho ja ba pro kwale city ba re ntate we le ha di
1: o tle le phako mo
0: e o rotle mona le phako mo e jale harbone moletsa phala o buibisana le ba sebetsang le yena o buibisana le ba sebetsang le yena e jale VAR hi
1: ha e yona be VAR ke botata o bane ho bua nnete motho sa moletsa phala ka nqane o na sa phamisa flaga le yena me moletsa phala o fetola qeto ya hae ka mora hore di bapadi tsa Richards Bay di tle di ipilaitse
0: e ka re lo buisana le motho sa hae man ha ke sheba e ka re lo buisana le motho sa hae o lo buisana le motho sa hae mme ba le ka o mo hlalosetsa ka mane bo male bo go modise bo male bo go modise ba le ka o hlalosa hore a tshe ka nnete ga itse e o tle na male bo go modise mpa
1: aka
0: a ka ga se ona mmamedi
1: aka
0: a khona se ona a se ona a se ona mmamedi a se ona arbona na unka ketefi
1: ore ke pene
0: me muthisi hai ke na ya hleng areng achi a khona mma media ha si ona re bua nnete
1: ha si ona
0: ha ke sheba ka mo go din todi etse tseng ka teng ka nnete ka ka ra si ona ene le taba hore fela re tloeleng ho thetsana ka nthesi yo
1: baholo
0: ho bana re baholo kanete re baholo nzama ke ano sa ikhwaetse ka le hafing sia bonga nzama
1: tale mo letsa phana le nna o ntsa bua le batho ba sebetse mmoho le yena
0: re bona
1: nthodi a fetwa ba
0: a ke huku
1: nthodi a fetwa
0: ke huku a jwale mo letsa phana le nna o tsantsa a finesse le jwa mme phana
1: ho ke mathata ho ba le di bapadi tsa Richards Bay jwale ha di a thaba mme di bokanela mo letsa phana
0: empa motho sa moletsa phala ye leng gore ke boikarabelo ba gae ore e tshwanetse e ka re hana
1: ntlhakemo hanka qeto
0: hana ntlhakemo hana ntlhakemo motho sa moletsa phala ebile ka bomadimabe jwale tsena tsa ba tsamaisang papadi ka bomadimabe bo boholo ga re a ba fumana le gore na ke bo mama bitso a bona fela go bonagala motho sa moletsa phala ka mosebane e ka re go gang felana hana ntlhakemo empa che o se a chechile o ile ma tshwanetseng gore a ilo ba hona te
1: huku
0: o ke a ne huku ngwana hey a re ke re bone ene le ona ntene ke isho ke re a nete fela ka nete a si ona ke ne ke kopa fela re re tlwele ngo thetsana ka nthesi yo ho ba ne re baholo a re ke re bone he re tsola pele ka papari re tsola pele ka papari sentio mtineka o le ka hore ke huku ke ba etlosa jalo ke ye ka radio 18 feta pholletsi lelo jalo ene le huku ya bolo shumene huku ya bolo shumene mea osheba wana mea itla haje so kholo sene seki sumona polo kwane city ene le huku ili ngwe fela
1: ene le huku ili ngwe fela fela kina na ore nomoro ebo shokwa hupolo kwane city kia ane mane hudi
0: ee kio na bonete kio na eba ebo shokwa kio na ebo shokwa hema mele dinte diyemi dilijolo dinta inte le one Richards Bay ili two polo kwane city karibone posto mane luandi le mabuya poso lwandi le mabuya mane bo haram balbala o ba petse ngwane mo ngampe mane ke le ka o sheba ke mang kiane ke ke le ka o sheba mo nna o tlomo tloko o rena be e ke mang moketi ba thabane e ke ba tlo sa pro kwa le city ke bo le telele ne e tla ka kwane ka mo le go ka bo phiri ba ke nama le ka ka hloka kwa no ene le Raymond Daniel sempa la jwalo me kiane bile e ka re o tlomo tloko Ekar utle bosoko Raymond Daniels utle bosoko Raymond Daniels Juana Richards Bay ntekene njolo ka mo captain simpium tine kama ateke two pro kwa city ne ntekene ka Rodney mapangule ha mo le tidimalo mo lokware ki anwa ya khala kama ne e ki mantosi ba ile ka jwalo nga ara kama ne Rodney mapangule me ikela hanto sibatu bani ien otiere otiere ke o ya khala le sohonga o ine le tsalwandi le mabuya mabuya ke o tla jwalo ka bolo ke o mo ramona e sia nga a ine le tsa simpium tine ka mtine ka ke wa tla ka bolo nga simpium tine ka ntsa bolo ba re bal bala nga e bala jwalo pro kwa city ba hana nga go tla jwalo kama ne me e tla ka mole ngo ka bo prima ba le fitla tsala ka ntle nga e tlo ke na khala jwalo ke me Richards Bay ya khala ke Superman dam wa ya khala makala la nga ba mo ne le tsana hape makala la ke we ra jwalo nga a ine tsa mtembu ba mo tla bolo nga e bala jwalo sala tsa simpium tine ka nga ba re bal bala na shi kwa ke o wa ntsa bolo jwalo ne tsa lwandi le mabuya nga kama ne kama le ngo ka bo chabela ka le piele le tsona ya nkuwa jwalo ka mona ha re bone ke o itla jwalo ka ntsama se ba ngantsama wa kena se ba ngantsama ba re bal bala ba tlo tlo mo ba re bal bala nga ke ani ne lwandi le mabuya mabuya ke wa nka phamisa ka ra di 18 ka di tlo ho impala jwalo nga ke na bata se ba etsole ka kwa no nga a etsola surprise mantosi ntse tsa ka ntle nne e re bana ho bana phetu o ka mona ka hlakona na polokwane city nne ho tlo ke na jwale mo kapteni bulelani bulelani nikani wa ke o ke na santa tatamara o ke na santa tlileme a nkile ka sekaja ha re bona bolo ke o ka ntle retini ba etsho la polokwane city nne ke na simpium tine ka la lojolo nne ka kwa ka mo le ngwa ka bo prima bo ha re bana bala wa 50 sa nne ke ne khutla jwalo nne ha bona ke o thula re kumede o enka jwalo nne ho tlile jwalo ka kwano Raymond Daniels ha o ke na mo captain ha re bona ba batla ntla sia bangam o nka bolo mthembu Moses mthembu o ne tsa lwandile lwandile ke wa enka nne a ne tsa sia banga nzama nzama ke o ne tsa na sikwa a enka jwalo nne ke ba phamisa ke o ka ra 18 ke bolo ha mosola ka mane ya mosola tshilani kumere ba batla ntla mamerine ha ile mona ma ho setse motsotsong hore ba di fitlhe pelezo
1: ba batla ntla bana ba Richards Bay ngwana me impa bana ba Polokwane City ba batla ho kwala jolo ka ho kena nikani ile mo captain e hlopeng seno sa Polokwane City re se ba padi se ba palang morao
0: ha re bona ke yane wa e tlosa le ndo go hlema thabula ma ke bole telele ke la bana ba emetse ba harumala bala simpium tinde ka nna o e kobra ka hlo ene tsa makhalala se phoma tsa makhalala ma o ntse bona o jwalo ka mo ka bo prima ha re bona ke yo e tla jolo ka kwa nonga ke o ba enka jalo nga e tshila ne kumere e tlo tsena ya khala ke makhalala se phema tsa makhalala o tlo ya khala ke Richards Bay ke o ya khala jalo nga ba mo ne le tsena hape ke wa ntsha nga a ne tsa ntsama ke e bile fita jalo nga e tla mo na o simpium tinde ka ba harem bal bala simpium tinde ka nga wa 57 ne tsa na sikwana sikwama o ne tsa sabela shezi shezi ba harem bal bala nga ke wa hula jalo o ntse hula jalo shezi ke wa ntsha bal jalo nga ke o ne tsa ntsama se ba ngantsama o khutisa o ne tsa hape sabela shezi shezi ke wa enka phamisa ke a ne Richards Bay ka ra 18 e ka ba bolo ko tiena sithi ba dibane sa enka linde go hlema thebula we ra jalo linde go tsama tsebula nna ke bo le telele nne ja le metso tse mashuma mana ya metso be tsane e fedile mo mamedi re tla ke re bone nne ke a ne bolo ka mane ka mo le ngwa ka ba tshabela ke metso tse tsene tsenye senye ileng ba batla ntla polo kwa city city ba tibana sa itiba ya ba hlola ka kwano ya ba hlola polo kwa city
1: ya ba hlola polo kwa city ka mora hore bolo ene ona metle korpetso ka bo ka ka go khaba ne bona ba haisale ka le piolane le le tsia di mo polo kwa city hlaselang ya teng empa o sebedi tse o tieno hore a tla tsireletse mong
0: ai khona mme ke na bolo mme o tsoga poso Richards Bay o tsoga poso mromane ba ba petse surprise mantosi ampi e mo tshose tidimalo mo lokwane mo mamedi aba kateletse asatsibi hore na ebe mora bo thata bo bile ho kae ona ko bile bolo entle tlo nkwe mo mamedi a ine le tsa jwalo tidimalo mo lokwane Arabone, Kemiso, the Senate, Essing, Hayaki, so I sent it to the Kerry Swing, Kim to the CLA, Tidimano, on Samarajolo, Impalajolo, Kian in Imne, Barbara Ranelam, Eva Poso, a Proga City, Randy Lewa, Kosam, we did it at Siabanganzama, Nzama Kamanamakamachabella, Siabanganzama, Otto Tabula Mbarala, Kamanamakamachabella, Kian Richards Bay, Siabanganzama, Unsabolo, we let Alundi Mahala, Mahalakio, Munenoa, Wakana Mahala, I let Siabanganzama, Nzamakio, Baleka Richards Bay, here was the Tembu, we let the Nashikwa, Nashikwa, Unsabolo, Kamanamakam. Prima, Kankari 18 in Kienwa, Tunani Gumere, Gumere Kion Savoro, Kamanemago, Mapa, Kalala, Waikova Gabalante, Ah, Kantakabopilo, Malabo Homodise, Hugo Shibela Mosumunga, Malabo Homodisem, Arakantakabopilo, Vinagabotavero, and a one Richards Bay, two Provana City in there, Remesotunyan Essenye Lengwan, Yamashmana Missumisan Sifitinem, Remesotunyan Essenye. Arabaniki huku kamani ne etso gola ke na sipamanda makalala kamani kalabo ya bachabe sipamanda makalala upamisa matso home arabanna loka kieo sipamanda onza tapatapa kieo mana tapalare akwa buchapile mun akwa buchapile impara haikene kieo makalala wa upamisa wala chakara ni chini ne embala jwala ne etso la kantle khatlene na tsaba gol kinga ho setse fela metsotso e mene ngwanamme
1: e se ne se se metsotso e mene ngwanamme e ne pitetsa Richards Bay ke ne ke nagana gore mohlomba ka fumana ntlha wa ba le hlohonolo empa wa bona le gore mosebetsi moholo se pense no sa polo kwa le city bale ba gona ho thiba dipapadi tsa Richards Bay hore se sa fitla karolong e kotse
0: ha mmamaraunyana e se gale ho tlohana jwale o tla ba ba pala siwelele ha Molly Tears Galaxy re tla beretse ba jwale re phethetse dipapadi tsa mafelo ana a beke mafelo a beke a pele a beto e premiership ba tsara ba re balala tulani kumede ba mapala hampe tulani kumede ba mapetsa hampe e ka karolo nya mekollo ya Polokwane City ba e tloma fatshe ba nna ba batla ntlha jwa ka padwa ba batla ntlha ba re re kampa ra radula ha mona ra sala ka ntlha le nngwe e tlotlo sa ke Moses Mthembu Moses Mthembu o tla tlosa ba nna ba ya morao kwa ka ofela kiane Moses Mthembu Uta ya no epa misa bolonga kio kanta jalo di etin mahala ya mosholonga kiani na shikwanga enka jalo ba e fiti sana entele Richards Bay kakwana kabule kwa kabu prima sabanganzama unta kwa la jalo sabanga unta kwa la jalo ba mneleta impala jalo na muma meri seba parisera nka uti misa fela entele tiga tigore kisema parisera setle ahulum umu khuswanyani chena kasiye mo impam ueta musebeti umu utla ahulu sabanganzama
1: Mapadi se mata ho lona mme ke ke ipotsa rona mo kwetlisi ke kala bakala eng a nkile nako ho re atle mo kenye ho bane ke nana ho re yena ha mmo ho le sana le banse ba ka ba ntse phetho ye kholo ho tseng seno sa Richards Bay
0: ho fela lo jwalo tsha ni mme fitse jwalo ba re bana bana ka Moses Mthembu ba ile ka jwalo mme tsha ni o teng Moses ka ka mane Manuel Kampala mme ibile fitse ka mata ba holo ka mane ka tlongwe ke bo le tselele mo romana tsha ni bile ne le malebo go mo di se tsonalo ke na mo romana go tsela ka makhalala makhalala ke wa nka phamisa Richards Bay bo le tselele ka bra ka mane empa lo jwalo ke thiba ntibanga Arabone kio siabanganzama nzama ntsabalo jalo wina tsa lwandile mabuya wa ikoba karali 18 impala jalo nga ho hanfela ke tibantibanga ke na bona makhalala o tla ramakhalala ho the who can he
1: ho this
0: se ba parisa Richards Bay sine sire se thetho ka bolo o na ru hlabahlana thetho ka bolo a thi o fumana mo se ba pari mohle yena leng ngaba kulu ke ngaba ke yena ngaba fela che bonnete ha re se re bua nnete ngaba ho batla sna le thole wa lentse
1: ha o le tlo gore me ho hang le boiteko ho hang o bane o ile a fumana monyetla o moholo karolo nyane ya pele ya papadi mo ile nga raela bolo ka ntle
0: a mahala mo mamedi lundi mahala
1: a ga ke phetwe le mahala
0: o na re phetwe ka bolo aba fumana kulu hlo mo na ka set Ekare, ekaro kene tse bahala bona. Ekaro kene tse bahala.
1: Re tari.
0: Re bona, bona ke ane nalo jo ba tsola ka ba re pro kwa city be. Ke ane ne wa ha ba mo dia ka mane. Ke manga ke Manuel Kambala e re bona. E ba poso. A mo mamedi ho setse metsotwana fela hore papa di fitle pheletsong. Entse le one Richards Bay, e le two pro kwa city. Two Polokwane City, one Richards Bay. It out of Sabono Romani, it's a game Malabo Homodise, Malabo Homodiso Titosa, Kia, why it was a Malabo Homer, Kibo Telebanda by Messipiwana, Kian Akrel Lakamani, a enga ka hlola lo jalo ke sebele shezi ine tsa sebetmane nge ya gara ka letso o tieno nge ke re tsa ka gore ka ho makhalala makhalala ba mongela bolo ke ba tlhabane ba tlhabane ke yo wa tsena ba tlhabane ba meile mebe ile o te mo Jesu Mthembu o mongela bolo a lwanela ba tlhabane ke yo ba tlhabane wa lwanela la lo jalo ba mongela bolo e khutla jalo ka kwano ka kumele thina le kumele ke o nka bolo jalo a enga re tsa mo Jesu Mthembu ba re mara bala ile ba ka mone ngwa ka botshabela lwandile mabuya mabuya ke yo o re ka kena ka bolo ba re mara bala ke yo lwandile mabuya o tlo tsomela ba re mara bala mabuya ke wa enka impala jwa lwa isona mantonsi ke na ba re mara bala e khutla hape ka mona e sa bana shezi o nka bolo jwa lwa ene tsa makhalala e phala ka nala ne ka bani makhalala ke wa phamisa bolo ka radi e tini kwatsi rola ka hloka mani e tini kani o isona jwa lwa ka mani bulela ni kani o ntse ta ka ntle ba huku huku ya bolo shime le metse meri huku ya bolo shime le metse meri na kwa ile mo mameri ibile ke huku ya bolo shime le motho mo tshwarelo ya bolo shime le motho mo highly for Gwane City huku ngwe fela ha re bona kyare ilo tlo swa ka mana ka le bo ya bo phirima ke na le bo ntite ba re high to fela huku yena ho tla bo feri Moses Mthembu o tla tlo sa huku ka kwano ka le bo ya bo phirima one Richards Bay two for Gwane City kyane Moses Mthembu tla tlo sa ke o tla yona Moses Mthembu a phamisa bolo ka radio 18 impa ya ba hlola nga kyane o teng se bonga ntsama o a phamisa bolo impa e ba huku huku ya ba shume elements meri yap Richards Bay ilo tso ke na ka mane siabonga nzama ulo tso ka mane ka lebuya botshabela umhlathuze sports complex ulo tso sanga ke o se bile tso sitem ka radi 18 ime ba ile ka ke tiban tiban jwale ha re bone ke a ne simphi mpi ne ka nga a ntsa jwale ba phamisa ke bole telela ka radi 18 impa itela o sele itse a ke bua jwalo a ile tsang a ile tsa bedi a ile tsa raro mole tsa phala re bana le ba petsole ka ne Mr. Chelonang, Emma Shamana, Mr. Michel Fedi, Lefala Jolo Papa, Hemo Mamedim, Elim, one Richards Bay, Ntagan and Cassim Pium Kunekam, Carolina Bedia Papadim, Ele two Progress City, Ntagan and Carolina Pedia Papadi, Rodney, Mapangulem, Lintam, Eken and Carolina Bedia Papadi, Tinimalo Monoquani, Kisona, Nikatakan and Seno Cachanum, Ele one Richards Bay. To Polokwane City.
1: Polokwane City ka dile hantle ngwana mme hobane ene ba palla hole le hae. Mme re a tseba hore ha o bonola o di hlopa tsengata hore di tle mo na mhlathuze mme di tsamaya ka dintlha tse tharo hobane Richards Bay e ya hana hae ba palla hae. Empa ke tlolena Polokwane City e tle ka leano. Mme leano la yona ka jeno le sebeleditse hobane go nna o hlaba ntlha ka rolong ya pele ya papadi. Mme ke nana ka rolong ya bobedi ya papadi. Bana ba Richards Bay ba ne bana le seno sa hore ba ka nna ba kutela papadi ga golo jwang hobane ba thusa le ke moya. Empa hen ka ra bona ntlha ya bobedi ya Polokwane City e ba ntsha kapa ya tlosa morethithong kapa diplaneng tse bankanete bane ba di rerile mme ngwana mme go a bonala gore Richards Bay gohang ga ya tshwareya hantle gobane ke nana gore ditoto tsa moletsaphalang ga di ba tshwara gantle le go ja rile ga tlhalosa gore ga sepene le taba eno empa go a bonala gore matshwafo a ntse a le godimo
0: jale ke bona le modulasetulo wa setlhopha monga dibiela itlhe ba mo thiba kankela le kankana itlhe ka re o batla go mo minya o batla go minya moletsaphala
1: o batla go mo nyanyabetsa gona mme o batla go mo atamela mme ke tsona kane dintho tse bang ga re batlo di bona papading ya rona ya bao
0: mme ba tshireletso he ba ntse ba le ka go mophoka monga dibiela itlhe go bonala itlhe go gang fela nna a sa kgotsofala le ganyenyane fela a tlhe a le mabifi tsena a le mabifi mpa ba thusaba tshireletso ba ntse ba le ka go mophoka gore butle pele ntate ko ona leng papadi ya pele letlanele difumane dintlha tse tharo a re ntse re ya pele empa le lo jalo gemmabedi ke ka moo papadi fedileng ka teng e le one Richards Bay e le two tlhopha sa Polokwane City mme sentse re leboa botlhe ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena ge a leboa ka metlha le metlha momamedi o motho wa pele eo re mo leboang re gotlela diphapotsing tsa gaso tsholo lo ka oke DK dikeledi le tsire re a leboa
2: re lebilethe ba hlomphe mabedi horra ke abohlano tshebeletsena ke mantla le sedia FM SABC ditabatsa ra abohlano di bolake malume arabosana Roger Madiehe.

0: Lady FM. Ke molelo.
1: Ba re metso so ke le shomela mo tsomonga ka mara hora ya bohla no. Hlokomela hletla ra metso se dula hantle ho ye mashume ya mabedi ka mara hora ena ya bohla no. Re tla buisana le Porsche Modise o kile ba pala bafana bafana re tla ke re utlwe ke se ba pala se le seng fela mona ho e se bafana bafana tsholo banyana banyana ntso re nna tsholo kwela o putam shmantu ntso re nna banyana banyana me ke se ba pala se le seng fela ba sading se khone ngo hla ba dintla tse le kgolo e tla ka njwetse rena di le kgolo ka pa di a feta fela le kgolo rena lo shapile ka nete lo shapile me ka mona ka banneng le ka basading ka bona ke yena fela ka banneng ka bana re sobele se bapadi se hlabileng dintlhatse kalo o hang hotu e ha ke tsebe ma medimo tle bang o batla hore o tlo o mo botse potso mo le ke tla utla o tla ngongwala mono o tla ngongwala mono metsotsunye mashimi a mabedi a metsu e mashimi a mabedi ka mora hora ya bohlano re ke re utlo rena taba ditsamatsa.

0: ho noto empa ha qetello ya qetello itse papa di fela ya ba e ba a tutu me har tsebe mabiri ho tlo hlokala mo hlolo fela hore banyana banyana e gone o fetela megahlolong ya mantshano e utlo ba buima utlo ba thata ha re tsebe rena ho tla itse hala jwang ba tlameha go le bona ba hlile papa di ya bona ho qetela e leng ya boraro groupung ya bona e ke tsa mekhupi le hore ba ne ba tlang go bapala le bona ithata man ba ne ba tlang go bapala le bona le bona ba tlang go bapala na ha tsepedi o ntshwagela ke shebile taba ena e tsalang stadium sa Mhlathuzi mona e hlekane di balatedi le bemba sehlopha sa Richards Bay ha ba thaba ho ha mo mambe le motle ba batla ba mina ka nkwe le nngwe ba mina ka nkwe le nngwe ho ho be ha holo ka nnete hle taba ha di monate e taba di monate fela ntho tse tsena kae kae he mambe le motle di u bakela mathata di u bakela mathata e monena e ya lwana mona mambe le motle o tla ipakela mathata o tla ipakela mathata nnete ya sala nene ha ba ka ba mofumana a le molato o tla la sello se mona sa pohomela nete ya sala a ba ka ba mofumana ba le molato hobane nete ba ntse ba tlo fupusa ba ntse ba tlo fupusa bana ba PSL ba sheba rona ntho di tsamaile jwang ba tla nka qeto ka mona ha ba ka ba mofumana a le molato fela o tla ba mathateng ana ha isale ke ya o hlapanyetsa ke ya o tisetsa ke tsho jwalo e hle o bona la e hle a le mapifi hle ntho se di sa tsamaye hantle ka mona ka upstairs ka mona walwana motho ena o tisela ka batho o etsa le ha e ka bakeng fela he re tla di utlwa o rena di tlahle di tsamaye jwang mabedi metsotso ke ya leshome le mosebotlhano bosekeng aka morago rra ya bohlano ke sontaga ka jeno ene re fela re tle re qetele mafelong ana beke gedinge ge di latlhele kwana di qadile he mamele tsa Betway Premiership di qadile maobane ke papadi le nngwe fela ya Sundowns le Marumo Gallants e sa tswelang pele tlhokomela tle tla ra metsotso ke leshome le mosebotlhano gona jwale go tla gona jwale siwelele se tlabe seng kana le Cheers Galaxy ka Toyota Stadium tla ke ke bona gore na nke ke ka feta mono ga ke tswa mona ka 6 o'clock nke ke thewele stadium se ya go finyana le nna mona fela bana le motswalela ka itseng ke tlo mmona itse le nna nke ke tlo mmona re tla utlwa gore na taba di tlatlhe di tsamayatsamaye jwang e tle o jalo DK ya kre jwale papizo thwane o na le tlhopheng sa Richards Bay ya sebetsa le eno ya seng le mokwetlisi yona jwale ba lekalekana ka maatla jwale ba otloile mono papizo thwane bela re se bona ntho ke difeng bona ba se ba qala hampinyana ba qala ka utulelebe ba se ba hlotswe empa ha ke qalo mona bibele yere ha gana taba lo gona o qadile jwa ke mangolo a tshojwa tsa mo botsa jobo u ile a fellwa ke ntho tso hle jobo bibele mona mamede me ha o ya bibele mono chapter ya etela ya jobo etla me be ke chapter 42 DK ye ka mebe ke chapter 42 bo so ka mano verse number 15 e o tla bona gore jo bo di ntodza di letsa guka tsa batsa menahana tsa menahangwa ke modimo tsa ba nyata bona ba isa a ona taba go na o qadile jwang taba ke rena o qetela jwang ya ke chapter 42 ya jobo we ka mano verse number 15 o tla fumana di taba mo e se ke nka fela ka hlwa ke gantlentle DK ke nthon nake ba ke wa ntseba.
1: Everybody needs a little time away.
0: Chicago, tsebele sonya la seri. Hard to say I'm sorry.

0: Mabedi e ne le pine monate tshebeletsong ya lesedi binwa ke AZ Yet Care For Me. A ntse ke buisana le ntate dithebe ka Lesotho ka mona o tshwere taba tsa seponesa ka mona ka Aforika Borwa le ka Lesotho gore taba di ba tsamaele ga monate. Ee, bo ntate bona ba ile ba ntlhokomela gampe kgweding e fetileng yane le bekenyana tse pedi tse tharo ba ile ba etsa mosebetsi jo motle. Fela ke tla bua taba tsena tsa bona gantle ka moqebelo bekeng e tlang, ba ile ba ntshwara gantle ka mono ka nnete. Bo ntate Mopedi ka mono, ntate Mopedi, ntate ba ya motho ka nnye ba ntse ba moyaka diboko, go etsela Mpiti Mopedi. Ke tla bua gantle ka bona bekeng e tlang, ba ile ba ntshwara gantle ka nnete, mamedi ba etsa mosebetsi o motle. Mme go ne go tletse le nakonyane mo teng go ne go ngodisa dikoloi go ela dikoloi tsa lona tlong e tlo ngodisa go tletse ka borogong ka mono mamedi. Mme ebile go ile gwa ba le meemong ya ileng a kula mono ya ba ba potlaka bo ntate dithebe ka nnete ba fitlha ba mo thusa ka pelenyana ba montsha molemane ba raya butle pele wena mme ka ga o na le bothata o tlho o fetele pele mane a tletse ba gore re o thuse gantle. Ke tona taba tse monate tsenege mamedi tseo bo ntate ba ntseng ba di etsa ka nageng ya Lesotho. Fela ga ke tla bua le bona gantle nenneng bekenyane e tlhanke ke bua taba tsena gore banna bana ba ile ba etsa iwang ba re thusa iwang go na le lefu le tlaileng mo na Aforika Borwa. Ee, go na le lefu le tlaileng Aforika Borwa. Jwale motho a tlameya gore a tle a bolokwe re jwale re etsa jwang motho ena o saetse ka Lesotho fela o sa dulanang ya Aforika Borwa. Tokomane di nepaetse tsa ka Lesotho le tsa ka Aforika Borwa. Jwale bana ba batla gore fela ba lo tleima jwale mme wa bona a tlatse bo pato le ne le mathatanyanano bo ntate ba re thusa ka nnete bo ntate dithebe bo ntate Mpiti Mopedi ba re thusa ka makgethe ka botle bona ba gaesale mo mamedi. Ha re fitlha borogomana ba tla ba re atamela ka nnete ba re fetisa ba re ntate yang kwana tlhele ye moreneng le moreneng mane re fumana taba di lokisitswe mono go tekenwa go ngolwa go ntshiwa mangolo ha re tloa mono ra Home Affairs molomono wala wa maseru e ra kopana le bona mono ra fumana ntho di eme gantle ra thuswa gantle ka makgethana e sale. Ke bangotse batho bano ka nnete ba re ntate gona re mamela lesedi lesedi FM le re thusa ka ntho tse ngatangatangata bona ba e sale. Ke na le bona ke bangotse fatshe ke tla bua gantle ka bona bekeng e tlang ka moqebelo ga ke fumana sebaka mona banna bo ntate dithebe a motlhomphi wa ka banna ke tsona taba tsene he mamedi fela ge tla di bua bekeng e tlang re lo tsena henke ke potele ka mona ka mabenkeleng.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

Tamia Holesedi FM, Stranger in My House. This is a rapili siwele le kantlele ngonoto. Phoso ya molomo rao mamedi ba na ba ba ba pala ka ba olo mono se ba isa o tshiba tibane le gore ba se ba batla ba mo hlole setha. Ya re ha ra bola ya thula motho ya kena ka letante. Ho jwa lo fela. Dia ha mahlatsi dia ka bohlalo o tla ka opana le le hlololo tsholo nna ne o la Jesu hona jwale ho ra ke botselela mamedi tsebeletsona ke ya manthla le Sedia FM ho SABC ditaba tsa ra botselela di bola ke malome Rabosana Roger Madiehe.

wa jazz o batla ho le o tshwana le bophelo ho bohlokwa ha ho le hore ha ntso tsola pele o bapala jwale e botse ba hore bophelo ha ntso tsola pele o tlamehile o improvise jwale ka mmino wa jazz mo leng teng ke mo ke leng teng ona morwati wa tshebeletso ya lesedi FM ha ntho tsa ka di ka tsamaya hantle ka nepo ke tla buisana le bana ba mokete o tswelelang pele ka monama ka Gauteng wa digao wa Msanzi Jazz Awards metseng o di tlatledi etsa le metsotsong e mashome a mararo ka morago gore wa enama ya bo tselela ma noto ka boiketlo noto ka matla noto molemong wa tsebe ya hao wo fela makhatela pele ke ufa ma take 5 e tlanga ka David Brubeck. David Brubeck ke na tlanga ka pine na ma take 5 o tla album ya ya take out ya selemo sa sekete magolo a robong mashume mahlano a nang le metso e robong noto ka biketlo noto ka matla noto molemong wa tsebe ha ufela nna ke tsipi ye ye tsanga modimo moholo modimo wa tsipi ya simpala Na ke kakapa radio ebe radio a dula mono hle kaka di ampile panyetsa ntotsa ka empela lo jole he ire ke bona hore ke loto manya joang tabena ke loto manya joang e ka re kina mo ilinteng e ka re kina mo ilinteng hare bone kina lukile I never hate Dave Brubeck Cotet, take 5, radio.

0: Dogs in the Wine Shop, Michael Brecker. Now you see it. Ke le bitso la album.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ya lo bona metsotso e be a hantle ho e ka bang e re bonga pele ke tlhaolweng yani ya bo supam ke nako ya hore ke fetele ka kotlo wa hore tab guy ho pula hore papadi tso langa pele ke pakeng tsa agana mohole Cameroon wafcon go na mokotaba wa rona wa na kuina ma ya selimo e o ri bua nga ka yona ma ho shaba television ba to ba bua ma ka wafcon the tab guy
2: ke lebuile he le hlono no tsholo ka kapa mo mamedi wa lesedi ere lwene he kenke motsotso kenke monyetla ke tle go dumedisa jalo ka saboletse teng he le hlono no tsholo re tloneletsa dintlha golo he bo mamedi tsa papadi tsepedi nna me he papadi ya pele ke tla thagwa ho rengena ya busupa e be papadi ya bobedi he ke papadi e tla go thagwa ha mamorao mane ho rengena le shume e le papadi tsena hetsa wafcon Morocco 2026 me papadi e thagwa ho rengena busupa e mamedi ke papadi e pakengetsa na ha ya Ghana papadi nyabola maoto tla kona la basadi ba tlang kana jalo le naga ya Cameroon go tlwa mone hetle re mane goreng ya lesome re bone naga ya Mali e nkana le naga ya Cape Verde ga re sheba he mo mamedi re fumana gore dinaga tsena ka bobedi di tholagana ka mona ka group D papading tsena hetsa wafcon mme dinaga ka bobedi mamedi di tla tloa di kena ka lebaleng empa pele he ba tla kena ka lebaleng ga re lekolekole fela dibapadi tse kadileng papadi nageng tsena ka bobedi ba tsona ga re qala re sheba naga ena ya Ghana sethibathibane sa bona ke ena he ke Colan go tlwa mona re be le Simon ebe du rebele asatewa ebe kunjo rebele bowe hloka ebe buara rebele kusi ebe buake rebele ajapina mohole bosu ke bona he bana ya Ghana he mo mamedima ba ile ngore ke bona he ba qala mpapadi ba le shume le motsolomonga ho tla mona le shebana ha ya Cameroon re fona re tiba tiba sa Cameroon akiena michaili ho tla mona re bale maikiva ebe toko njoye rebele medua ebe ke Naomi Eto ho tla mona rebele ga maganda ebe goka rebele nzama ebe go black rebele ndiachu mohole makana ke bone he bana ya Cameroon ba ile ngore ke bona mamedi ba tla ngo tla papadina jolo ka ke se ke tlalo suitse ka re papadina he mo mamedi ena ha tsena tsepedi ile ngana ya Ghana le na ya Cameroon ke na tsepedi he tse thola halanga ka mane ka mogotleng ka pa ka mane ka group D ya mina ha tsena tsepedi ya mamedi ba se ba bapetse papadi ele nngwe ho tsona tsena tsa wafcon Morocco 2026 re fumana re na ena he mo mamedi ya Ghana le na ena ya Cameroon papadi tsa bona tsa pula madibo ba ile ba gona re ba tle ba sebetse hantle ba ne Ghana papadi ya bona ya pele ba ile ba hapa ona tla losa re Ghana he ka mara papadi ele nngwe ba hapile papadi ele nngwe ba ina le ntlatse tharo ka tswana le naha ya Cameroon le bona ba ina le papadi ele nngwe ba e hapile papadi ya bona ele nngwe mme ba dutse dintlentse tharo ho tla mona he boemo ba boraro e tla ba naha ya Mali ka mara papadi ele nngwe ha bana le thoba ile ba lahlelo papadi ya bona ya pele e be he boemo ba bone bonkwa ke naha ya Cape Verde ka mara papadi ele nngwe naha ya Cape Verde le bona ha bana le tho hembe ntlheng ya hore e be ba ile ba fumana ntlha bana papadi ya bona pele le bona hembe ba ile ba lahlelo naha ena ya Cape Verde mme re tla bona he mo mamedi rona papadi ena e tla tsama jwang jwalo ka e le mona he ke sentse ke bontsha hore dinaga tsena tsepedi papadi tsa bona he mo mamedi tsa pele ba ile ba kgona gore ba tle ba sebetse hantle jwale papadi tsa bobedi hangata he wa tseba gore dinaga tsena di atisa bakeng sa gore jwale dipebotleng e le gona gore ba bokelele dintlha e le ona gore ba tle ba bokelele dintlha mme o ka gopola gore naga ya Cameroon papading ya bona ya pele he ba ile ba tlhola Mali ka dintlha tse pedi go ntlha e le nngwe go tloa mona naga ya Ghana ya ba yona e tlhola naga ya Cape Verde ka dintlha tse pedi go noto papadi ena e mamedi tse ba gore e bapalelwa Stade Moulay Rashid ke hana di dropong ya Casablanca na henya ya Morocco ele tsone he papadi tsena tsa Wafcon 2026 mpile he ga gutla ka kapa ha re sheme fela ka bogotswane mamedi tabatse amana le na hatsena ka bobedi re bona re na ha ene he mamedi ya Ghana yona etswa ka mane ka le batweng la wafu ele ka mane ka West Africa mena ena ya Ghana ha we sheba fona re di palopala ntsa papadi ya bolo he ne na ha ya Ghana irutsi maemong ama shome a tsheletseng papadi ya bolo maoto hlakoreng la basadi ha ka hlakoreng le ngushaba na ya Cameroon bona batswa ka mane ka Unifac ka mona ka Unifac ele ne batwa le batswa ngolona ke dane la Central Africa ke ka mona ka Central Africa mena ya Cameroon ho tswa ka mona ka Central Africa hende e dutsi mai bonga ma shoma supile nga motsoro monga di palo palo nga tsapa padi ya bolo hende le fatse mona na ha re sa re shebela re sheba hapeta batsa ba hloka re ka nka o hlalosetsa he mamedi re ne ha ena ya Cameroon ha re sheba papadi tsena tsa Wafcon na ya Cameroon se ile gona re iphunyeletse ka magatla lo shomele motsoro mong lena ke le kgetlo la bo le shome le metsi medi hemme na ya Cameroon e ba teng papadi tsena tsa Wafcon empa ka bo madimabe na ena ya Cameroon ha iso ka ba e hapa Wafcon ba ne ke riya lo bane na ya Cameroon ile ya fitla papadi tsa magalo ga di demontse tharo selemo sa 2004 ba ile ba khona re ba tsika papadi ya magalo ga ene le papadi tsa botsenela tsa Wafcon ya ba he ba la tlhelwa papadi eno ya magalo ga papadi tsa 2004 tsa Wafcon ya di tsarotse na ya Afrika borwa ho tla mona ka 2014 ba ile ba boela hape ba nna ba fitla papadi ya magaola gang papadi ya magaola gang ba boela ba lahlehelwa na ena he mo mamedi ya Cameroon papadi tsena he mne le di bapalwa ka mane ka Namibia ya ba he ka 2016 e boela fitla hape papadi tsa magaola gang na ya Cameroon mena ya Cameroon papadi tsena tsa 2016 ba ile ba lahlehelwa me papadi tsena ya tsa 2016 ne di tswaretswe ka mane ka na nya bo bona e leng ka mono ka Cameroon fela re tla bona mamelo rena ile ena papadi tsa majwang pakeng tsa na hatsena tsepedi ene na ya Cameroon le na ya Ghana Ghana yona se ke petla fela taba tsa ka tshwana re papadi tsena tsa Wafcon he Ghana e se tlile ka magetlo lo shomele metsi medi le na he kire khato la bo lo shomele metsi meraro na ena ya Ghana le yona e fitla papadi tsa Wafcon empa le bona ka o tswana ka di le motsetharo ba fitle papadi tsa magaola gang me papadi ya magaola gang na ena ya Ghana le yona ile na la sehelwa khato la pili bile ka le mo sa 1991 hana ha ya Ghana ine fitla papadi tsa Wafcon fela tla bona he mo mamedi hore papadi tsa majwang ha ile mo he ho sa tswa bina pina tsa sechaba na ha tsena tsepedi ma stare mulei rachita hana teng he teropong ya Casablanca na he nya Morocco ke Ghana le Cameroon re ta khutla mamedi hanfere ya kgefutsong re utsi biso rena karolo ya pila papadi e tla be e tsamaile jwang Wafcon Morocco 2026 meka o tshojolo ke khutlela wena he ka kapa ke a leboa
0: top guy
2: ke le buile
0: Kegwalam desperately Molinting ke mo kileng teng mona molwa tiwa tsebeletso ya le Serie FM desperately

ke o dumedisa motho e motle hohle mo mametseng yana tshebeletso ya lesedi FM o lo hona teng o dumediswa ke nna Matshoho Mahloko le hore ke nang ho lona ke lenana la haola ditswe re tshebeletso yena ya mantla lesedi FM ge le qala mona motho e motle mo re habileng teng ke horeng ya le shume e le mo re tlang a ruana teng ka lena le ratwang ke wena lenana o ke la ditswe re mmino ko monnati nati o ko hlopiseditseng ngwana letsatsing lena mo mamedi e motle mme ha ke mong ke na le baeti dipapusing tsa gaso ke sekolo sa Comtech ba retetse ka kwano mo mamedi motle go tlo re fa mmino o monnati nati bona ba haisale tlo re tlo hlola mmoho le wena mo mamedi motle re mamele mmino sa shwenga mmino sa boleng mmino wa ditswere.

Metsotso ke le shumela motso le mong handle ka morago rra ya borobedi se tlhopha ke sa sekolo sa Comtech ke bona ba retetseng ka jeno dipapusing tsa rona tsa gaso ke tlo botsa ntate Marumo fela ke tla bua le yena a ka re fe gore na ebe sekolo se sa Comtech se se emetse province ya Free State magetlo a makae mme ha ke batle gore ke re go lona le ile la tswana mba mang halle le finaleng gobane batho ba bangwe ba tla utlwa ga re ya finaleng ga re gutlwa be re tswile number four jale di-number four tsena di ngata gagolo selemong sena mmamedi motle bane ba emetse province ya Free State ka pina ya ntatema mabolo lebitso la pina ke thuto ba tlo re binela yona ke engwa dipina tse teng le totong la bonala ka jeno mme ba tlo tla ba re jesa monate ke batla le bososele lebe gantletle le apere gantle le batle bona ba haesale ntle le bana ba sa fuang di-tracksuit tsa Free State ke tsebe mema nkosunya tsitseng ka nnete ga bana ba sa apeswa ka tsela e tshwanang e re ke ba fe sebaka gape mmamedi e motle ba re fe pina bona ya bobedi ga ke tsebe gona ke o ba tlo go binela pina ya Ave Vorum ga re ke re utlwa rona ba re fa yona ka tsela e jwa motho e motle nanao ke la gaola ditswe re tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM ha nako e dumetse ke tlo o fetela go mosebetsing mmogo le nna Thabiso Mafereka ya tlo re neeletsa tsentseng di etsa gala tsa WAFCON yolo ka go gopola gore mane Morocco papadi ke tsa WAFCON tsentseng di tswela pele ke papadi ya bolo wa maoto mo mamedi e motle e re motsotsong wa jwale ke setlhopha sena sebaka

0: Sekolo sa rona ke Comtech ke bona ba sa tsore binela pine monate ave varum mabukapiki ba William Bird ke na le wena nna no ke la haula ditswere tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM re ke hopotse mo mamedi hore ka la mashume mabedi le metso medi go dinyona e re leng ho yona ya phato tlhurisano ya tlabeletsa kereke ya United Reformed Church se tla tshwarelwa mane welcome me ho lebeletswe dikereke tsa province yohle ya Freestata ho akgale Lesotho ho tla kgatha tema tlhodisanong tsena mme ke ditlhodisano tsa selemo le selemo se tla hlola kapa dihlopha tse tla hlola di tla fetela ho magaolakgang moo ho shejilweng gore se tla hlola boemong ba naga se tla emela kereke ya United Reformed Church tlhodisanong tsa Tirompane 2026 o tla gopola gore selemong sena mamedi Tirompane ba tla nkile ka letlhakore le leng ba na le ditlhodisano tsa selemo le selemo fela kgetlong lena ba batla ba di tsamaisa ka tsela ikgethang tlhopha tsa dikereke tse tlhotseng di tla lo qutisana lehlokwa mane ho magaolakgang a Tirompane rena e tla tshwarelwa ka Tirompane magaolakgang che re tla nne re tswe re sa eme re emetse ba Tirompane ba gotlele ho rona fela he hopola he ka di 22 tsa kgwedi ena ya phato tlhodisano di tlabe le ka mona ka province ya Freestata ka jeno e ne e le province ya Gauteng e neng e tshwere ditlhodisano tsa kereke ya United Reformed Church ke sa eme ke emetse sephetho go utlwa rona ebe di tsamatsamaile jwang ga se tseo fela di mmalwanyana tse dintse ko tshwaretseng tsona tse agang ditlhodisano ka kakaretso tse tlatlhe di etsagale ka rona ya rona ya Aforika Borwa e re ga motsotsong wa jwale ge ne re tswele pele leng tate Marumo le setlhopha sena sa rona sa sekolo sa Comtech fela he pele ke ya kae kapa kae ntumelele ke tshware Gauta ka letsogo ke bapale papatso ke ena
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofa

0: Setlhopha ke sa sekolo sa Comtech motho e motle ke bona baiti ba rona ka jeno diphaposing tsa rona tsa gaso Theron Rapo ko bone wena ngwane so go teng le wena ko hlokometse ka mono are o ka mona ka tsitsing ke tsebe rona ke o kae fela he ke tla sheba rona ha ntse ke sheba geographical directions ke se go antho eno mmamedi ke ne ke re ke se kadime ka nnete uwe ke ke qotse le nna ntate marumo ke na le microphone ku wena ngwane swa ga ke tlo qoqa le wena jolo ka motsamaisi le kae gabaneso ke a phela ntate marumo se hlopa sena sa sekolo ke a bona o tshwere ka thata khutsana ha e salontso o emela province se le kgetlo la bokae o emela province ya rona free state
1: ene le kgetlo la boraro le mo senanda
0: kgetlo la boraro ee ho se senye le kae ha re fitla magaola gang
1: ee ha re fitla magaola gang ho no le bima
0: ee
1: ee hey ba re nga ba la sala position 6
0: o 6
1: eh he uno lobima
0: eh ibe ke 6 ndate marumo ka nete ke a utshepa eh ya aga re bua re dunya se tshaba eh ya ke ba thobang ha a tswa final long tla ba go tswile position 4
1: eh eh ke position 6 ndate
0: position 6 ona hana botata ba rona province ya Free State ke bo feng ha re tla di tlhurisano ntse tsa magaola gang
1: eh botata ba rona mona Free State ndate ke hore ha re batlo ithuta Mm-hmm. Re ba tlo ithuta di provinces tse tshwanang le bo KZN tshwantse reng ke o bona re ithuta ke re le bona jwale mo curriculumo ba nkile go rona ebile ke ba ba re otlha so le rona mo musiceng re tshwantse re tse fela jwale reng ke go bona re ba otlhe ka ntho ya bona le rona
0: fela mpolelele ga ore ga re batlo ithuta ke eng ntho eo re tlameleng re ithute yona
1: o ithuta ke bolela gore rona re phela mona Free State fela so ntho e re etsang Free State mona ke yone re dumelang go yona fela ga re re lo nka mana re lo utlwa gore ha o mamitse motho mo go na le mo o tlang ka teng gore mona na go na le mo lena ntse ke fosa teng e re ke lokise
0: ke utlwile gore o ile ya province ya KwaZulu Natal lebaka le neng le o isitse mo kelefe
1: lebaka ne le go ithuta
0: ne le ona lo tsomana le yona thuto
1: re lo ithuta re ile go bona empangeni re lo ithuta bona re tlile re ithutile mare go bontsha gore re ithutile le bona ba batla go kry-a something go rona ona jwale tse re na le invitation gona KZN gona le sekolo se batla re ba jakele because ba utlwile gare le empangeni go na le ntho e ne re etsa
0: go le na le nthonyana eno e le ka ngolang ga e ka
1: yone
0: ke a utlwa lefapha la rona la thuto le etsa go lekane nna bakeng sa ditlhopha tsa rona tsa dikolo
1: ee bona ba etsa go lekane wa tsebantate o thusa le gore re bone re fitlhe mane ntho magaolagang re le gantle ke batho ba re thusang gagolo
0: go na le batsamaisi ba ditlhopha tse e tshwanang le bo Free State nke ke ka qolola gagolo Free State Choristers gobane motsamaisi wa bona ke e mong ya qodisanang letlhokwa le lona ka mona ka Northwest fela ke bua ka batsamaisi ba ditlhopha tse e golo na le ke kope boeletsi go bona go ba le thuse nakong eo le yang ditlhodisanong kapa o se le ya gago le mong se o tla bona ka o feta
1: ga jwale ntate motlhoko batsamaisi gagolo go se ka re se gore ba kry-e gore ba tlo o thusa empa ka nna go ya kwa reng yaka go na le ntate from Free State Choristers a ntse a tla nenneng a tla a romelwa ke conductor gore a tla tlo mamela rona ntse re tsa tsona na ntho ya kgone go re thusa samoe mo re kgonang go thusa ya teng
0: o reng go dikolo tsotlhe tse teng ka ra province ya Free State gobane ntlha e kgolo eo ke naganang gore e ka re thusa ke ga re ka ba le meketsana di-concerte ga ba le ditlhodisano tse dingwe pele re ya tlhodisanong tsa Saski molaetsa wa gago go batsamaisi botlhe ba teng provinceng ya Free State Gauteng Northern Cape le gotlhe re ke re Aforika Borwa
1: ntate matlhoko wa tseba gangata ke tlo sheba gagolo provinceng ya rona batsamaisi ba rona nnana ke na le puisano le bona ke ba bolela ke re go botlhokwa gore nyaneng Saski tsatsi la botlhano ke tsatsi la Champ of Champ mare rona province ya rona ga re na choir ka Champ of Champ re emela disolo tsa rona ga disolo tsa rona di keta go bina
0: se re phuthaphutha
1: ga gona ntho re emetseng gore re tsamaye bona rona so nnane ke re go bona target ya rona e ga re bele targete target ya rona e re at least le mo setlang re bona rona go nako e re tla re emelang ka Champ of Champs dikwaere tsa rona tsa secondary
0: ntate re olakaletsa katlo le mahlonolo ke ba bakae ba etsa matriki
1: mametriki ke sa le ba 4
0: ba bane fela
1: ohotsan
0: le abetseya le abetseya ne ke bone kare e kare ga le sure gore le tlabentse le teng kapa le a tsamaya fela he o tlakile o bonagala go ntse re na le setlhopha le le mo
1: setlhangsetlhopha sona ntse re na le sona ntate gobane ga o ka sheba ba 4 fela go tlwa mo nana bongata ba bona ke grade 8 and 9
0: moralo o sebedisang kofe
1: moralo ntate o bonolo ga rona kwera sekolo kwera sekolo e dependa gorena grade 8 and 9 gorena o nka bana ba baka ba kenya kware mara ga o dependa go ba o nang le bona fela every year o tlogelela grade 8 and 9 then go na le mane mo lo fitlha teng o bo sokola mare every time ha selemo se kala ha o ntse o nka makeredite o ba kenya la ba le 20 ba kena 2 years time o tla ba le rega ee kwa rago e ka se wa kera gore lemong seno bina tjena lemong seno bina tjena lemong seno bina ke development e re buang ka yone
0: ntate marumo ke a leboa ka tlo le matlhono lo gabaneswa
1: ke
0: a semoge mabedi motlhe wa tshebeletso wa lesedi metsotso le shumele metse mmedi pele go hora ya rona ya borobong ke itse gore ya borobong re tlo tla re balelwa ditaba tsa o etela tsa letsatsi tla re gang ka morago go tsona e be nna he ke tswela pele le wena ka lenaneo lena la gaola ditswere ke le mong jwa lese ke hula ke le mongperena go ya goreng ya lesome fela pele ke yaka e kapaka intumelele ke kopane le mosebetsi mmogo le nna gape tough guy Thabiso Maferika
2: ke ele buile he se hoja le hoja she o sontatetse he ngwana mme e rimpe ko fe so ja o tlatla go nna metsotsong e mehlano pele re fitla go rengena ya borobong e le gore ke akaretsa taba tsaka he ke seke ka bua taba tse ngata e le gore ga re soqete
0: ke a leboa tough guy ne ke utlwile ka gore metsotsong e leshome pele go hora borobong yole pakitse yaka ke tsena ka ofela ge ya dumelelana no o tsholo jalo fela he ga o gangwena ngwaneso ke tla gotlela go wena ke tsholwalo ke tsholwalo go tsana ntho tsena di a etsagala setlhopha sa rona sa comtech sentse se le teng motho yo motle diphaposing tsa gaso gore fa mmino o monate nate nate bona ba e sale e re ke mo fa sebaka gape ntate marumo le setlhopha sa gae ga baneso

hobane re sa iphethe hape ntate Maruma re ikenye vavavum kore re ikenye ntho yo wala matsidi so tsidi wala

0: Reali bua se sifapa sa Comtech, bata maisimbanta tema rumo bana barubine la pine monati ya monyanya ko Matshidiso. Matshidiso le sela kia shokome la selu ena umamitsi sebelezo le seidi, che mona bana basa kubisetse ho wena khaizedi aka. Bana ba gafela Matshidiso wala. Vladimir Bobo o ka kwano kana hanya Botswana ke a le bua hle wena ngone so hantso theile tsebe se ya le moeng sa hao re bone mo hau komane o ka mona ka botshabelo age section o ntse ama metsi le yena nna no la hae la ditswere tse ko motlo ngwe ke a le bua gabane yeso ke hlalositse ka ge Theron Rapo Masia o ka mona ka Rustenburg tsitsing e ka Rustenburg ke ile ka ge ke tla sheba nthontsa ka tsa geographical ntone ntone mamsi moditswane ranyane ke a le boagetse ya motho go bone le wena o teng matsona mosile mansile mohlabi ka mono ka qwaqwa le wena go bone mada ho teng ona le rona Julia le Marco ke a le bo a hle concerting yena e monati nati nati ere he mo mamedi motle ke kopane le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Mafereka a letse tabatsa hae
1: ke ya le bohese ho ja o fela o ne pile go molena ka mmomedimme re fuwe metsotso supileng he ka o dimo yane e mashome a robong karolo nyina ya bobedi ya papadi ka pahare ya karetsa papadi hemne ho so setse fela ho ka tlaso metsotso e meno re papadi na fitla peletsonga mentse ile noto he na ya Ghana ile wane na ya Cameroon re kutsibise he mmomedi re na ya Ghana ba ile ba hlabantla ile sa tswa ke papadi sa bona eleng baru me ka mora re ba di atla hlabentlene he ya ba mo ya tsa maisa papa di moletsa pala le bana he ba shebileng a tshwantso tse iketlileng ke bua ka VAR ba ile ba re ke la o sheba rena ibe ntlaina yana ya Ghana ya dumelwa ka pa ho hang ona le papa di seneng se le ka pele ho di pere me ho ile thola la re papa di seseng sa na ha ena ya Ghana o ne a le ka pele ho di pere e le nyena mba bua dua ene le na bua dua ya neng a mathaka pele ho di pere ya ba ntlaeno ya hlakolwa ya na ha ya Ghana e ntse le noto he mo mamedi Ghana ele wane Cameroon mme re ka fa sepeto sa papadi ene hemme ha re boela re hlaha ka papadi e latelanga mane metsotso ye leshome pele ho hora ya leshome e tlabe le papadi e pakeng tsa naha ya Mali mmoho le naha ya Cape Verde e ke noto Ghana e ntse ele wane Cameroon ho so sete fela ya metsotso e mmedi hore papadi na fitlhe pele tsong soja re a leboa re ya kopana kwana metsotso ye leshome pele ho hora ya leshome
0: ngwaneso mamele motle re kena jwa le pineng ya rona ya ho qetela siamala ku ke yena ntseng a nthusa motho e motle ramotšhini ha tsamaye a le mo ngwana le mpho mahlaola ke bona ba ntseng ba etsa bonnete ba hore o fumane tsena tsohle mme ba ntse ba hatisa mmino ona hore nakong e tlang sebongile a o letse lenaneng la rona la monyanyako le tsena tsa rona tsa khorale tse conductwang le tsona ge di fumane jwale kopo e teng kwano ya hore le bine national anthem ntate ntate marumo ha ke tsebe ka baise national anthem pina shaba oh le kopjwa hore le bine pina yeno he ya sechaba over to you sir.

0: Repetela sena sa hore ya borobong ka o lekola boemo ba lehodimo bakeng sa Hosane, profensi ya Gauteng. Le tla hlaka ho phole mme ho tla bata hamraonyana. Profensi ya Mpumalanga le tla hlaka ho bate haholwanyane dikarolong tse ka botjhabela le tse ka bophirima. Profensi ya Northwest le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka botjhabela ntle le moo. Le tla hlaka ho phole dikarolong tse ding ho fitlhella ho bata. Profensi ya Free State le tla hlaka ho bate thapama. Northern Cape le tla hlaka ho phole mme hamorao ho tla bata. Profensing ya Western Cape le tla hlaka dikarolong tse ka bophirima ntle le moo ho tla futhumala ho nama le profensi. Karolo ka botjhabela ya Eastern Cape le tla hlaka ho bate ntle le moo. Le tla kwela ka ho kgetha dibaka dikarolong tse haufi le mabopo le tse bohareng. Profensi ya KwaZulu-Natal le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho tla phola ka mafafatsane a diaduma le pula bobedi dibakeng tse haufi le lebopo. Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi mmoho le tsa bolepi di fella mona. O ka boela tamelo imamelle tse ding hape hosane hoseng ha nako e tla be le hora ya bohlano. Ke boela ke kgutlela ho wena Matshogo ka lenaneo la Ditswere.
1: Ke a lebohe Rabusana Madiehe, mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi mokgatlhelo kwa bobedi wa lena le ratwang lenaneo ke lehao la Ditswere. Tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM e tsheletse metsotso ka morago rra ya borobong. Ke tlhalositse ka re mokgatlhelong ona wa bobedi ke tla ba mmamedi e motle setlhopha ka nnete ke se lokollotse bae ba le go phomola bana ba itukisetse sekolo tsatsing la hosane. E re he motsotsong wa jwale ke nke boqapi ba ntate Moerane. Ke tlo buisana le mme Mankosi o lefapheng la thuto, ke ena he mogokaganyi ya etsang gore tsotlhe di tsamaye ka theko ditlhodisanong tsa dikolo ka gara porofense ena ya Foreisetata. O tshwere ka thata, meralo e teng ya selemo se e tlang mme o tla re fa yona gorena e be ke difeng tse o batlatlhe ba dishebe mmamedi e motle. Re keng ke pina kgetlhong lena Northwest University Serenaders diphala ke boqapi ba ntate Moerane, e mamele ke ena.

0: Tsa mo tsabini le nana tsa misa sehlopa seno sa Northwest University sa Renaissance motho e motle ke hopola hantle nel ka selemo sa 2011 tlhodisa nong tsa National Choir Festival bana ba metse province ya Northwest ke motlhana ba nka mo hope e bile ba bona bo mampudi ba selemo seo sa 2011 ntumela ke tsware gauta ka letsoho motho e motle ke a tla
1: tiko ya paternity fetuile ntla e kgolo ya ho bua setshabeng me e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa mona gene diagnostics ba motlotlo ka ho fumana ya bonolo le ho ba boinotshing ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99 bakeng sa dintlha tse ding etela genediagnostics.co.za gene diagnostics re tsepamisa maikutlo ho DNA
0: Balaudi ba di olo tsa molao tsa sephetephete mebileng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mogahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao le sephetephete mebileng ARTO. Molao wa ARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bommasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephetephete ha bonolo le ka potlako nka bohato hona jwale hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa ARTO fumana theolelo ya diperesente tse 50 ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka mora ho fumana faene kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sephetephete etsa ditokisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo kgetha mokganni e mong etsa kopo ya ho hlakolwa ka aelo ya phethahatso ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefello e amohetsweng ka RTIA ha o lefa difaene tsa hao tsa sephetephete o se ke wa qhekellwa ho hang bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le ARTO letsetsa nomoro ke tsena 0861227861 o di swere ke a di phetha 0861227861 ile shumele metso hantle ka mora hora ya borobong ke itse ke tlo buisana le mme Mankosi o se antsa le teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso fela pele ke buisana le yena momamedi motle a ko ntumelle hle ke ko bapalle pina ke yena le yona kapilwe ke ntate Moerane Michael Mosweu Moerane Sylvia

0: Mamedi ya ke metsotso le 15 hantle ka mora ho rra ya borobong nana o ke la hao ditswere tshebeletsong e ratwang sehlopha se sa tswa go binela pina eno ya ntate Moerani Sylvia ke sehlopha sa Gauteng Coristas botsamaiseng ba botisi duel sindiso wa mhlongo mme dumela hle motswadi wa ka.
1: Dumela ntate Mahloko.
0: Ke a phela o phetse hantle.
1: Ke phetse hantle ntate.
0: Ke a leboha.
1: O phetse hantle ka ga studio se setsa.
0: Ntse re ikela mme re a leboha hle. Re a leboha. Ge leboha le gotla kgaso le bookamedi ba tshebeletso le sedi ka boetsa tsena tsotlhe tse ntle ga kanakana. Mme Mankosi ditlhodisano tsa rona tsa dikolo meralo e metšha ya lemo se se tlang ke efe mme wa ka?
1: A ke dumedise mamamedi ba lesedi ke re ho bona ka nnete re le lefapha la thuto Free State re batla re utlwile phafa selemong sena mme jwale re la ka ra dula re le tsamaiso ya mino ka hara Free State bekeng ene re tswang ho yona re tswa dula fatshe re sheba hore na ebe re ile ga hule ha senya kae ha ile mona nentse re tla hantle
0: e ya mme.
1: And then horna ho ya pele re tlo tsamaya jwa me ke batla hore ke tsebise le ba mamedi ka ofela batho ba Free State hore megalo eteng e re ntseng re yetsa e re tshepang hore e tla re khutsetsa mali mone re se re ipona hore e ka re batla re phaphama
0: e ya mme
1: e ya ntate Mahloko wa hopola ka selemo sa ne se fitileng re ne re na le di tlhodisano tsa di farm schools le di special schools tse leng hore re le raetsa first leg jale ha ke tlo kgona toloka first leg mokgatlelo wa pele le mokgatlelo wa bobedi e re ha re se re qeta mono ba ya mokgatlelong wa boraro e be le hore ba se ba tswa mekgatlelong ena e mmedi ba tla ba itukisitse haholo ke ka hona ke gola performance ya rona le mong se fitileng ile batla e phaphama ga ba ga ithola re le boemong bo dimnyana empa hele mong sena ha o ka ba haetsahala jwalo ka mabaka a kekeng a qojwa mabaka ile ba mangata a ileng a re sitisa hore ebe re tsa jwalo moralo nontse o le teng empa ha re ka ba ga gona ho phetisa ho ya ka mogogene re la ka ditseka teng.
0: Ke eng ntho e ikgethang fela pele wa gabela mono ke tlo ya ka mona ka mmarakeng mohlomong potso ena o ka nna ya tlha wa ithuthuisa wa e sheba hantle ke eng ntho e ikgethang eo le nahanang hore le ya e hloka le lefapha ha re tla ntlheng ya ho tlisa ntshetso pele pineng ke kopa o koe rale potso eno ka gabelo ya teng ha o tlompha yona mamedi ke ntse ke na le wena le ya ratwa le ya phela nnana o ke la gaola ditswere tshebeletsong e senang thaka lesedi fm e le 10 le metso e robong metsotso gantle ka morago rra ya borobong ntumelele ke tlhae ka mona ke ya gutla
2: bobamputi ba abelana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. Ule boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha ele nngwe ya tse le shume e ka ba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile hona jwale build it fela
0: ntse le moho nna no la ho la ditswe re metsotso ke 20 hantle ka mora ho rena ya borobong mme Mankosi ha re phethele he ke ne

0: tsitse potso mme wa ka
1: ntate mahloko ke lakatsa gore ke be fela jole ka ile
0: ile jwalo
1: ka bo madima ba ba rona mona Free State re le ra ka mora hore di college di kwalwe ga sala re sna ma teacher ha ntse a tswa a conducting dikolo ile mofoko di ba rona bo boholo ka ha Free State ebe jole re depend dikolo di dependile ho ba tubana ba nemba ba ntse ba bina di choiring e se ba di conductara dikolo di dependa mo conductara ha e fila hore jwale nna ha ke sa batla ho tswela pele le sekolo e biwa senya hlatsa jwale ha hona neletsa no jwale ka mhlomong ka kaetsa mohlala ka Comtech mo ile ngore conductara o sebetsa sekolo mo o na le moralo wa nako e telele jwale di conductara tsa rona ke batho ba sekolo SGB e tla ba hira ka mora 6 months wa tsa ma o sanga dile o sale kae ka mora selemo ha isa le yena jwale ha ho gone ho ho tswellwe pele ka sehlopa empa ho hong hape ke hore mohlomong ka bakala nthweo di conductor tsa rona tse seng di dutse hai ha di sebediswe ho ya ka mogore ka lakatsang ka teng di teng empa mhlomong di conductor tsena tse bang di ese ma teacher hakere e jwalo empa hanke ke bona bana le tjantjello ha holo ya uthuswa eh gore hangata ere ha re ya ge re lo thusetsa ge kopa batho ba tlo thusetsa ebe ha aya performance
0: ha
1: e tsi ntho tsane tse hutse a di tse jwale e batla e re fa bothata bonnete ha se bona ka ofela hona le ba bang bantseng ka nnete ba mamela ba gona ho hatela pele ba bang a ka nnete ke fumane ka reng ba batla ba thata fallo ke taba ya hore ba mamele jwale re sansane re le holenyana empa re tla fitla mo re yanteng ka tsela yenu ya hona ho sebedisa bona batho ba ntseng re bua ka bona bao ba nang le tsebo e itseng ba teng bo Osis Bongile ba teng bo Osi Emeli ba teng bo Mescota ke go se ke sa ba ke ba bitsa ka mabitso ke sa tlo kgona ba bitsa ka ofela empa he ke ba bang ba batho bao gereng re le ka hore re ba sebedise re bona hore na re ka kopana jwang hore re lukise maemo a na re itholang re le ka gona engwe hape ntate mahloko ke taba ya nako nako ya rona ya contact hours tsa sekolo di batla di affecta di khwaire tsengata di khwaire tsa rona tsengata ha re teta ho bina province e ba ke nako ya exam e bi jwale hwa emiso ha o emisitswe bana ba sa kgona ho tswella pele ka pina e be ba tlo qala hape ha di exam di fela ho e bileng re itseng ha re qaleng leslimo ha se qala immediately ha dipina di tswa fela re fumane hore dikolo di kgone hore di qalelle ka dipina tse tlo binwa le mosetla so that nako ya bona e be ngatanyana hore ba batle thuso ho tswa batho ba bang ba fapana
0: kana dipina se ditswile
1: dipina ditswile empa ha di sotswe ke di title le fela tse tswileng
0: oho e tshwara
1: e tshwara ho tswe type setting ka mara type setting e be re tla fumana dipina dipina re tshontswe re di qale hang fela ha di fitla ditswa national ha di soka di fitla re gone o qala bana ka tloa re qala ka dipina tsa di title le hanti pina e change eh so re bengse ga khothaletsa di conductor tsa rona paske ba etsa jwalo ba emele hore nationally e di lokolle ka mara type setting then dipina di tlatswa di swe dikolo ka bo October dipina di sentse ditswile
0: Mme mang go se rikile bo ehle ke le bo lena kwa ha yo re ka dimenyo na ka jeno na no lena la rona la ditswere le ke le bo e haholo ka tsela e kgethileng wena le mmeke ke ka hore tlisetsa sekolo sa Comtech hore ka nete batlo gore thabisa lena no lena meretsa kgoeletso hle ha e ska ba sina fela sekolo re tlisetseng ba bang hape gene re na tefelo lena no la rona e bile le phelang le ratwang ke bona batjha bona bana bana ba dikolo ke bona ba nna ke ba hlokang hore ba hudise lena no la rona la ditswere
1: ga le bontate mahloko re lebohela monyetla o re fileng ona o skeke ka communication senya rona le yana ka nete bo hoka hanyi ba hai bo ntse re be re fitlhe mona ra leboha haholo and re sentse re re atla hape
0: nka thaba
1: eh re tloetsa jwalo ntate ho fihlela re be re ikutlwa le rona ga
0: hona le moriya
1: re fihlile
0: me ke ya leboha
1: thank you tete
0: mamedi motle wa tshebeletso le sedimitso tso mashume mabedi le metso e mihlano ka mora ho rra ya borobong re ntse re le mmoho ntumela ke go bapala le pina kgetho lena ke nka sehlopha sa the heavenly voices ziyeza izinkulunkulu ha re mamele.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Mamele motle re pinena ke tle go bapa le yona bekeng e tlang mtanam mona rene re tletse pele ke sehlopha sa Gauteng Coristas e ke nnete ha ya fitla pheletsong ka tsela yeno motho e motle ke le ka lokela gore ke hleka kwano ka mabenkeleng fela he ha hona letho le senyeileng le letho ha rene re tswele pele ge na tefelo ke pina hobane yona ke lelomolo ke nka sehlopha sa Northwest University Serenaders Mona mo bana ba tsa maiso a ke mo hlomphe itshehla motshabi ba re binela pina ke bo qapi ba SBP Mnomea umphefumlo wam uyaphakama

0: re keteka mohauwa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, temoso moratuwa, lenaneong la thoriso.
1: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole, ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe molota.
2: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bang bona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

O modimo ya lukileng. O modimo ya tsepagalang. Ine le wena maubane. Entse le wena le busumba ka jenu. Etlaba wena modimo ho ya ka o sa feleng. Modimo ya sa fetoheng. Modimo ya re sireleditseng. Jehova le ha batho ba re fetuela wena ha o fetuwe. Le kajeno re ntse re leboha mpho ya bophelo. Ho bona tshabo ya letsatsi ke mohau. Hore re be re a phela ke mohau. Modimo re o fa diteboho tsohle. Jehova re sa qala leeto la thoriso bosung bona. Ntate re sa tlo hlwella thaba ena e ikgethileng. Modimo a ko kena dipelong tsa bana ba hao bosung bona bo kgetheileng. Moo Jehova re sa kgoneng ho finyella teng dipelong. Wena modimo wa lehodimo a ko finyelle. Matlafatsa ya nyahameng. Tisa tumelo ho ya fokolang. Fodisa ya kulang. Imulla ya imetsweng. Isetsa ya senang kgotso kgotso. Kena ka romalapa tletseng dintwa Jehova. Kena ka romalapa tletseng a dinyefolo dipherekano. Modimo kena dipelong tsa ba itapele ba mametseng tshebeletswena. Modimo kena dipelong tsa ba tshaba mametseng tshebeletswena. Jehova hona le mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ka ona motsotso di kgapa di a keleketla. Modimo ha ke tsebe sello sa hae. Empa o modimo a etsang tse bonwang ka tse sa bonweng. O modimo ya lokileng. O modimo ya tshepahalang Jehova ka hona. Modimo ke enwa mme ya robeile mpelo, ke enwa ntate ya robeile mpelo. Modimo a ko kene o ko thobe maikutlo o ko thobe pelo. Jehova re ya o mema bosung bona bo kgetheileng. Naneo lena le kgetheileng la thoriso. Mme re re kgotso ya hao, kgotso ya hao. Khotso ya hao, khotso ya hao. Khotso ya hao, khotso ya hao. Khotso ya hao, khotso ya hao.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani

pina ke monate ya golo tshebeletsong ya lesedi Israel Musiki di re e hulukile tshebeletsong ya lesedi metso tsuke ma shoma raro ka marora ya leshuma mo tshebeletso la lesedi ntumela hleketle ke re ho wena khotswa je ofu etle wa tele khotswa mo rena tlebe lo wena hle ho hle mo metseng tshebeletso la leteng o mmileng o mosebetsing o le teng gona motso tsohle ke sentse ke tshokire mo hauko mo hauko mo hauko wa ha wona tlo tsamela wena o tlobela wena o tlo o apare mo tshomoratua ba me di wa tsebeletswa le sedi hona le ntho e sali ja moya wa ka bekena ka ofela le ka jeno ke likile go tsa mpa hona le ntho e so tla moya wa ka hona le ntho e tsang moya wa ka o seke wa ba le botsitso ke taba ya nako e mo tsomoradi o hlalo swang ha hore taba ye so tla moya wa hao ke taba ya nako mama di wa tsebeletswa le sedi hantle ntwe so tla moya wa ka ha se taba ya nako empa ke ho bana kong ya modimo ho bana kong le modimo ho bana kong ya modimo ho tsamaya nakong ya le godimo ho phela nakong ya modimo hore motho e mong ha ko qapale ke mo mametse a re ho nona le banna ba babedi ho na le monna ya tlisang ho na le monna ya tlokopa ke go ponke pene ha o tlo tswa mantshana mabedi monne no tsa papiso bua mohlala o etsa nnete ya bophelo o bua ntho e tsa etseng a re ho nona le banna ba babedi empa papang ya banna bana ko re monna ye mongwe na tlisitse ye mongwe yena o na tlokela o na tlokopa gore monna eno ga a tswela pele ka pale ya gae yenwa ya tlokopa o fitlhile pele ya ba o kena moleng yenwa ya tlisang a fitlha ka morago go nako e motshomoratua e re nako ga ntse e tsamaya banna bana ba babedi ba le moleng ba emetse nako ya bona ya gore ba tle ba kene ka gare itsa ba se ba atametse le mating ya ba go tla motho ka gare a re a ko ema ganyane ntate a soka o tsejwa go soka o tsejwa gona o tlisitswe keng go tseba ena pelong ya gae gore ke tlokopa le yona wa bobedi go ne o soka o tsejwa gore o tloetsa eng empa pelong ya gae a tseba gore ke tlisitse nako ya tsamaya motshomoratua e itse ga e fitlha nako gore banna bana ba tle ba bitswe tsele ba tlokena ka gare gopola mamedi wa tshebeletswa lesedi ke bua ka banna bana ba eme molao le mong empa nako e ba tlobitswa ka yona ya ba go ba le phapang e kgolo

ha hona ntwe mona a telefatse mmona ha hona ntwe tabi sang lefatse mmona ha hona ntwe nya ka li sampelo ya motho lefatse lena jelo ka ha o ka bana go nya le go dimo tsela ha o ka ba po phela na go nya modimo e ha hona ntwe mona a tjelo ka o ka siwa ke nako ya batho empa wa bana go nya le go dimo ha hona ntwe mona a tjelo ho ka siwa ke sehla sa batho ya ba o kena na go nya le go dimo a bona ha o kene na go nya modimo mahlonga ba thika ka na go yusile empa na go nya o kena na go nya modimo na go le go dimo le bona ore monnenwa itse ha ba fitla ba sentse ba tlokena ka hare jale go etsala mohlolo go hlaha monna ka hare ya re ho yenwa ya tlokopa ho thu ho yena re kopa o eme hanyane re kopa ena yenwa ka morahao ho ho kenena pele o neno a sarelo a pipitlelo a utlwa bohloko a teneya a gopiseya a tlala ka galefo a re banna ke se ke eme moleng nako e teleletse e re ga nako ya ka e fitlha e be ke tlodiswa matlho ke se ke ile ka fufulelwa tse ebile ke sebile ke na le mokgathala e re ga nako ya ka ya gore ke tle ke kene ka mona e fitlha e be ke tlodiswa matlho go bitswa motho a tlileng ka morago go nna empa ke na boikgethelo ke tla dula gore monna enwa a tla kena a feta enwa itse ga fitlha ya ba gore go ntate eno a tlo mmona mongaka ga ke na le thoka jeno le ke tlo le kopa empa ke tshwere sepepetšhana ke sena ke tshwere amflopo ke ena ke ga itshetse diketekete tsa diranta a re ke kopa ka tšhelete ena ntate o so tla bona gorena o thusetsa kae go batho ba nang le ditlhoko o neno wa re modimo ntlhonolofaditse ke ile ka ba ye mongwe wa batho ba ileng ba ba moleng mona ya ba ompeya letsogo wa nthapelela ka jeno ke tlhogonolofetse jale ke re ke tlise bonyane bona boo ke nang le bona gore ga o ntse o tla batho ba tlo kopa jalo ka nna o tle o ba tlhogonolofatse ya ba monnena o ntano itswela jalo ore ga koka ya ba go kena monna yane ya fitlhileng pele moleng itse ga kena kena ga lefile a re le sebetsa jwang mona ntate go neng ke le moleng e ka se re monneno a qetang go tswa ka mona a fitlhile ka morago go nna ya ba le ya modumelela gore ya kene a the le sebetsa dintho jwang ga e ka lekgethang kuka pere a the le etsa dintho ka tsela e jwang ke na le mathata a mangata gagolo mona moo ke leng teng ke imetswe mona moo ke leng teng ga ke sa kgona gobaneng ga lenketsa ntho botlhoko tsena ke se ke eme nako e telele e re ga nako ya ka ya karabo e se fitlhile e be le ntlodisa matlho e itse ga ntse ga lefile jalo monne eno a re botlhe theola moya ntate theola moya ngwaneso e itse ga ntse a tlhodiana a re ga ke tlo theola moya ka nnete le re kuka ganyane he le re galela fatshe e be nna ke ya sotoga kakang ya tla tlodiswa matlho ya ba monne eno o ntse a re go yena theola moya theola moya theola moya.

0: ka jalo o sole nako nya modimo o sole se hleng sa bodimo ha o satsa maka wa tshea batho
1: bo ha
0: ha o so bina fela tsena tse tsena kana ko tsa dingwe di bina ka dikhapa fela o di bina ka khotso ba ne wa tsiba o rutsa maya ka

0: dumela mo batle ka fela dumela ke ranta tse modimo o a mamela empa o dia o arabe empa ha nako ya o fitlha gago ga e fitlha gore arabe o tla o araba ke sebolela lebalelo ka bepenaga bai
1: hela o hela e motshomo ga tua seponono seponono ke pandadela sebandale ka kanana o kuni ka monang thate ke ga wena modimo abele wena God makes the room for the best like you e motshomo ga tua you are born for this you are born for this gae ko golela gae bana se budisaka ke mametse lentswe lenane la go fela le monate la monnana bitswa ae babela go na le pina e nngwe re la bitswa le bitso la bitswa le bitso laka
2: hashtag tourism hashtag lesedi FM o mametse ka audio channel ntate waka e re ga re qala beke ntate ka nnete go qale ka moya o halalela mme a phasea ntshebo go Certainville Johannesburg South
3: no modimo wa mamela ke matsatsi otlhe modimo wa utlwa modimo wa araba mme malebitsa question e re yese moo tshwara jalo morakatela
4: ga ona nako bophelong baka ke mofuta o mongwe o dumelang nakong ya modimo ga ona nako mo ke ileng ka dumela go batlasa gatelelo ya batho ba badi wa tshebeletso ya lesedi o seke wa mamela batho ba ntse ba rosiwe ke nako ka jono ba feka rabo gore ee go ya ka nako ya gao ensile fela ke nakong ya modimo le ganka dia fela ntse ke le nakong o re Isaiah 60:22 e monyenyane go bona o tla ata go isa seketeng ya nyatsegang a fetoge setšhaba se se ngata jale ke a utlwa yone utlwa mona e reng ga e ketela ke Isaiah 60:22 kgaolo temana ke 20 e monyenyane go bona o tla ata go isa seketeng ya nyatsegang a fetoge setšhaba se se ngata nna Jehofa ke tla phakisa ke etse go ka nako ya teng ko file sebetsa ko file moriana ko file pheko motho e mole monyakeng wa dieya o mo fete manaena ore ee go ya ka wena ke ya dieya fela e ge ke tla ko feta ba ke ena ke ntse ke le nakong modimo ntse a tlo e pheta modimo ntse a tlo ietsa modimo ntse a tlo e pheta modimo ntse a tlo ietsa le ga ebe ga se ka jeno le ga ebe a so sassa 086-0303-084 ba modela sedi a moela tsoseletso ya go moela maatla a gago ge tlo kalabekentšha tlhonolofala mme o tie matleng a modimo a sa setweng ke letho thoriso le sedi dumela le sedi kgotso le sedi dumela
5: kgotso ntate
4: le gamme
5: o isitse moya wa ka mafisa moya wa ka o dithuteng tse tšhileng ha ke tadima nthena ke bona gore monna yenwa ye kakeng o ne a nyatseha o bitsiwa a ka morago go yena athe modimo o ne a tseba gore monna yena a na le ka pele o ja a kena pele a ka be a sa fumana thuso gobane go ka bo go sena letho leo a neng a tla le fumana modimo ka ba o tseba ditaba tsa gae ke ka goo a ileng a tlisa ena ya ka morago yena gore a kene pele gobane o ne a tseba gore yenwa o tlo thola letho go yena ke a leboga ntate wa ka.
4: E motsho moratu wa go neng ke lla. Ana ebe modimo wa mpona na. Ke dile mo ke batla mosebetsi. Ke na le mangolo. Ke graduate. Ke phetetse mangolo a ka thuto, mangolo a ka thuto, thuto ntse phameng kwana. E motsho moratu wa ke pota potuwe ke diphepetso tsengata tsa bophelo. Ke ngwetse. Ebe nna ntho tsa ka ditlalokaneng wane o se ke batla go jwetsa ka jeno. O ntse o le nakong ya Modimo. Thoriso. Le se di dumela?
6: E motho moradi.
4: Le kae ntate?
6: Le kae motho.
4: A monate mohlomphehi.
6: Ke kgola gore e motho moradi wa le nna ke mokopakopa. Ga e sale ke kopa ke eme. Empa ka ke yona ke bone ke utlwile gore Modimo ga a tata. Ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya teng e motho moradi.
4: Ke tla phakisa ke etse ka nako ya teng.
6: Ee, ke thapang khumalo ka mona ka nyaka lo galang. Ke a leboa e motho e o mphang difitse e motho.
4: Modimo a tla o tlhonolofatse ntate a kere.
6: Ke a leboa e motho.
4: A kere kgoro ya gana gore tšhe o tla keng. Sa tiisa le ka jeno gore. A re tshepisitseng yena wa tshepagala. Mme re mo tshepa botshepeng ba gae le ga o se o sa tshepise. Gobane re a tseba gore botshepei ba gae bo a tshepagala. Mme ke ka gona ke reng go wena mabedi a tshebeletso ya lesedi. Tseba o nakong ya Modimo. Tseba o nakong ya Modimo. Tseba o nakong ya Modimo. Tseba o se hlensa Modimo kana go tseding o sheba la kae hule mpa ke o ne te falletsa ka jeng ha o ka sheba hantle ke ha isa le hule e ha ufi mmere wa tsebile tsere ratwang meso soke me hlano re go rengela tshimolo tso mong ke le ka o tsepisa ora ke tlo tsama ke le mong ka jono teng tough guy o tla kana letsa tsona tsena tsa Wafcon papadi e ke di pakeng tsana ga ya mali ha mmogo le na ga ya Cape Verde re yana kwa ka ditse mona hlekfete ro yena tough guy ngone so ke tsivu
7: ke le buile hem zwa ke ka chela hala ka le nna le bitso he le bitswa mo mamedi re hlala tsena re papadi na he e pakeng tsana ha ya mali le Cape Verde ile ga futsong me ya ga futsong din thadile kana ile one na ya mali ibo etse ile one na ya Cape Verde ntla ile nya kena pele papa dingena ha ibile ntla ya na ya mali ikene ha metsotso ile ma show me mabedi a metse robong e tlhagile ke papa dingena sa bona sa pele jeri sa robong ile nya namna o mu fofana kone ke na ya hlabile ntla ya na ya Morocco eh ntla ya na ha ya mali tswarelo ka mora ra tla fumane bolo he mo mabedi papa dingena sa na ya mali kara di 18 tsa Cape Verde ya ba rabolo a le pakeng tsa bapadisa Cape Verde situa tibane sa Cape Verde mme eleng Jacinta Rodriguez haka a e bona ho tloha mona itse ha metsotso e ba e mashome mararo a metso tsiletseng karolong yona ena ya pele papadi rabona na ya Cape Verde fumana monyetla ba raela bolo situa tibane sana ha ya mali eleng yena a karatao itse a itiba karatao ya ba bapadisa na sana ha ya Cape Verde eleng yena Evelyn Varela we me how feel ena fela ya ba he Evelina ke Evelina Varela o gona re arrival eno ya ba he o hlabantla ya na ha ya Cape Verde khile ga futsona ha ya mali ila fumana hukutsenne na ha ya Cape Verde ha ya fumana hukukarlo nya pela papadi mme se papadi sei lenga sabantu ka retsetsa ke se papadi sana ha ya mali elenga tapili aishata we ila bontswa ka retsetsa ka mora papadi e bo hlaswa ri le ga futsong e mo mamedi ele one mali ele one na ya Cape Verde papadi e papalwang stare labi zauli hana teng hena hanya Morocco mme re tla bona gore karolo ya bobedi ya papadi ha e thagowa taba di tla tsama jwang o fitlhele ebile re fitlhile mane pheletsong ya yona fela ke a leboga ngwaneso re se re ya kopana ka moraora ya leshome le motsho le mongwe
8: ntlafala moyeng matlafala o tswe molota.

Rusa, Rusa tampavala. Ay, naba naba na nang kekebe kabo.

Gabriel Tsebeletso ya lesedi pina ke monate ya go lo sello maletsa re ha le phirimile. Ke le ka ofa pina monate ya Thami Mantshu re jolo ke na le modisa go lesedi FM. Nana o ke la thoriso. O ntse mametse kodu ya emotso moratuwa go lesedi FM. Re tsamaya ga mmo gona ne o lena le re tlisetsang thabo le re tlisetsang nyakallo. Tso seletso le matlama cha ba ke sorry re tlo qala beke eng. Ore Isaiah ke a mopheta ye monyenyane go bona o tla ata ho isa seketeng ya nyatse hanga fetwe se tshaba se sengata na Jehova ke tla phakisa ke etse ka pakietse go kana go ya teng kana go tseding rena lo ikinyatla sa gatello go bana re batla bana go nya batho jwale re etse diphoso tsengata haholo. Ke opola ka lembo se seng ke sa le moshanyana polasi mane. Jwale ke kgalla ha baholo baholwane ba ka ba thapisa dipere le dikgobo. Kana go tse di mamedi wa tsebeletso le sedi ho hanelo ha hao. Ke o fa monyetla bakeng sa tukiso ya hao ka patukisetso ya hao. Kana go tse ding le gato le ka ba teng thasello ya ba teng. Chanchelo ya bateng fela bothata ya banako kana go tseding ha wa mahlafala ho lekaneng go roka ema gahlano le di fifo tsa bo emo bona bo bo rapellang ka pa bo bolelang kana go tseding kana ka tsatsileng itsagala sa ke mane ba ntse ba thapisa ka utlwa ke gadile ya golontso thumonna ko butlhanyane e ke opola hantla botieno na tshojolo ba nna mo wa phumolo ka go tsonela buti boy. Ya ba o tshwere sebante o le kotela o ntsa go fela go nna nako ya gao ya tla o sa le monyane moshimane le wena o tla fumona monyetla o tla thapisa kana le la matsatsi fela gona tswela ko khokemo ya hanyane di boy. Kana go tsedi nga kire how to ye me hanyane o bohloko le tebele wa utlwa bohloko bona bo tlapile. A tiba tumana ba re ngwe me hanyane ba tsiba go bana nako ya gao. Ha iso ka ifitla ba tsiba hono soka o kuina ha o soka o kwetla hantle ha o so ti hantle mosana ho roka tlama khomo wa ithapisa ho roka hlolla pere wa ithapisa ba tsiba hantle re masapwa ha wa gwehla ho ba ha wa mona o ka robe o ka tswa ko si jola e manya no tie tie di boy e manya no tlo matla fala di boy. Etla rena go ha o ha ifitla ho na motho a tla o thiba ha o le na go nya modimo le ha motho a ka ba rata le ha motho a ka ba etsa ntho tso hletsa lefatshe ha ifela lo na go nya modimo he ha ithibe ntwena he ha ithibe ntwena ke a modimo ntwena e a phela ntwena ina le matla ntwena ha o le na go nya modimo a mari wa tshebeletswa le sedi.

0: a 086-3003-084 ke nomoro tsa mogala tso ka tshwarang sepolono o tsona ka jeno 086-3003-084 mamedi wa tshebeletso ya lesedi thapelo re rapelang ga re kalabe ke ene ntšha thapelo o tshebeletso ya lesedi ka jeno e bjang pelong tsa rona kogore modimonthuso ba nakong ya gago modimonthuso ba nakong ya gago go na le banna ba malapa o na le basadi ba malapa e motsho moratuwa ba phelang ka botlhoko ba phelang dikolotong ba phelang ka ditsietsi ka baka la o mamela batho ka lebaka la o batla go phela nakong tsa batho ka lebaka la o mamela dipuo tse nyenyefatsang tato waka le ga baka tseba o gola bokae ke rata o iphe kgotso ka jeno ntlo eno ya gago ka tsatsi e leng o ntse o tlo e phamisa e seng ka o rata ga motho e o ntse o tlo e palamakoloi o ntse o tlo fumana mosebetsi bana ba o ntse o tlo ba isa sekolong le ga ka jeno o shebagala ka nako ya batho e ka go dieile ka nako e o siile empa ke batla go netefaleletsa ka molomo wa tshebeletso ya lesedi gore o ntse o tlo ba nakong ya modimo le wena o tla tshwana le ngwanana o tho ke Estere ka tsatsi e leng o tla binapina o tla phamisa so kena palaising batho ba nentse ba o galla fatshe ba tla re e o phamisitswa ke modimo ba tla batla mahlakore ohle ba batla o supa gore ebe o fumane thuso kae e ba tla bona gore ka nnetenete tsena ke dikeso tsa Jehofa lesadi ya fam dumela
1: ee kgotso ntate ka nako yane ekopa tshwaelo
0: lesadi ya fam dumela kgotso
2: motho moratua
0: le ka mme
2: ga monate le ka
0: modimo wa tla o etse gantle
2: ke a leboa ntate wa ka ee ga ke tse bo rega fela ke utlwa ga ikutlwa pelo ya ka e beetsa ntate ke utlwisisa gore ke ntse ke le nakong le ka gare boemo bo ke leng go bona ka gare go lelapa laka ntate wa lelapa ile a ikgethela gore a tswe ka tlong a gutela ga bone modimo o ntsa le teng ka gare boemo bona ke kopa ntate modimo a o etse gantle
0: mme ke lebuile lesedi fa modumela kgotso
3: motlhomphe
0: iphelatlhe ka mogau
3: o buana masokologate ka mthelele wa domestic kinship
0: ntate
3: ke kopa go tsala thoriso
0: thoriso lesedi dumela kgotso
4: e motho mogati wa thoriso
0: thoriso mongaka
4: ke kare o ne le kara putho ya ma wa sele ka hena mane ka mona e ka re le godimo le le la founela
0: ntate
4: wa ya halala wa theoa go wena
0: ntate
4: tsasa mohau mo mogeri a na itshiteile ka mohau a baka la nako
0: ntate modimo wa tla o etsa hantle
4: ke mme masesiane ka kereke nyama wa selana tshwere kereke
0: ntate
4: la o buela gole
0: motlhomphe ke le o ile
4: yanko ke binka ka hena mana
0: le ga e ka dieya yona e ntsetla fela ke batlang ke ke nke sipho makhabane mona re Alfa lo Omega. Quien ha caído en el

0: mabedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke tla phakisa ke etse ho ka nako ya teng, ho rialo Jehova.
1: Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!
0: Wa tseba ha o ka dumela ka jeno? Ha o ka ba le manganga bokamosong ba hao ho tloha ka jeno? Ha o ka dumela yona toro ena ya hao, wa e dumela? Ha o kgathaletse hore na ke dikete tse kae tse bang kgahlano le yona toro ena ya hao? Ha o ka e dumela gore ka letsatsi le leng ke tla ba nakong ya Modimo? Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, ke hopola ka lemo se seng ke mametse yona tshebeletso ena, ke bala grade 1, ke bopaki bo felletseng ba nnete ba bophelo. Hoja mme ke una phela, ona tla ipaka taba ena. Hoja mme motswadi a phela, ona tla ipaka taba e. Ke eme mona ke sebohodi sa hao se dumetseng Modimo tloha boseeng, ho tloha bonyaneng, ya dumetseng nako ya Modimo tloha sa le monyane. Ka nna baka nako eno ne ke sa tsebe letho, empa ke hopola ke le grade 1, ke mametse sealemoya, ke recorda ka cassette. E rra ke tswa sekolong, ke phete ke bapale cassette na, ke re ntate o ka e bapale, ebe ke tla nne ke etsise dibohodi tsa nako eno. Ha ke fitla sekolong ka tlelaseng, ke tla tshwara pene, ke tla tshwara pa, ebe ntse ke otla tafole. E re ha bana ba sekolo ba ema ka tlelaseng, o tho wena o batla o ba eng, e mong a re ngaka, e mong a re titjhere, e mong a re lesole, ke eme ke re sebohodi, tlelase kaofela e tshehe. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: kana ko ne ke bua seo kana ko ya batho ne se ntwe tla gona hala empa ka re ka leleng la matsatsi ntate modimo ke hopola ka tsatsi leleng ke lla ke fitlala peng ya ba mme wa mpotsa hore na bothata ke ngwanaka ka re mme nthona en hlophang letsatsi le letsatsi ke imamelang sealemoye mmone ka tlelaseng ga ke re ke tlo o ba nthwena bana ba sekolo ba ntsheya a re ngwanaka o seka ba mamela ka le leng la matsatsi ke tlo o mamela sealemoyeng ka bomadimabe mme wa ka ga phela nako e telele gore a ka utlwa sena kapa a ka utlwa toro ena a ka utlwa boprofeta bona ba ileng a bo bua ka leleme la hae a re ngwanaka ka nako tse dinka tsatsi le leng o tla ba nakong ya modimo ke nnete ngwana ga wa o tlhopha mme ntate empa se ka bua thogako go ena ke kopampo bue mantswe a tlhonolofatso a reng ka leleng la matsatsi o tla ba nakong ya modimo ngwanaka goba modimo o ntse a tlo ietsa ka nako tse dingwe mamedi wa tshebeletso ya lesedi o dula polaseng o dula motsaneng yana o nyatsegang o tswalelapeng le o sa thweng letho ka lona batho ba tseba ntho tsotlhe tsa lapa le eno lelapa la gabo ba tsheya ka bofutsana kapa o tlhoka ga gago ka nako nngwe o ile wa ba le ditšhelete tsa fela ya ba batho ba nka qeto ka bophelo ba gago empa ke sa phetha ke gutlela mantsweng a reng ga o ka dumela go yona torona gago ke kopa tlhekofe modimo monyetla gape a ko re a o gotlisetse programmeng ya gae gape a ko re modimo a o beye nakong wa tshe a e latlha nako re kenya re e beya nakong a ko re modimo mpe nakong ya gago modimo mpege nakong ya gago modimo bua le wena mme ee ya ntate modimo bua le wena wena motho ya motšha legodimo le boshebile phumula meyogo eno phephi o tlaloka modimo o gotlisetsa nakong ya gae modimo o kenya nakong ya gae modimo o gotlisetsa programmeng ya gae
1: Do tsa le tsoka ke ga ke nyela ya Roman Catholic Church monna mantsu ha wang ha kana kotso hle mo swa ja ka tshela empa fela e se nna ya etsa ntso hle empa ha ene ba ile nna ke ne ke tla ofa le tse wena o sa dikopang mantsu ha wang go thatsa monna mantsu ha wang phamatla modimo a o etse gantle o ne o dilo ntse o kgothatsa setšhaba se mamelang lesedi FM o bane lesedi FM ke molelwa
2: ee e motsho mogatua ke pandelela sevanda le kakanana ka sefane ke le thoko ntate e motsho mogatua ke leboga nkgono meiki ka utlwisa mme lefatsheng mme a tlisitsweng e mme meiki lefatsheng a re tlisetsa e motsho moratuwa botsho ka bolenke e ne se botsho ka lolenke fela e ne le ka lebaka ga o kre boile godimanyaka ka letsatsi la bashiko modimo keo thoriso ke pandetela sebandela ka kanana thanke godiman laka
0: wa tseba mamedi wa tshebeletso wa lesedi ha o so le nakong ya ntate modimo banna wa tseba ka nako tse dingwe o se o sena tshepo o se o beile tshepo bathong ba bangwe bona bana ba bile ntsepo bona ba uphoqa o tlisisa hantle re bibele ne sa fosana ha ine re go rwa kwe motho a itsepetse motho la modimo go tsetsa na konya ha ha o sole na konya ndate modimo o tlo go nyolwa makodulo go nyolwa difilatse matla o no e ga le hetla fela o noge O betsa ne tu O betsa ne ntando no ntando hlophe Methodist medley I want that jena bo swetsa thapelo se sane pelong ya hao hore modimo ngotlisetsa nakong ya hao

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Khotso khotso mohlanga wa mokaena o buela pti Samuele ka bothabothe mohlanga wa mokaena tse sitang batho a di siti modimo mohlanga wa mokaena la batho ba ka rata ba ka bua ka meka le mehlolo mohlanga wa mokaena ha modimo a soka go sona seo batho ba se bolelang o ke ke wa ba sona pa ho phethe thato ya mahodimo ho phethe thato ya matla ohle ka lentse ka moya o halalela mohlanga wa mokaena ka leboa ntate modimo o boloke a o hlomfatsa a o phomatla a o hlolele ka mehla le ka ho sa feteng. Amen. Mohlanga wa mokaena o se seo rata gore batho ba o etse sona seo rata gore batho ba o etse sona o ba etse sona le
2: modimo o tla o nthuse go ba nakong ya gago. Mamelo ya tshebeletso ya lesedi re a phethela. Lesedi FM dumela kgotso. Lesedi dumela. Thoriso. Ke tshaba ntho ntate modimo a tlo e etsa bophelong ba gago. Ke a e tshaba. Thoriso.
3: Kgotso le kae motho moratu?
2: A morati le kae ngwaneso?
3: Ke lebohile ntate.
2: Ramonate.
3: Ke utlwa o bua ka dinako moruti wa ka.
2: Ngwaneso.
3: Ntate ke nkile lemo tse tsheletseng ke ne ke batla ho etsetsa borra ngwane majwe. Ka sokola ka wa ke tsoha. Fela ka ho ipeya nakong ya modimo. Ne ntse ke sa bone ke nakong ya modimo fela ka tsatsi lena ha o bua. Ke a hlokomela gore ne ke nakong ya modimo tsohle tsa kgona go phethagala
2: ntate
3: ntse ke kopa le kasheko modimo a nthuse gore tsohle tse ke di etse ka mogau wa gae le ka bohlale ba gae e se ka ba ka bohlale ba ka le tse ke fetileng go tsona ke seke ka reke ka nna ke rekene le nako ya modimo le ka mogau wa gae
2: modimo
3: o lebogile motswadi wa ka.
2: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi metsotsong e mehlano re tla gotlela ho ngwaneso tough guy antano refa ditlalego ka papadi e dipakeng tsa Mali le Cape Verde WAFCON ke dipapadi a go ntumelle ke tle ke re go ruisa ga tolena le lena re kopanya ga mmogo le ha re ka ruana pelo tsona di letsa teana tsa o kangwa mmo ke maqhubu wa gaso ke o sia matleng ke tshepa re ke tla teana le lena na go nye tlhango ntso o dutse matleng ga ntate modimo. Tlala ka siya thapotse na o tengkine ili wangkamane o tlatsa mahamonate lwena o qalebeki ya monate nanelo ke RAQB modimo wa hlonolo fatsa o etsa hantle modimo wa tlanketsetse wena hantle bekeng yena o tlobe nakong ya modimo o tlobe matleng a ntate modimo o be nakong ya modimo Jehova meki eno ntate ke eno motsha ke eno ke a rapela isalentso la haopelong ya hae o tseba gore modimo wa ka o modimo ya utlwang o modimo ya tshepagalang a go tsamaya le bona morena ka lebitso la morena Jesu Kriste o tlo ba thuse o tlo ba etsa hantle beke bebeke e hlonolofetseng beke ya dikarabo beke ya ditharollo boke ya phunyeletso beke ya katlego. Amen.

0: Haleluya, Atswane Gospel Choir, Batsa Majwalo, Letabogo Hesimukwena, Abare Pelatulo, Mamedi Mesotso, Akele Shomele Metsurobedi, Rifugaletse Hora Ena, Yale Shomele Metsumedi, Erikita Fela Kamona Kama Benkeleng, Haki Kutama Benkeleng, Murutu Sansaleteng, Utlogafa Thapelo, Eurikalang Beke Kayona.
1: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dine ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Wa ratwa wa le lesedi FM.
0: Mamedi ile shemela metsirobong re fogeletse gore ena ya le shemela metsumedi a re kwa le mahlo ke nakwa go moruti ka nete a re fetapelo.
5: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate wa rona ya mahodimong re tla ka pela hao ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Re a leboha hobane modimo o re sireleditse go fihlella re bona qalo ya kgwedi ena e ntsha ya phato. Jehova ha se ka matla a rona empa je ka mohau. Lele rato la hao modimo ke ka ho re tlang ho wena re re galalelo e be ho wena modimo ntate re nehela kgwedi ena matsong a hao e tse kgwedi ya mahlonolo ya menyetla le ya katleho modimo re rapella motho e mole e mong ya mametseng tshebeletso ena ya sia le moya sa lesedi FM modimo mo ba lentemba utlweletsola hao modimo ha le ba phamisa. Morena ntata matla o hlere rapella bohle mabaledi u ba hlonolo fatse mabaledi rapella dikgwebo tsa bona modimo bula menyako ya babereki modimo ba fe bohlale le o tsamaisa dikgwebo tsa bona ka botshepei modimo ya lokileng ntata matla o hle ba fe ka tleo konyana ra uloka rapella bohle modimo ya lokileng batho ba sebetsang misebetsi ya matsoho modimo sina ka sa le ho di mo hlonolo fatsa mesebetsi ya bona modimo e se ka sohle seo ba sietsa modimo se ka tle ya Jehova ntate bula menyetla ya mesebetsi ya di kontraka modimo ntate le ba bereki ba ba cha ntate mo hone ho yema teng sina ka sa le ho di mo ho be letswalo pelo ntate re rapella ba hloka mesebetsi bula menyako ntate wa huluka ntate ho ska ba le letho le ka kwala menyako o butsing kwena ba kopanye ntate le nyetla emetsa sena tlasa le godimo ntate re rapella malapa o hle modimo go be le khotso le rato le kutlwano re rapella ba kulang ba fole re rapella ba imetsong ke mathata le dikoloto morena le modimo o ba etsetse ka tsela e ho bona hala morena le modimo go tla ba letsela ntate tla ba fa khotso dipelong tsa bona morena le modimo re a phatlalatsa re re kgwedi ena ke kgwedi ya rona ya mahlohonolo Jehova ke lena le nane o la re qhoba bosiu modimo ntate kena ka rolona ba mamedi bohle ntate ba tshebeletso di buhudi tsohle ntate sina tla sa le godimo ba fe bohlale le kutlwisiso morena le modimo re se ke be ra gathala tseleng ho bane satane o ntse a dikadika jolo ka tau e purumang e batlang eo e ka ya moharola modimo qala le rona ntate kgweding ena ya phato o modimo ntate o modimo mora ebile o modimo moya o halalelang ka lebitso la ntate mora le la moya o halalela ntate re a leboa amen ya le rapelang ke preacher Emma Sitsa amen
0: amen preacher Masitsa re lebuile haholo mongaka ka nete o lamema ya matla ohle mamedi ho qala beke ena.

rona kgweding ena e ntšha kgwedi ya phato re tlhalositse re ka jeno e tlhola matsatsi a mararo re se re mo memmile ka nete mamedihle re se re tla bona gona go tla sebetse ya jwang go ya pele ke a tseba ka nako tse di motho a tshwara ke neither gele nna ga ona eo ke itshepisitseng ena ke itshepisitse ena fela ke ga ona yo ngwe ngwaneso ka gore fela ga o le botlhoko le jwang o le jwang mo re ba leelang teng bogolo ba rona ke fatshe mangweleng re ya gomama ne re gola go utlwa batswadi ba tsho jalo ba re ke nne letla gola letla di bona girl ala batsana mamedi ka nete ke a shwa ke gae yone ne batswadi ba neng ba bua ka yona e mashome a mabedi le metso mmedi metsotso re fogaletse gore ena ya leshome le metso mmedi mamedi tle re ko fe Miss J a re mzoxolo

0: Kepato, kgwedi ya o keteka boitelo ba basadi, ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
1: Wele Molebohe Ntomeng, Tumahole Parisi. Ke rata qhoba bosule mme Mamogana Maloka season 5 Thabantsho. Kale Molefe ka Rio Report, mme Mamoloi ka Hopa House. Ke leboha kini, bye.
2: Ao kini the girl. O kore ke ke wa o sehle. Ke ke te Stiwe, Mokutu, Tsepane, Wakamona ka Mantsebo, ke kgaitsedi ya ka ka nnete, ebile wa gola tsatsing yana ka jeno. Ke ra gola bonetsengata dilemo, ebe ke re Morena Makweti le Ndenzeni ba kopelwa ke Mokotso ka mona kana le dikagasta masegolosopo.
3: Kgotso kene o bua le Keke Maphusi ka Mokolo Fredefort kene. Kene ke qhobe bosiu le bana ba latela ngwana ngwaneso. O teng mme wa ka kamane ke Mapulo Mahapi, ke qhobe bosiu le Semakale Mmoge kamane ka Tumahole. Ke re Masabate Mahapi ka Mokwalo ba Mmitsa Mamogobo kene. Ke a leboha wena ngwaneso. Ha re qhobe bosiu kene.
4: Ha re boqhobe bosiu ke lebohile haholo hle metsotso a ke leshome pele re fitlha goreng ya pele mamedi re o fe ka mona tse ka sehlohong.
0: Mamela ditlhatse ka sehlohong tsa letsatsi, o na le Ponto wa Selepo.

Mamadi re shebile gore ka mona ka Cape Town maobane malakabe a tukile matswapong a thaba ya Table Mountain. Jwale ke mane mo eleng gore basebetsi ba tshwanyetso ka nete ba ile ba lwana le mollo o ka hodimo ho Kloofne Corner. Mme ka nete e ne le temoso ba eti ba ile ba ntshwa station se ka tlase sa Cableway. Bahlabani ba mollo, balebedi ba Sandparks le Volunteer Wildfire Services ba ile ba sebetsa ka thata ho netefatsa gore ka nete ba thibela mollo gore o seke wa ata. Jwale ke mona mo eleng gore tsela tse mmalwa tsa ho hlwa dithaba di ile tsa kwalwa. E ke a dumelana fela ke gore ntse di kwetswe, mme bakganni ba kopuwa ka nete gore ba qobe Tafelberg Road. Sesosa sa mollo ha se so tsejwe, se santse se batlisiswa. Empa he Sandparks ile ya tshepisa ka nete gore e tla fana ka dintlha go tswela pele gore na boemo bo ntse bo ya jwang. Re boele hape re bone ka mona ka Johannesburg mo e leng gore lefapha la tsa merero ya lehae le atolositse dihora tsa tshebetso dumelela batho go lata dikarate tsa bona tsa boitsebiso. Le ha ho le jwalo, mamedi wa ka, motlatsi wa motsamaisi kakaretso wa tshebetso lefapheng la tsa merero ya lehae Ntate Thulane Mavuso boletse gore ho feta di ID tsa batho. Tse fetang dikete tse 300. Dikete tse 300. Ga di tsholatwe. Jwale ke mona mo areng ka nete. Ka nete o tlamehile batho ba etse bonnete ba gore ka nete jwang kapa jwang ba lata dikarate tsa bona tsa boitsibiso. Ba ke mo yo polantse re ngodisetsa taba e ya dikgetho. Jwale ke mane mo eleng gore ka nete motho motla tshora ya tsa seleketsa ID ya kgwela. Ha re tsimo nete ba re ka nete ba soka ba dilata ga dilata re gona gore re kgetheng hantle. Jwale ke mane mo eleng gore ka nete re fumana le ka hlakoreng le leng lefapha la meru di hlapi le tikologo le ntse le batlisa ditaba tse tlalehang ka disardines tse shweleng le tse shwang dibakeng tse fapaneng ho lebopola Western Cape. Ho tloha mane Saldanha Bay ho ya Kanspay. Jwale ke mona mo eleng gore mmueli wa lefapha Zulile Ngqayi o re ka nete ho ile ha tlalehwa hore ho na le dihlapi tse leng gore di mane lebopong, mme ke dihlapi tse o bonalang gore ke disardines tse shweleng le tse shwang. Di boetse hape di bone di phaphalla hodima metsi ho fihlela mane ho nautical mile tse 8 tse robedi mamedi lewatleng haufi mane le Hood Bay. Jwale ka nete ke mane mo e leng gore ho na le temoso bakeng sa setšhaba. Setšhaba se kgothaletswa ka matla gore se seke sa nka sa tshwara kapa sa ja ditlhapi tse shweleng kapa tse shwang tse fungwana mabopong kapa tse phaphallang lewatleng. Ba ke re bele ga re tsebe rona bothata ke bofe. Jwale o fumane ka nako tse di motho mo tlang ke di mona teng ke sejalelelo mo ke seshabo mo ke le o ja mona ra utlwisisa. Empa ka nnete ka nnete mmueli wa lefapha o re ka nnete setšhaba se kgothaletswa ka matla gore se seke sa nka sa tshwara kapa sa ja ditlhapi tsena tse shweleng kapa tse shwang. Bona ha re tsebe rona bothata ke bofe. Jolo ka iphumala yona ka nnete ke ne mathateng kapa o kula o kudiswa ke tsona tlhapi tsena tsa disardines. Jolo mamme ditlhakore le leng hape ha re kena kamane ka ho SABC News re ile ra bona marangrang a rona, re ile ra bona di-televisioneng tsa rona ditabeng ha ntse re bala hore kamane ka Nigeria, ka nanyana Nigeria banna ba neng ba tshwere dithunya go bonagala ka nnete ba bolaile bonyane batho ba leshome le metso mmedi. Ba kwetetse basadi le bana bosung bona bo. Jwale ke tsona seo tse re di fumaneng go tswa ka hlakoreng leo leqhepeng leo. Ntho engwe hape fela hle e tsalang ke ya gore tshebeletso le sedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa e hlokomedisa batho kapa hona o ba hopotsa gore bakeng sa gore o ingodisetse o kgetha ha o dula kwa mose ho mawatle ba engwetse mona ka sekgowa gore who can register to vote when living abroad. O tshwanetse bo le mo Aforika Borwa, o tshwanetse bo le dilemo tse leshome le metso e tsheletseng gore o ingodisetse o kgetha. Gore ha o fitlha dilemong tsa ntse leshome le metso robedi o bo kgona go kgetha. O tshwanetse o bona le bukana boitsebiso ena e tala e re e tsebang reng ke ID, smart card ID.
or valid temporary identity certificate, TIC. Ibile ba re o tsantsa go pole gore ho ya ka molao. Ho ya ka molao wa Afrika Borwa o hlalosa gore ba a ibana ba ba Afrika Borwa ba dilwana ntse ka ntle ba ka gona fela go getha dikgethong empa sentse na tsa masipala. Jwale ke tsona tsa re di hopotsa go mamedi hle ke go bolela le beke ya Afrika ke ntse ke buisana jwale ntate mangkai mo ileng gore re ntse re gona go getha re ntse re gona go ngodisa mona marangrang e. Jwale ke tsona tsa go fa tsona tsa go mamedi hle re shebile metsotso e re be ya handle ho ye mihlano a pele re fitla go reng ya pele ke nita ke Alvus Nova Mimesa.

are memeza are bea metsotsong e medi ka morao hora ya pele mamelihle wa tsema ke batla re ke re tlo qoqa jolo ka ha ibile re le ba bang ba gona re le basebetsi ba bosiu e re le ma night shifter e fumane ka nako tse ding motho ba mosebetsi wa sebetsa bosiu fela e ha ona motho la motho ya re tla mosebetsing kapa he e motho la motho ya re motho ya bosiu jolo ke shebile re tlile ka nako tse ding ho sebetsa bosiu hle ho na le dipepeso nyana se itseng mo ileng hore ke batla ka jeno nke ke tla ufa malebela a hore na o dule o phetse hantle jwang o kila bona ke batla ufa malebela re utlo ona ebe wena o ka sebetsa ha monate jwang o sa kuli gafetsa gafetsa ebile o ya ka mafolofolo mo sebetseng jwang tho ke hlokometseng ke ya hore go tshwanetse taba pele o etse bonete ba hore o leka o robala lo tswa kana ko e lengwe letsatsi le leng le leng motho mo ka fumana go sebetsa bosiu wa chaisa o seng a ke ha cha isa o seng ha go bale hore a itse tso ha ba kena hape bosiu aba sa phomotsa o tlo batla go etsa mesebetsi yena ka ofela a o hlatsa ha wa tsaba kini go jwetse mo tshege ha go bale a iyo ntwe etsa bonete ba hore mmelo wa ha wa tlwaela re ibisa ka hore ke routine tlwaetsa mmelo wa ha hore ka ne totlwaela gona go yena ke cha isa ke a phomola ke a robala jole ke mane mo mothempo sang go kini o hlalosa taba ya hore ha ke re bosiu ha mo tsere ha go bale hore ha yo ntwe ntho ka yetsa ke nete mo tsere ha go bale ha bobebe ba fumana fela ke bana ba sekolo ba ya ba khutla ke le rata ke dikoloi ke dibese ba ba gona re lwa pela mmila o kila bona jole motho mong a ha o iphumana go tshaisitse o seng o tswa night shifting ke nete ke le etsa bonete ba hore ka more ya hao e ba le fifi ibile ya khuza re be se ba le fifi jolo so sa bone le letsola hao a re tshwalo re hlalosa fela go sebedisa di garatene tse le fifi ditsebeng batho ba rata o kenya ntho tse ding la ise di headphone sa bapa le mmino empa ho na le tsa sejwala jwala tse re kuang tsotla dikenye mona ditsebeng hore o se ka utlwa modumonyana o itseng le tsena tsa mahlomona tse re ikwaelang ka tsona mahlong a re robala o kila bona e ho bane le sedi lona ha o robetse motsiare le bolella kelello ya hao hore ke motsiare tsoa ke ka ho bona motho mong a re nna ke kgone go bala motsiare ho bane o ka se bakeng se bang se ganyang jwale melo wa bo le boko tsa ga ke motsiare tsoa ha se bosiu wa ikutlisisa jwale ke mane mo go khutlela nthong ya hore robala hang ka mo ga shift ha shift e fela ka 5 ha e bo fitla ha e ka 6 7 bo solid kubong e mo motla ke nna ke a ja ke futhumatse maoto ke futhumatse dikobo o robala wa bona ska batla go jwale ha o chaisa o tla motlo sebetsa jwale ke di ya pa ka nqena wa ke ne teme sebetsa la penke ke ema ntla motho ke ba ditshila le teng empa mona ke ngwa metse re thusa wena a ke re se re thusa wena go phela handle e motla tshwa ke ni ja di jotse bo bebe pele ho shift le nako nya gefu o kgetha di protein o kgetha meroho di tholwana ntongwe hape ka ba ke maria ka qoba go ja di jotse mafura holo o bana wa tsaka ka tawo ja jo se mafura wa go tsela wa galeya o tsema nga tsaka ke di tsela na di jo nna ke pidisi ya boroko a ke qeta fela o ja ke goga ke go go tsika mo ke batla go robala jwale ke mane mo gereng le ha iba o ja qo ba di jo tseleng go di jwang di mafura nna metsi a mangata o bana ka netho fello ke metsi mmeleng ho etsa go motho a gathale tlo ka botlolekana go na ke 2 liter tlo ka tsona tsena tse batho ba tlang ka tsona mosebetsing o tsebo go botlena ha o ilwa ile haufi na go nya shift ya hao ntho engwe hape re tlo e re lokela ngwe hlokomela ke caffeine mamedi caffeine coffee ha o qala shift mahareng a shift le ha o chaisa ke coffee hore le hore ke coffee a itlo sebetsa caffeine tsone tse o hlokomela e ile ke le yona qalo nya shift e ha ke fitla mosebetsing mona mohlomong pele ke kena ka 12 ka ba ke fitla ka 11 e be ke go kopia tie ya kofi e hantle empa e seng gafetsa go bona ha o ka ena jwalo e tla ga o fitla ha o tshwantse go balotla ha o tlo gona go ba be le caffeine ya neteng mmeleng wa e bona e nngwe hape ke ya go tse gafutsenyane ha o le shifting mona bosiu ema ikotlolle o tsamaye hanyane le ha o ka ba bata ka ntle ha re go tswe ka ntle ho mo a ho mo sebetse mpa ka ntle fela mona le mating motswe o ha hlokeki moya moyo wa busi wono o ha o ha hlamelo be hantle ntho ngwe lengwe be e loki re qoba nthwana go ska ba iphumana o tsela mosebetsing ka bo tswara ke mo e bohloko ba mokokotlo bona motho motla tsho e ke nna shifting mona ei mokokotlo wa ka wa opa le thekala ka le bohloko
ko ka mo ga o ka mona ka gang ka sedilo ha holo o kila bona engwe hape ke ya gore ho ho bo to see you how to wait so long eh ntle le ha e bo se budi he ti palla e me la itsoka to ka le ba me di ba ha o tshotla etsa eng empa motho motla tshwa ke ne nete ke ya jana social media ke tsepa ho bodutu jwa ke mana mo re reng check o kanga le ba sebetse mo ha le ke ni night shifting e monga ska iphumana go betse ho bana jwa ke bodutu ka pagata e kokang le dule lo le fa le me ile kana go tsohle lo go sebaka seo se dilo se bolokeile engwe hape ke ya hore etsa bonete ba hore o bolella metswala o le lapa la hao lela metswalle le ba lapa la hao na metswalle ka ya tseba go ke thewela bosiu motsega ke fumane ke robetse ke phomotse ke pheta se ke diphetang bosiu ba ke thewela ke ka mosebetsi jwale ba hlalosetse le wena hore ke a thabela empa nna le tseba go motsega jwale ke a phomola wa bosiu ke a theohela wa e bonke lo ba hlalosetse le hore ke kopana le ka tlung ka mona le ntse le etsa ntho tsa lona le sekela etsa le gata ha go le go ke gone o phomola ke ka o bona malapeng a mang ha motswadi a tshaisa o seng bana ba jwetse gore ntate wa lona go betse o bana wa phomola go bana o suwa kena engwe hape re lokela ngwe etsa ke ya go ha re ya di ofong ha re ikwetliseng ha re ya di ofong mamedi matsatsi o tla di ofong ka wona le ha o ntse o sebetsa mona wa ikwetlisa wa ikwetlisa ikwetlise o be hantle wa e bona ha re yenga ke ngafetsa gafetsa hlahlwa o phelo ba ha o gafetsa gafetsa etsa bonnete ba hore o lo sheba bontho se ka reng gatellwa madi botswekere le boroko etsa di check up lengata gafetsa ga lengaka gafetsa gafetsa ska iphumana vela o tlo kula ebe jalo bo ke night shift ba ke sebetsa bosiu bosiu sebetsa teng ho batla motho a dilwang ntse a sheba gafetsa gafetsa lengaka ho ntse ke le hantle ngaka tsukira ka ntse le hantle gatellwa ka ya madi o ska iphumana le body hypertension high blood wa ebon kana go tsene mo fumana go motho mo o na ntshone re bitsang ka o gafa o fellwa ke boroko insomnia ha sa gona go bala kopana lenga ka motse go ka gona mpa dipidisi ka banka etsa jwang wa bona ska re fela ke di tekela dipidisi ke tla dinwa ke chase a kopana lenga ka pele yo eletse go dinwe ka bo ska ba dinwe mame dihle ke shebile metso so ke robong ke u feel ka nnete ha o tshwane ha e ha o tshwane like tsa mafela ke tsa mafela ke u feel hore na ka nnete ke mahlale a fe o ga ka sebedisang batho ba sebetsang bosiu mesebetsi ena ya bosiu wa utla mame le bontate ba dintorontoro ka mo ka dikoloing ka mo ke a tseba ha o bobebe ho lona hore le ka emisa ka thoko e be lentse le otlolla maoto ka lebaka la botlokotse bo etsalang na yenyena ya rona empa ha ba mohlomong iphumana gona ema mane bo graduating mo bentse le gona ema temmono o ikotlolla matsoho le teng ha o bona go sebaka seo se hantle etsa jwalo dijo tsa mafura bontate ke a tseba le gata dijo tsa mafura re fokoseng ke hlalosetsa re je di protein re je meroho ha o le ho lebile jwa lona le bele ka mogale bidi so sa netse ka nete gafetsa gafetsa metsi bontate ha re fokotseng hle ka di drink tsena tsena leng gase ha re fokotseng ka di juice e ya re metsi gafetsa gafetsa batswadi baka mamadi e le shoma metso so re fogaletse hore ena ya pele e re konkele Jamie Foxx are heaven

0: Bine monate e bina njwalo ke Bongi Dube are u yimba lipejana ke ne ko papaletse monate tla njwalo ka CC are run away e mashume amabedi le metsorobedi metsotso a pele re fitla go reng ya bobedi mamedihle re ne re lokela jwalo go buisana le ntate Mofokeng metsotsonyane e mashume amabedi a pele re fitla go reng ena ya bobedi e re lokela buisana jwalo le ntate Mofokeng hona le taba mona e re neng re hloka ka nete a ka tloga ka kisetsa yona hantle fela he ha ba ho bona le ka ka jona go tlo gona mothola ha ona bothata re tla bona hosane hosane o seng hape ke ntse ke le teng ho RQB ke na le wena fela mane la bogago jwale re taba dingata tse leng hore ka nete lena ke tla ke ditshwege ka mokotleng wa ka ka mona dingata taba tsena jwale ke batla nke batla go botsa ntate mona tse itseng tse mmalwa fela he ha ke tsebe le hore ditaba tsa ka le ditlo go beya o kae empa ska tshwenye mamedi hopola hla hore kgwedi yona ena phato ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya basadi ngwe leng hore ha e hlola masatsi a robong ke mana mo tla be re keteka letsatsi la basadi jwale ke mana mo leng hore wa tseba he hore Afrika Borwa wa phetisela kana go tsena a seka mekete ayayayayay sentse re bona mona marangrang mona go mang o tla ba le kae mang o tla ba etsa eng mang o tla ba etsa eng thegolo fela gore re ya a hanang ke le sadi ba chole bo ba tukang tsona ga ke nete girl o tle tlo ho ke nete girl tlo tlo ho hey ke re ke atla ja ya eya ke kile bona ka nete bona ha re kopane ka nete enke eng motho lo ga to ithlela ka thokontso ga tsa baba ga ke ni tlo 2026 tlo ga o batla tlo a usitlo tlo kopana ke a dumela ka nete re sentse re itukisa di bra ka o fapana hore hey kgweding ena ka nete sentse re qala re hlopisa ntho tsa rona ba re ya tseba hore hai e tla ma e fela kgwedi nebe ka nete le utlwile e be le utlwile ka rona ba me di hle ere metso tso ha mpeile mona e ntukisetsa go ke tsamaye e ntukisetsa go ke tsamaye fela he o santse a eme kgaitsedi ya motho o santse a eme meemo kgaitsedi ya motho veli moloi ka le monate la ditheo ha dikalaneng o tla mofumana mane he horeng ya bobedi o fitlhela horeng ya bohlano ka re horeng ya bohlano e be o fumana jalo makumane a mona le mane ka morao ho moo horeng ya botshelele be ba thagoa a breakfast show o fitlhela horeng yane ya borobong ka re horeng ya borobong he e bile nano la itlhabolle le nano la itlhabolle o fitlhela metsotsonyane o fitlhela goreng ya leshemele metsemedi re ya leshemele metsemedi o fitlhela metsotsong mashome a mararo ka morao go re leshemele metsemedi e tlabe le matlafatse ka morao ho mohe ke mane mo tlabe re kena le nano la nela ntate Tau o tlaba sa matswalo le tarops ho fihlela horeng ya bo raro man moloko patle bo topi topi le bundle of joy mame di metso tshe re ha impeile ka mona ha ke tsebe ke ne ke re ke utlwa go na ebe o ntse le handle na re ke ne ke utlwa go na ntse le handle ke mona mame di mo thumeletse mo laetsa mona re hey can you the girl na ke khuba bo siu le maqetelo le phaila denzeni ke qetelle ka mamusiya ke mona ka section w haibe ke section W ya botshabelo ke a tseba ke na le ba leloko ka mong ke na le family ya ka mong ka section W botshabelo e me mo se bua ka mong ka section W botshabelo ka mantso me mo se bense ke feta hao he bense ke feta hao mo e na ke re dula mona ha re ya mane thabeng o na le noka mo ene re galongwelo hampe ka yona re tlantse go lotse ke la pala no ke nyo kini e botlo ba re skela pa la mo no ke nyo ke lwa ona mo bona ke ke go letse mo ke halla pa la shemane e le halla pa la mo ahluthi e ba ba pile tsena ke di family tsaka ga tseba go tse mo ka o fela ka nete le bana ba mo ei hole monate ke ni the girl jo le hangata ne re lwa re galongwelo hangata ne re lwa re galongwelwa re galongwelo ba pala no keng e ngono rona re joetsa hlemo ya phomole ka gotso ngono mane wa re joetsa mono re hey si patile ke ne boltelo ba palla mo no ke mo re motso hona leng ka mo hona le ntho tla le kwenya ka mamedi ke mo le ke mokana a ke so ka be ke ka mo ke a dumela ka nete me mamusiya ha kopelwa ke mama Winnie Tipe ka mona ka Brandfort majoma swe u ka section W ke ga section W ke haya lapeng ke lapeng mo mamedi metso so ke shebile hle e mashume a mabedi le metso medi a pele re fitla go reng ya bobedi re ke bone mong hape ke motshoreng ka bona kona ke mang re ke bone
1: hello kidi hello kidi ke tso sabana ba latelang ke khoba bosibu le bona ke re thabile ka frenegeng ke khobe bosibu le zwile ke khoba bosibu le mhaisano wa ka ke tebello bana ba hle ba khoba bosibu le palesa ka mana ka okunikana na masakeng
0: ere mama di hlemetso so ha impele mona ke tle ka mona ka mabenkeleng
2: jeno le master v rena le karabo ya rata ndi podcast sa youtube le di how to tutorials
3: master v ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa youtube se ke di ratang
4: tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela etla le 5 gig ya youtube data mahala hore o ithabise ka yona
3: master ke fumana ho kae dile ena
4: e fumane ha fela ho Vodapay app jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili
3: ke tla etsa jwalo
4: hona le dipehelo further together Vodacom.